0: inuras lang na dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty Shape!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Kadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman Man.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prize.
2: Roses. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
9: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
9: DTX 500.
3: Masaligan,
9: epektibo,
3: DTX 500.
9: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500
3: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
3: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
9: Masaliga DTX 500.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog it sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
3: gamay D3.
9: D3 Bio with Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsa.
9: D3 Bio.
3: Ang D3
9: yung may Visio.
3: Ang Visio
9: yung may D3.
3: D3 Bio.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: Ang oras, alas 8:11 sa aga. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
16: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa giapon kaupo ninyo Ted Aujero, Francia.

0: Nahugno akong kalibutan bi. Sakit kaayo. Wala ko kabalo unsaon ako pagpadayon nga wala naka. Amo ini ang mensahe ni Bea Angelia, ang nobyasang napatay nga Ateneo rookie nga si Rene Clerc Noha Baterbonia nga taga barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur. Patilaw ko lang sa inyo ha. After sa report ni K5 Karen, basahon tang yang again post. Pero ang first part tagahambal in English ini. B. Capital letter B. How are you doing? Honestly, until now, I still can't accept what happened. I thought at first they weren't referring to you. I'm just assuming because of your last name. But when I called them and they said it was you, I panicked so much. I even looked for a signal just to be sure the news is true. I'm hoping that isn't true. But when I finally found out that you're gone, it felt like my world fell apart. B, it hurts so bad. I don't know how to move on without you. Every time I lie down, I still feel like hearing your voice and your stories. I'm trying to be strong, but my heart is too heavy. We still have a lot of plans. We still want to do an experience together. That's why I still don't understand why the Lord took you so soon. Rest easy, B. Keep an eye on us if you can. Guide your family always. Visit me in my dreams because I still want to see you. I hope you know that we love you so much. I will never forget you. Rest now. I love you very much. Bea Angela. Inhiligay noon karon i-translate naton ang sulat Ma'am Rosemary Agramon. Pastor Bobby Riman, Ma'am Indy Cadete, Sir Neil Cadete, ni Bea Angelia, sa iya nobyo nga si Clerc or si Rene Clerc. Ang apelyido niya, ang middle name niya is Noha, N-O-J-A, Noha Baterbonia. 19 years old, very promising. Kung si Coach sa Timothy Earl Cone, gani sa Barangay Hinebra, ikuan siya sang iyang statement, Sir Bamboo. Ginapanggit niya si Rene Clerc Baterbonia sa bataon nga si Yanis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Ang isa pagid sa ginhambal ni Baterbonia kay mama niya. Ma, magpauli ako dari. Niya 5 years din ako na magpauli. Kay ma-establish ko na dito sa Manila. Dalaan ta ka ma sang trophy, sang MVP ako sa UAP. Dalaan taman ka ma sang trophy ko nga mangin MVP ako sa PBA. Kag mama, bali pa yun taka mo ni papa nga makita nyo ako nga maghampang para sa Gilas Pilipinas to represent the country sa international stage. Pero ini tanan Ma'am Bing's PSJ hindi na madayon. Nagdagdag na sang lookout bulletin order. Ang Bureau of Immigration para sa Ateneo head coach nga si Tab Baldwin. 14 years ang boot camp BOOTCAMP. Amo ning tawag sa ilang training, off-season training sang Ateneo basketball players. Hard training katama. Si coach Jocelyn Yeng Giao sang Rain or Shine nila so Painters. Gin-interview kahapon, gin pamangkot siya. Ang ining mga aqua training, normal ini. Abal niya, yes, normal. Galing nga balik ko si Ingyaw, ang pamangkot lang, nga ang agin butang sa open sea. Dapat sa controlled area. Kay ang rip current dito sa Hermanos Leisure Farm and Surf Camp sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Ang rip current bertigid na Ma'am Rose Marie Agramon. Ma'am Rose Kabangalimbagi, Tatay Estra Swede, Mami Cynthia. Tapos ginambalan pa sa resort management ang team. May nagambal sa ilang hindi ka mamapahilabot di. Marunong kaming bumasa ng rip current. First of all, there should be enough safety measures unless mag-conduct sang team building or training. Nagalakip ni isang bastanting lifeguards, emergency response plan, access sa pinakamalapit nga medical facility or hospital. Ilabinagi ko ng activity, ginahimo in an open sea. Ang risk management sang training camps ka team building activities should also be assessed before starting this. Ibangod sini si Filipino Workers Party List Representative Carl Fernandez. Nag-file na sang resolution nga o si Saon ini sang House of Representatives ang insidente. Bisan pa si Congressman Franz Pumarin nga anay player man sa PBA, anay coach sang Lasal sa UAAP. Kagsakop niya ni ang nga distrito, ang Katipunan mo, Quezon City. Ting Ateneo Campus sa Katipunan, Quezon City ni sakop ni Congressman Franz Pumarin. Nga dapat ang tisina, gin-assess anay. Kag may bastanting response plan, ti ginpayag sang Hermanos Resort. Kagpaagi sa kay Leticia Cumbis, a Municipal Tourism Officer, nga may rescue, may lifeguard, pero isa lang. Ti pila kabilog kay team ang Ateneo, coaching staff, Sobraya Baintisla, ti isa lang ang lifeguard. Kaltapos ang ilang gwardiya sang resort, ginimo man nilang lifeguard. Di ko niyang proportion na Ma'am Rosemary Gramon, why ga? Imbalance sa kadamoon? Kag wala sang standby nga medic, why isang standby nga daan nga rescue team? Kag nga ang sa open sigid, ang aqua training, si Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs, Michael Jordan, Jalen Bronson, si Jalen Brown, ang mga player nga ni, may mga aqua training, gidman. Kaya ginapabakod niya ang imo nga mga muscle because of the buoyancy sang tubig. Muna nga nagabakod kapag ikaw magdalagan ka na sa court na. Mga off-season training nila ini. Ang football players na gahimo man sini. Part man sa ilang team building activity. Tingnan ba ni Sean Ildefonso, anay player sa Ateneo nga bata ni Daniel Ildefonso, ang anay player sang San Miguel Beermen. Kag Matt Nieto. Nya tag isa kasi manaya training namo ni coach sa amo ni coach Tabaldwin sa isla, nagliga niya dito sa Baler Aurora. Di subong sa Dipakulaw. Isa kasi mana, balya why kami cellphone? Why oras amon nga tulog, why man oras amon na bugtaw? Tag-tatlok oras padalaganon. Ipabati tabla na yo ang statement para sa ang anay Ateneo players. Ang basta iba't ano ni military training. There's nothing wrong about aqua training. Pero dapat nga controlled ang current. Drakatan isa swimming pool eh. Si Victor Wembanyama may video siya gasalom sa swimming pool mo. Ikon open sea, kapin pa nga ang Dipakulaw Aurora. Gatubang ina sa Pacific Ocean ang bal sa mga tumandok dito. And only trained swimmers. Bisa pa nga trained swimmer ka pa. Pero po daw lang imo nga guts, hindi kada mag langoy kay pertegid ka pintas ka kadalag ko sa balon. O, pabati ito ang statement sa mga taga-Ateneo. Ngayon din, may mga producer legal na training. Hindi man niya ginahimo ang Ateneo coaching staff. Gintrato sila kasubo ang mga sapat. Tambal ni Ma'am Rosemary Agramon. Dalahibi, negligence. Tambal ni Ma'am Rosemary. Nagtulogin luha ko, Ted. Very touching. Balikanta na dugay-dugay. I-translate naton sa iligay nun. O, pamatian tabla ang statement ng Sean L. Defonso, kagmat niya ito, former Ateneo players ini, sinugid nila nga may mga pariwimang listening nga training, Kaginahimo nila sa Open Sea, si G-Boy Lyson Babilonia, isa sa anay players sa Ateneo nga apo ni Don Pepe Lyson nga taga-distrito sa Molo. Gamayan manggali ni Sir John Bayuran Malumos, Sir Neil Cadete sang una. Sa nagligad nga pagkalumos gali, apato sila, galing sa day Jared Bahay, ining player pa lang nga taga Cebu. Tapos may isa pagid nga si Kyle Gamber, anay Batangilas player. Nakaluwas, ang magani ni Kyle Gamber sa iyang Instagram account, "I want to thank God for blessing me by sending an angel and staying by my side." Yan, nagpadala si Jesus ang angel. Si Kyle Gamber nakaluwas, si Jared Bahay nakaluwas. Ang nagsarurot gid si Bater Bonia, ang iyang upod kasi Divine Adiling napatay. Actually nag-rescue pa to kay Bater Bonia. Ang mato nga ginrisgo niya man Sir Glenn Gerihem. Ang kabuhi niya sa napatay sa ang iloy gani ni Divine Adili nga si Ifioma Adili kag ang amay niya si Elias Adili. Aba nila, "It's not easy for us. He's the only hope of this family. He's our hope. He's too hardworking. He loves his family. I need an answer. A clear answer from Philippines. From Ateneo Blue Eagle. The coach. Just please, I just need an answer. Tell me what happened to my son. Their stories are not the same." Aba ni Ifioma Adili, ang iloy sang Nigerian nga nalumos ka si Divine Adili. Ikaw ni kaabisin, Ma'am Novian Bahade. Ma'am Marisel Kasipli, hindi ka maghibi. O, pamatian pang statement ni Sean Elifonso, kagmat niya ito, nga nag-confirm, kaya hindi may ginatawag na boot camp. Taglas tres kagahon, masirin lang na gulpi. Dalaga sila dayon sa kilid sang dagat, kag mag-kapakapa to. O, pamatian pang statement niya ni Sean Elifonso, kagmat niya ito, anay Ateneo players.
1: First night natin, mayroong siren at 4 a.m.
2: Yung sa megaphone.
1: Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, just parang pupag-pushupin kayo. Parang talaga pang sundalo yung... Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mag-relay papunta sa tubig. Isa ba rin, lakas ng alon nun, di ba?
3: Surf.
1: So, parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos, may mga...
2: May jog rin kami.
1: Mga jogging kami doon.
4: Wala namang dalunod.
2: Muntik na.
1: Muntik na.
4: Muntik
1: si G-Boy.
2: Si
1: G-Boy Babilonia.
4: Delikado yun. Ginawa niyo.
5: Kaklose as a team eh. Na parang dadalim po kami sa isang resort na tago. Tapos, yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week.
3: So kayo yung first batch ng first players batch that underwent the bootcamp?
5: Opo. Nawala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin eh. Yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan,
4: bigla
5: po may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Kasi syempre, iba nyo pong kasama, hindi na mo po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babilonia po, meron po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng player.
4: Baka manunod.
3: Opo. Siya na yung sumwave.
5: Opo, siya na po. Sigaw na rin na sigaw. Pero dun po na...
0: There you have it, ang statement na naimat niya ito kag Sean Alifonso. Pamatuod nila nga indeed, may pariyo sining training. Las 8:27 na sa aga. Pabati ko na ng liwat ining statement sang nobya nga si Bea Angelia. Bea Angelia. Apelyado niya Angelia. Si Bea, nobya ini ni Rene Clert Noha Baterbonia. Ang middle name niya, Noha. May mga Noha dari sa Macau, may mga Noha nga apelyado dari sa area sang Imbal. Kag ang Baterbonia, dragit sa Barotac Viejo, no? Barotac Viejo gid. So, babati ko sa inyo, i-translate naton as much as we can ang sulat ang ginpost ni Bea sa iyang nobyo.

Ari ang in English ni Sir Glenn Gerhem kay Budha Bulaho, gahibi gyud sa subong. B. Kay laban na ban B, biguro taguan ni Lila or kay ti ayo sini ni Rene Batermonya si Bubet mo. Anak ini sa mga gabaligya isda dito sa Talacogon, Agusan del Sur. Nga sanday Rene Batermonya kag Robelin Noha Batermonya. Pito sila magulutod. May mga gagmay pagkani ito. Hambal ni Bea, B, how are you doing? Kumusta ka? Nya sabi ka matuod lang asta subong, hindi ko pa mabaton ang natabo sa imo. Abi ko gani, lain ang ginatumod nila. Kagparyo lang ang apelyedo nyo. Pero sang gintawgan ko sila, mga kilala ko, oo, ginhambal nilang ikaw gid. So dito nga nagsala-sala ako. Nangita ko na yun sang signal sang cellphone. Kag maglantaw sa balita, kung tuod gid man. Nagalaom ako nga hindi ikaw, kag hindi ina matuod. Pero sa nakita ko na nga imog diyang ngalan, it felt like my world fell apart. Daw tinakloban ako. Naguba ako ng kalibutan. B, it hurts so bad. Pero tigid ka sakit. Why ko kay balukon paano ako nga magpadayon sa pagpangabuhi nga wala na ikaw. Sa tiyon nga magigda ako, mabansagan ko pa kag mapanganinaw ang imo tingog kag imo mga istorya sa akon. B, ginatingwaan ko nga mga mabakod. Pero ako tagipusoon, nagahibi. Ako tagipusoon, pero tigid kabugat daw mabuka. Damo pa tatani, plano ga. Gusto pa nato nga ma-experience sa mga bagay nga upod kita. Among inang hindi ko mensindihan nga nga bata kapag inkuha ka na sang Dios. Pahuway ka na bi. Bantayan mo kami ha? Giyahan mo imo pamilya permi? Bisitahon mo ko bi sa akon damgo ha? Kay gusto ta ka nga makita. Lauman ko. Ina bibi. Kay baloko nga naibaluan mo nga palangga namon ikaw. Indi tagid ka malipatan. Pahuway ka na. I love you very much. Tapos my heart man na sa ngagin butang. Bea Angela Angelia. Subong ang Ateneo de Manila University through their president Robert Yap. Way pa naghambal. Nagaugot-ugot subong ang netizens. Kitita ni si Coach Sata Baldwin mag-release na sang statement. Pero he was advised by Ateneo administration nga hindi anay maghambal. May candlelighting activity nga ginhimo sa campus Ateneo kahapon. Dito man si Tab Baldwin. Pero ay gisa mag-issue sang statement sa media. Ang ato din nga takeaway sa natabo kay Rene Clert Noha Batermonya kag Divine Adile, that death can strike anytime. Why nagakulugan nga ragagit sa peak sa imong karir? Hamakon mong pag halimbawa sa yan ni Coach Tim Cone, Yanis Antetokounmpo of the Philippines, mam Betty mo. Gahibi si mam Betty oh, sa duwin niya. So, di ko gid mapunggan luha ko while you are reading this message. Masakit sa nobya. How much more sa ginikanan? Ang nami pa sini kay Rene Batermonya kay very humble. Bisan gani ang kasumpong nila nga Calabarzon sa finals ng palarong pamansa kun ida sa Davao sa nagampang mo kontra nila Calabarzon, ang key player sang Calabarzon nga si Direk Duterte bla. Habal niya very humble. Kag wala sang iri bla. So touching, a love letter, so sad. Sakit batyagon, hambal ni Ma'am Bings PSJ.
Dirigi ko natandog sa yung ginambalo. Nya pa huway ka na bi. Banpayaan mo kami ha, kung mahimo ha. Ang isa pa ginambal niya, Sir Mark Vincent Javier, Sir Dan Calvo. Bi, bisitahon mo ko sa akong damgo ha. Pakita ka sa akon ha. Bisan sa damgo na lang. Nagalaom ang nobya nga si Bea nga makita ang iyang nobyo. Visit me in my dreams because I still want to see you. Gusto ta ka nga makita. I hope you know that we love you so much. I will never forget you. Hindi tagid ka malipatan. Rest now. I love you. I love you very much.

0: May post na rin si Bea man niya paggising ko. Paano? Wala ka na. Inang sudden bala. Paano tanisin mo kung daw inanay bala? Pero inang sudden. So, reflection natin sa natabo ngayon ni Mamuni Freda Sarmiento that death can strike anytime. Either you're young or old. So, remain grounded. Remain humble. And anchor yourself with the Lord and to the Lord. I may sound corny, badoy. Diyos, Diyos naman, ba ni Ted. Isa no kita mapalapit sa iya kung naran ng dalimoos, aran ng kangit-ngitan sa kabuhi. It's high time! Panawag ka na sa imong creator. Ang oras, alas 8:35 sa aga, oras sulong sa Clinicas Probiotics, kaga DTX 500. Subong adlaw may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Kalinog, Iloilo. Malaya ka na, Pilipino! Pagbalik ta, report ni K5 Karen sa pagsaulog sa ika-128 ka tuig nga Philippine Independence Day. Magabalik ang Foro de los Pueblos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Kumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:41 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Birthday greetings kay Ma'am Indy Catalan Cadete sa Barangay Angari, Duanyas, Iloilo. Dukaron nga adlaw, ginpatamyaw gid ka ex-boyfriend na ha? Ni Mister na, Sir Neil Barcelino Cadete. Ma'am Indy Catalan Cadete sa Angari, Duanyas. Birthday greetings! Enjoy your day! Daha ka mo dyan. Linugaw. Nami linugaw na linugaw. Ma'am Indy, I'm the Sir Neil Cadete sa Angari, Duanyas. Mighty Sea Morning. How's life treating you right now?
8: Happy.
7: Wait nga ran, Sir Pula. Wait ang mga ranan. Ma'am Indy Catalan Cadete. Basta ang babae, ang laki si Sir Neil. Alas 8:42 na sa aga, Ma'am Indy. Pa-burger naman dyan. Anong kwanla, buy one, take one? Unang kagat hanggang matapos, tinapay lahat. Mula una hanggang huling kagat, tinapay lahat. Ano yun ang burger, Sir Pulay? Dita ako magambal. Last 8:43 na sa aga. Check na si K5 Karen Badilla. Ano ang mga activity nga ginhiwat dira sa Iloilo City Hall dira sa may Plaza Libertad. Kanungan sang 128th year Philippine Independence.
9: Bayan ko'y tanging ikaw.
7: Ang bali coach sa Kenneth Gangoy, masakit gid ba to nun, Ted? As a coach, masakit gani, ma-injured ka lang or ma-injured ay mo player. Subong hindi pagid mabato ni Coach Tab Baldwin. Nagngoy-ngoy gid ako sa player na nadangtan Ma'am Rosemary Agramon. Sakit sa dughan! Bali Ma'am Laura sa mag-aisay, Jean Seaman, Rosemary Agramon. Sakit ba't sagon sa pamilya niya? Gahibi si Budha Bulaho! Kay kanugon nga bata ang mali Sir Glenn Gerhem. Box refreshment kay Ma'am Rosalie Bukay de la Peña, kay Mr. Golden Coco, Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, Mighty Sea Morning, kay Sir Vicente Abunyawan sa Coco Land, and Sir George Jocampo, Lenny Pedroso da Divas. Sakit gid batsagon. So sad ang mali Ma'am Winifreda Sarmiento.

Pilipinas kong mahal, ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Bayan sa silangay hiyas, Pilipinas kong mahal. Kami iyo hanggang wakas, Pilipinas kong mahal. Mga ninuno naming lahat, sa iyo'y naglingkod ng tapat. Ligaya mo'y aming hangad, Pilipinas kong mahal.

0: Subong at tuig ang tema, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, freedom, future, and history. Nikki John Estrellanes Castellano, sa Barangay Kanabahan, Kalinog, Iloilo. Birthday greetings kay Sir Errol Castor. Errol Castor, birthday greetings sir from Nikki John Estrellanes Castellano, Rosemary Agramon. Ang oras, alas 8:47 sa aga. Years of Spanish colonization. Amoy na nga ang batasan sa may Espanyol na kwata. Gamit ka kutsara, tinidor, kaon ka imbutido, kaon ka chorizo, longganisa. Ang pista sa barangay, lechon. Amoy ini ang ilang impluensya. Magambal ka nga labaha. Labaha ginakiskis ni Papa Bebot sa ginotod nga patilya kung magpanggunting dayan sa duwinyasa. Or gani, hugton mo imo paha. Ano pagid ang iban nga mga nakuha naton sa mga Espanyol sa love, courtship, and marriage? Kung magpangaluyag ka, nauso, Ma'am Laura, ang harana. Tapos sa mga babae, sa una, labag-labog, yawa, andang bayo. Dukaron ta na, magat na may gisi pa mo. Tapos kung turukon mo kung sakay sa jeep, mga king. Ayun ka matag, bistit, mayad kag. Tapos kung may magpangaluyag gani, kung mag-date gani, may chaperon, Sir Paul. Ang babae mapaupod sa friend niya, kay ma-date sanda. Tapos ini mga propamial ka ng kahoy sagob tubig ya lalaki magadto sa balay kag hindi mo pwede ta na mauyata niya alima ka babae kun way patinyom kasal na do karon ta na pag na sadya dayon sa pull dayon mo may ginatuwag pa nang pamanhikan or ang pagpamalayi bla. Kag may dispedida di soltera pa ina, farewell to singlehood. Magharana sina, ginakanta nila sa una mga pangkwangkidi pang tandog balatsagon sa mga babae. Kamaan kamo ang ginakanta nila. The suitor pledges his devotion. Nagapromisa sang lifelong service kag loyalty sa babae para makuha niyang huos ang babae. Abi niyo kun anong kanta? Hindi niya para sa patay ha? Sa una galing na kanta niyo. Ang kanta niya kung nais mong matanto buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang duoy nakatago. Manong Dan Calvo, Ma'am Bepe, this is for all of you. Maala, alam mo kaya? Sa una gali may mga mo pakaday ang kanta-kanta magharana sa babaya. Ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso. Dugay-dugay ma-bracer po lang bintana. Tapos ga-wave ang babae nga naka-kwansa, naka-demure bla. Hi. Pero hindi ka pwede maka-flying kiss. Higan ka ni nanay o ni tatay mo.
1: Ala, no.
0: At tanging larawan mo ang duoy nakatago. Ay, dali lang. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hinding-hindi giliw ko hanggang sa libingan. May English version ko si ni Rampark Mendoza mo. Maalala mo kaya Would you... Ah, hindi na ko balo. Would you remember your oath to me? Iligay non be arganin ng ilonggo bla pero in English that your love would never fade. If you want to understand, open my heart. Only your picture is hidden there. Would your love change? Would you really be my love till the grave? Oh, how sweet life is, especially with someone to love. The joy in my heart will never go away. Amo na sang kwan, amo na sang kwan ang English version sang maalala mo kaya. Kag abi nyo isa pagit sa ginakanta gali sa mga pangaluyag sa una harana nga na impluwensya sang nga impluwensya sang mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang iban ni parte sa negosyo, parte sa mga buhi, dasol si mana i-discuss naton ini. Isa pagit gali nga na impluwensya nila ang kwan mo ang magkanta ka, isa sa mga kanta pagid Ma'am Ningning, Bituing Marikita. Amo ni sang unang akon nga kan pispis sa elementary ko to sa Duenya Central School mo. Galiki-liki baya ulo ko Ma'am Ningning mo. Gakad daw si Nonoy Jadwin kag si Paco Luwe mo. Bituing Marikit sa gabi ng buhay. Gabit-bit ko dahil kaya kakuan ka gitara. Daw hindi ko kusubong makakadlaw, Ted. Kasubo agad hindi mapapanas ang dughan ko. Ang bawat kislap mo'y ligaya ang taglay. Yaring aking palad, puno sang kalyo, sang kibol. At kahit na sinag, ako'y bahaginan. O Bituing Marikit, kali ah! Amo na yung nakanta, Bituing Marikit, maalala mo kaya? Bituing Marikit, sa gabi ng buhay. Ang bawat kislap mo'y ligaya ang taglay. Ang target ko nga mapayom si Mambing Spesli pagkatapos ko ginpahibi kay na nabuol ko doon mo. 8:53 na! Mabaligya na ko ice cream. Kaya na ko oras sa iba niya mga update bantayan sa 11 Mbps with K5 Dance Up ang dugang Ditoye.

0: Malaya ka na dapat sa utang. Ma'am Annalyn Agravante, thank you, Ice Ahmad. Lunes naman ah. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. 1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hmm. Hindi lang ganit carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, asna ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
13: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
13: Ano na yung interval?
11: Maidukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Sa tanan naton yung mga tagpalamatay, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po nato ng aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sining nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
18: Of course.
17: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di, hindi pag-in mo na, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
18: Mm-hmm.
17: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason. Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga, dugay na gali isla high blood.
18: Mm-hmm.
17: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw magpa-check up, gid. Especially sa imo nga blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, way na nagdako ng imo nga kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
18: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or called atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
17: Mm.
18: Ini tapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body galing kung magbalik na siya sa liver, da na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, mm. no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL niya, yung mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, ah, gabugat siya.
17: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
18: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, mm. hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
17: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa korason?
19: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism mm-hmm. which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ningraa system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. Mm. So, nga ang nag-trigger iningraa system. May ara mga factors, Sir Boy, kaga Dr. Ramil, no, nga nag-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
17: La, plakaon mo muna para, no?
19: Ikadua, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So, nag-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga raas system, no? Raas system. So, ang raas system, amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, butsilingon, iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Mm-hmm. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. Mm-hmm. Butsilingon, ginapahitan.
17: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan. Niya.
19: Correct. Ang aton nga alagyan. Kag syempre, tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
17: Yes. Sa so, ibagit yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo korason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga korason kagining ito ang hypertension?
20: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa korason, ang isa ka kabadanan sa naining na tuwag pag inflame sa ato yung mga blood vessels. No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So, nasilinta na sir, boy, nabalik-balik, uh-huh. Kaling baboy bala, no? Uh-huh. Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero why mga high blood? Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
21: Which
20: no?
21: is a powerful antioxidant as well. Kailangan
20: na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa pagkaon, mm-hmm. no?
17: Ang namiya makainom ka maitis kay kung maitis ti isa lang ka maitis pulo na ka
20: pulo ka pungkan no
17: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaw ng pungkan
20: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
17: ina
20: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
17: Kung kaon nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong, oh. May mga bulig na, while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine ba, gainom ka DTX 500, gainom ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Mm. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
22: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! Ay ang palaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
23: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang ako
0: kon nga sugar 375.
18: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
22: gito. DTX 500.
17: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sining DTX 500 Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
19: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang dugang nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
17: Especially nga dapat pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
20: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
17: Ang muna gusto ko.
20: Oh, hubin
17: sir
20: lang.
17: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
20: Oh, okay nga man. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
19: Hindi magpalya, hindi mahina.
20: So like kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mo nga organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
17: Kung hubin ang korason, kuno hubin ang tsura mo.
18: Oh, correct na.
20: Oh, correct.
17: So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantawag lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man asa antioxidant, di ba?
18: Correct.
17: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
20: Oy, kamahal man, Dr. Ramil.
17: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Na muna nga, permi na muna ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, duga nga mga health benefits.
18: Ang nami sa DTX 500, may kampyo na nga antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
17: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, Mighty C kag Pure C, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
18: Makabulag.
17: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
18: Ikaw gali ang hoard
17: kalamay. Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sang imo nga lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kay nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
22: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
2: Ilatong
4: score
2: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
22: DTX 500.
17: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
18: Hamot ilok mo.
17: Hamot ilok mo?
18: Hamot ka, no?
17: DTX Herbal Soap.
18: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
17: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo.
18: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
17: especially sa guwa.
18: DTX Soap ka na.
17: Yes.
18: No?
17: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
18: Kay ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness. Kaya ini nga mga mikrobyo, ginapatay gidya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why, gaamat-amat, hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat paputi. Kaya ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why, gaamat-amat, hamis ang panit sang imo ilok.
17: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato ginarecommend. Upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
20: Yes, DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
20: Antioxidant, ha?
17: May amarguso.
20: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
17: Tumarka may amarguso, may disugard sugar cane.
20: Yes, DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix, Sir Boy.
18: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, porque ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang namin sini, ginduangan pagid sang pinakakampyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. Why gaya nagpataas ang imo blood sugar, kampyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
17: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
18: Sugar free.
17: Dili free sugar.
18: Hindi niya kagulang niya tawag nga table sugar ang ginputang. Stevia niya.
17: DTX Premium. DTX Premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
18: Si Sir Kevin, niya mayari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX Premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
19: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa naga-creamy
17: pag gananam siya.
19: Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay naa. Ang amon nga
17: bulletproof coffee na eh.
19: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio.
17: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka na best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
18: Yung ano nangalan niya na son?
17: Siyempre, DTX 500 liniment. Bantayan.
18: DTX 500.
17: Ato na rin change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na naamon nga produkto.
19: Mas ginpa-epektibo.
18: Mas ginpa-epektibo. No?
17: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboton.
22: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
6: Sisa ka daw kapila ka mag-inom.
3: Sa
6: DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. May nagu ginibatya.
22: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo, tayo inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
23: Pagsubong ka namin isa kong paminsara.
22: Mighty C, mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
25: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
26: Talk ni Doc.
18: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
25: Damo na hadlog, sir boy, sang tambok.
18: Mm-hmm.
25: Kay ang coconut oil,
18: mm-hmm,
25: is tambok.
18: Mm-hmm.
25: Pero ay sila madlock sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40%, sir boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
18: Meaning
25: pa, si ga-function siya as energy nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, di ang ato niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy,
18: mm-hmm,
25: para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
18: mm-hmm,
25: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gituag D3 Bio, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant, at the same time siya ang gagwardya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
18: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag, mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang atong lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, yeah, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka dito bayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 Bio.
25: Sa klinika D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
18: Napag-gabi no? Ka-importante.
25: Ginaprotektahan niya ang buhi
18: nga selula.
25: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane. Patay na ya. Dali na dali attack yon, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
18: Correct.
25: No?
18: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
25: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
1: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
25: no? Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
22: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
22: May TC. Mabalik sa mga butika.
24: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Informasyon sa ikayong lawas.
25: Kadto sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
18: Wow.
25: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
18: Wow.
25: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka, according sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
20: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
25: Uh-huh.
20: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw, abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na ibutang ng kutsara no kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
8: Kung baga,
20: pin kang hormone, Sir Boy.
19: Sir Kevin, ano pagit? Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Klinika D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kaginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So, kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kaya nga, idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-D3 bio, luwas na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
25: Amo nang pinaka-the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom D3 bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
1: ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: gagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
1: Para ka muna rin ang hambalan nga birds with the same feathers are the same birds.
2: Do, hindi man na amura.
1: Amo nang bagong hambalan, undad?
2: Amo na to, odhaw?
1: Oo. Patihin na lang, baladad.
2: Kag ano ang buot silingon sina?
1: Ang pareho nga pispes, gaupod gina.
2: Ano?
1: In short, ang pareho mo nga tulungges, isa lang nakatuhog.
2: Daw nagdalom bagid hao.
1: Ari na lang o.
2: Sige be.
1: Ang pareho nga kawatan, maupod gina sila pangawat.
2: Hala, sadya-sadya ino.

0: Nurse?
1: Ay, Marites? Kita mo rin ginabit-bit ko, ha?
0: Ay, kita, nurse. Eh, wala pa man diferensya ang akon mga mata, eh.
1: Ay! Agali, kay wala pa man diferensya ang imo mata, abid daw aanay. Very good. Imo na party. Kao na!
0: Na! Ha?
1: Nan. Oo. Amoy ng rasyon sa ospital sa mga nagabantay dali sa pasyente.
0: Ay, ang kanoon, daw lima lang kakutsara. Tapos ang sudaan, isa kabilog nga sinanlag ng balingon.
1: Yes! Amo na! Kao na!
0: Nga! Daw hindi man ikalabuot sa tinistakan kong sudaan. Do asta malang sa dila ko.
1: Ay, hindi na magreklamo kay private na dring ospital. Kaganga dunit lasang pagkaon, gobyerno.
0: Ni? Private? Gobyerno?
1: Oo.
0: Amo rin yung ginahatag ng rasyon?
1: Oo. Pasalamat ka gani, kay may ginahatag pa eh.
0: Ngay, di salamat eh.
1: Ay! Kung gusto mo yung mag... Gusto mo sa mga pagkaon nga paggusto, kag manamit nga sudan, amo ni ay, amo ni moon mo.
0: Ano man?
1: Kadto ka lang sa kantin.
0: Damo to pilihan ng sudan?
1: Oo ah, basta may nagbayad ka lang. Dito ka kaon eh.
0: Ay, dire lang ko ah. Nagahulat malanggani ko sang rasyon kay wala ako sang kwarta.
1: Pwes, wala ka na sang choice nga magkumod pa. Kaon na lang ah.
0: Grabe, galing din sa ospital niyo ba? Sobra pa sa pinigadong hatagay sang pagkaon.
1: Ay, kabalo ka naman nga private na digani.
0: Ay, sadiin ko ni makuha sang ay ang buot ko bala silingon nurse.
1: Oh?
0: Sadiin sila nagakuha sang isweldo sa inyo.
1: Sa gobyerno?
0: Private na ospital pero gobyernong gagasto kag kapital?
1: Ay!
0: Sadya-sadya ino. Eh,

0: gatulok kagid sa hakon, Jaguarhaw.
1: Kay kagwapo bisay mo, Norming eh.
0: Wah!
1: Partida, gakuriit pa na ha.
0: Sabagay, Jaguar, no?
1: Sa tanan guru nga tao nga nakilala ko, ikaw gidyang pinakatisoy.
0: Wah! Ay, Hannibal. Hannibal nga, kadako na sa akon, intuon mo pataba.
1: Wala ta kaya ginainto ah.
0: Ano man gali?
1: Kamatuuran ni Nanorbing di Malunhaw.
0: Wah! Hindi ka magsiling ah. Agi ka?
1: Pure ko yung lalaki ah. Pero kung amo ni kagwapo nga sa tubang ko, basi pa lang.
0: Wah! Sige, hada bala. Amo na sa akon kay imbis nga buligan ta ka nga makagwa dire. Hindi na lang.
1: Ay, jok-jok lang na, Norbs, ah.
0: Kalaw ay galisay mo kung mag-jok, no? Sa dason, mabatian ko pa na, hindi tagid ka pagbuligan.
1: Eh, kadasig man niya galisay mo magwaan, Norbs, ba?
0: Tanan, ngagwa, imo gid karon.
1: Eh, sadasadya, no?

0: Yusuf Castro?
1: Ano man, Mr. President?
0: Bah, do naglain ng imutingog. Pero okay lang. Maipabangkot ako. Ano ang posible problemahon ta sa impeachment ni Inday Saray sa Senado?
1: Ang 13 ka Senator, Mr. President.
0: 13?
1: Yes.
0: Daw numero gid sang yawa.
1: Amo gid, Mr. President. Daw sila ang balabag sa aton mga handom.
0: Sige lang, Yusuf Castro. Kay may napinsaran na ako.
1: Solusyon bala ina, Mr. President?
0: Hindi. Dugang ni nga problema. Ipatawag diri sa akong palasyo si Ibusman Rimulta.
1: Nga aman, Mr. President.
0: Kay suguon ko siya mataya sa luto.
1: Hala!
0: Basta! Pagkantua lang di siya. Kay may plano ako ah.
1: Ano ang plano mo, Mr. President?
0: Kutob siyang trisi ka, Senador. Amat-amaton ta na sila pang tiwas.
1: Ano?
0: Oo.

0: Ah. Amat-amaton sila pana sa Senado, Mr. President?
1: Mismo! Ubuson ta dang tanan nga senador nga kontra sa akon. Ang ibilin ta ang aton lang nga mga tawo. Gusto ko ang gapungkod nga leader, si Tito Sutab kag si Pinky Luxin.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Andrew Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall kag hindi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: Sforbiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sforbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sforbiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
1: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi!
15: Ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligat,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
14: 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
3: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
3: Yan
14: ang
3: gapanupo.
14: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
3: Masal rikang
14: epektibo.
3: DTX 500.
14: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
14: Yung may D3.
3: Matatags mga butika.
14: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
14: Yung may D3.
3: Matatags mga butika.

0: Budat?
1: Ano man tabugo?
0: Sano ba ito mabalik sa kayising ko?
1: Mag-ayon na si Noli, paayon talaga ni si Noli, antes bayaan.
0: Mayo pa na siya, haw? Kaya daw nagalala naman na siya gani?
1: Amugani, nga paayon to sana, antes maglakot.
0: Ha? Ay na, ano nga? Ano nga? Pra... Mayo nga ato naman to, ho? Namudyot naman to siya, bato nga bilog-bilog, gidla.
1: Ano?
0: Oo. Tapos ginsulatan niya pa ang mga bilog na bato halin sa baybay.
1: Ala, anong iya nga ginsulat?
0: Senador.
1: Ah! Ha?
0: Oo. Ginahaluka-luka niya pa to gani.
1: Ala, basi kun si ang bato gina-imagine niya nga ulo ni Senador Bato.
0: Pinurangi. Naano ka manin mo, budat yaman?
1: Kaga mo na ginaluka-luka niya, gid. Kaya idol niya, gid, nga daan si Bato.
0: Ay, ala, sadya-sadya, ino. Ay,

0: anong plano mo, Mami Kayot?
1: Plano sa diin?
0: Kay Norbing di malunhaw.
1: Kung mag-ayos siya, tilawanta ni ang iya sa buruso nga bulitas.
0: Ngay!
1: Ang pamangkot da. Ang pamangkot da galing, inakon, mag-ayo pa to siya.
0: Diba si maayo pa man siya, kaya to naman siya sa ospital, hindi bala?
1: Kagbasi kung mag-ayo man siya, ha! Mabalik-balik man Japon ang hapo niya.
0: Ay, si Mami, ah, wala pa gani.
1: Kagbasi bala samtang ako'y, ah, nagapaturong sang mata ko tungod sa karimis ang iabulitas. Samtang siya, ya, gaturong ang mataya sa hapo.
0: Ay, ala! Tikon mag-amo na iya, Mami. Kadelikado, ginaya.
1: Amugid! Kag-amo man ina ang ginakulbaan ko.
0: Hala ka, Mami. Basi bala matiwas na siya, o nga. Upod ka mo. Kag ikaw pang masalaan nga, suspect.
1: Aragoy, ha? Bao, Norbing ka. Abi ko yagani ang muto ya sinabala daw. Whiskey, haw?
0: Nga ano, Mami?
1: Samtang nagadugay, kag nagatigulang, nagarimis nga nagarimis. Ay gali kay, imbes nga nagarimis, ha, nagapigaw.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Oye, Ramón, la noca. Daw ka dalom git sa to hao.
1: Dalom git busi?
0: Nga naman hao. Halin ka lang to sa piyak balay naglantaw TV. Dahil nag-amok ka na sina.
1: Kalain-lain na ginsang nagkakatabo sa panggobyerno ta subong.
0: Kag nga aman.
1: May isa ka babae nga senador naghibi sa Senado.
0: Uhala. Gaan naghibi git siya hao.
1: Kay wala siya ginkamusta sa mga upo niya nga iban kung bala okay lang siya.
0: Ni, wala gin kamusta nagibigid?
1: Oo, boss. Ato ba lang may nagtirway sa Senado? Wala gin siya kuno gin kamusta sa iba niyang upod, kung bala, okay lang siya.
0: Ti ikaw, Yaboy Ramon, kamusta ka?
1: Oh, kag nga ako yung gin mamangkot mo na busaw.
0: Ati kay basi maghibi ka man, ah. Senador gani, gahibi ko nindi pagkamustahon. Ti ikaw blabasi ko na mo mnahaw.
1: Ati nunto niya imo ya boss.
0: Ati basta ha, okay ka lang Boy Ramon ha.
1: Okay lang kuya boss ah. Ikaw ya boss, kamusta ka na?
0: Are, daw mahibi na ko kung hindi mo paman ko pagkamustahon.
1: Alam sa tatayin no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 98.7.
1: Hey, Five! Galingaw on time!
2: Day, alam ka sa mat?
3: Ay, oo, Day, best in mat ni sang kinder, ya?
2: Bao, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
3: Ay, kahapos, 6E!
2: Bao, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be. 2 plus 4.
3: Ay, 9E!
2: Ha? Nga, nag-9? Doon ginsuli ko malang ang pamangkot.
3: Bauti, siyempre ginsuli ko manang sabat, eh. Bis in mat, gani mo?
1: Hey, Five! Galingaw on time!
4: Para sa mga balita, sumungaw to. Magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11 tubtubala una sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7 ang kampyon nga istasyon.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
15: Mas tagtino ang atay.
20: Happy kanunay.
15: DTX 500.
20: Masaligan.
15: Epektibo.
20: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
20: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
20: DTX 500.
15: Masaligan.
20: DTX 500.
15: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
15: Yung may D3. Mabagat
20: sa mga butika.
15: D3 Bio.
20: With Vizio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio.
20: Ang D3.
15: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
20: D3 Bio.
22: Kampiyon sa balita.
23: Kampiyon sa music.
24: Kampiyon sa kalingawan.
25: Kampiyon sa serbisyo publiko.
26: K5.
27: K5.
28: K5.
29: K5.
30: K5 News FM.
31: 88.7.
32: Kampiyon.
33: Pwede sa moment na to, tayo tatalan. Ikaw, ako, sasigaw.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
9: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
11: Depensahan. May mga barikada pa na.
10: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong nga trillion cells.
7: D3 Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mamakal, sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
11: Oh.
10: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
11: No import gali ni Doc.
10: Oh, import siya. Yeah.
11: Mm. Mami-import kaya.
10: Your second immune system.
13: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo nang ginatawag adaptive immune system nga
10: mga train gipang train
13: nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
10: Ang D3 Bio import immune system.
13: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
10: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kaya D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
9: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
13: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
13: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
10: kagaw.
13: Paborito,
10: dapat labi na akong plakaong katampis.
13: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
10: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
7: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras aquí, 5 News FM Iloilo. Las 11:04 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Saburoso!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Mayung aga, mga kakipoy! Kamusta ka mo doon? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa Subong Edisyon, Subong Adlaw. Yernis na. Holiday. Bangod kay Independence Day, Subong Adlaw. Okay, kamusta nga aton sinin mga kuturan, mga tagpalamati, nagatulotaliti kong kaisa. Halong-halong gid kung magtaliti kay basic may matrangkaso kamo bla. Nagataliti ga init. Oh, halong-halong gid ha sa sining panahon dapat nga maka D3 bayo kamo. D3 bayo kag mighty sea. Dili ka balo kita ngang mighty sea ni alkaline nga vitamin C. Kag ang D3 bayo antiviral kag antibacterial specialista. Unas na matrangkasuhon ka, maubo ka, makatol ang imo nga tutunlan. Halong kidalong ha. Ay nagabaylo-baylo, may mainit, may matugnaw, may manalite. Ang aton sini nga ikayong lawas among apektado sini mga kakifay. Kumusta na kamo da mga tagpalamati naton? Subong adlaw holiday. Pag dumdum naton sang ika-128 anibersaryo sang Independence Day sang Pilipinas. Eh amoy na nga holiday subong no, ginadungan iti long weekend ini. Long weekend kay iti Biyernes, Sabado, Domingo ang aton sini nga pagpahuway. Pag-relax, pag-unwind, kagpag panumdom naton sang mga buluhaton naton pagabot sang Lunes kadlaw eh. Sitsa 15. Ang pagdumdom naton sang ika-128 Philippine Independence Day. Ang dapat ginaton ini nga sa ulugon. Laminigid kita nga mga Pilipino. Kada Hunyo 12 sang tuig. Pinaka-importante ini sa kasaysayan sang Republika sang Pilipinas. Ay sining adlaw Independence Day. Ang adlaw sang naangko nato ng aton sining kahilwayan sa mga Pilipino. Sa kamot sadto sa mga Espanyol. Mga Spanish. Sadtong June 12, 1898. Ang pag-celebrar naton sang Independence Day, mga kakifive, dapat nga mga mangibabaw gini para sa aton tanan-tanan ng mga Pilipino. Ginsuguran ang aton sininga pag-celebrar sang Independence Day. Sadto sang ginpirmahan ni Anay Presidenta Diosdado Macapagal ang Republic Act 4166. Ang kasuguan nga nagalatag sang holiday nga legal sa declaration sang Independence Day ni General Emilio Aguinaldo sang June 12, 1898. Halin sadto sa pagdumalas aton, sa pag-colonize aton sa mga Spanish. E una nga tiyon, nga sadtong 1898, ginawagayway man ang aton sining hayahay, aton sining bandira blas ang Pilipinas. Kagin sadto gin patukar ang Philippine National Anthem. Apang sadto nga panahon, wala gin kilala sang Spain kag United States of America. Di, nag-alsa mga Pilipino kontra sa mga Amerikano sa tong 1899. Kag may soberenya sa tong Hulyo 4, 1946 paagi sa Treaty of Manila. Kag amo ining pagsilibrar naton sang Independence Day. Sang Hulyo 4, kagin silo ini, pinagi sa Republic Act 4166. Naging paisol sa June 12. Di ang kasukuan sa to na aprobahan sa pag-isol sang Agosto 4, 1964. Damo ini nga ika 128th Independence Day. Amo rin ginatawag nga lupang hinirang. Hindi ka pasisiil. Oh. Nga kabahin man ini sang speech ni President Ferdinand Marcos Jr. Subong adlaw sa anibersaryo sang independensya sang Pilipinas. Ang ginatawag ba lang sa manlulupig, di ka pasisiil. Kaya mo ina nga konsa din, hindi kita magpalupig, hindi kita magpasisiil, hindi kita mag paperde-perde. Dapat nga ang mga nagapahari-hari dira, paglampusan ta, ayun lampusan. Dapat nga tindugan aton ang aton, no? Kaga hindi kita magpaperde sa ilabinigid kon sa mga dumuloong nga magdikta sa aton. Maluwas lang sa kon gina ihig-ihig kita sang China. Di pareho subong sang gina obra nila sa West Philippine Sea. Di kon manlulupig ining China, kung ginalupig kita sang China, ang Estados Unidos lang ang aton sini mahimo nga palapitan, kag ang Pilipinas lang. O kon ang Estados Unidos lang ang ginatawag naton nga alay sang Pilipinas. Di madamo sa mga programa subong adlaw sa nanoytuhay nga mga local government units ang programa dira kay na sa Iloilo City, sa Iloilo Konsa Plaza Libertad. Gin pangunahan ni acting city mayor Labla Barunda ay out of the country si Mayor Raisa Trinias. Di kon out of the country, ikaw mag-abroad ikaw automatic nga magapungko bilang acting mayor, amo ang vice mayor. Tidira kayo na sa Plaza Libertad, ha? Pagkag subong man sa Banwas ang Gimbal, maigin pasaka man nga hayahay o kon aton sinay nga Philippine flag. Kag nangin bisita nila dito sa Banwas ang Gimbal, amo si LTO6 Director Attorney Gaudioso Hidospan de Seconda. Samtang sa Banwas ang Santa Barbara, nga mo permi ang ka-host sang most significant nga Independence Day commemoration. Subong adlaw June 12, nag-highlight ini sa pagpasaka sang pinaka-dako, pinaka-malapad. The largest Philippine flag sa outside sang Luzon sa historic nga Santa Barbara Public Plaza. At one time gani sa tong panahon ni former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III, siya gid mismo ang nagpanguna sang pagpasaka sang hayahay sang Pilipinas dira sa Banwas sang Santa Barbara. ang selebrasyon kay ti the first outside of Luzon sa tong November 17 sa Philippine history ang site sang national flag o kung naton siningayahay sa Pilipinas ang nauna nga ginpasaka dira sa Banwa sa Santa Barbara sa tong November 17, 1898. That's why nga ginarecognize, ginakilala ang ginatawag nga okasyon, ang Cry of Santa Barbara. Ang birth of revolutionary government. Ang pagkabata sang revolutionary government sang Visayas. Di si Santa Barbara Mayor Dines Superficial nagpahayag nga mga ang local government unit ang preparado, nagpreparar sa gusto sa ika-128 nga Independence Day celebration. Nga kung sa din may mga national kag mga local officials, national government agency heads kag mga pumuluyo across Iloilo province. Ibadamo ha, alos tanan-tanan yung mga local government units nagpatikayon sang flag raising ceremony sa Pasig City. Ginpangunahan man ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Elizer Chavez kag mga city councilors sang Pasig City ang pagpasaka sang hayahay sang Republika sang Pilipinas dira sa siyudad sang Pasig.

0: Oras sa ato niya pagpangalagad sumong sininga mga tinon. Last 11:17 na mga kaki-five. Daw madamo kita na kolban kay ti daw balik naman ang pagpamumbas ang Estados Unidos dito sa tiga ulo kag may diprensa nga kaisipan blang at taga Iran. No? Ti damo sa mong kasiling niya basi kon masakang presyosang diesel naman sa Martes.
1: Problema iti Natalie.
0: Ay ti bumbahan naman sa Estados Unidos kag sang Israel ang Iran. Pero ang latest sumong aga bago gilang nakuha na ton nga gina-expectar nga maka-rollback ang presyo sang diesel. Expected ini sa Tuesday sa subong adlaw nga last trading day maka-rollback sang 3 pesos kag 50 sentimos. 3.50 ang rollback sang presyo kada litro sang diesel. Samtang ang gasolina magasaka. Magasaka ang gasolina sang 50 sentimos. 50 centavos. Samtang ang kerosene magarollback sang 1 peso and 40 centavos. 1.40. Oh, kabay pang madugang-dugangan pag gidini. Kay as of today, last day sang trading. Ang diesel maga-rollback sang 3 pesos kag 50 sentimos.

Samtang sa ibang panaton nga mga balita nasyonal, ginpakilala na ang mga private prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kay ining mga private prosecutors pro bono, kung ini pro bono kung libre. Ang lead public prosecutor para sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, si Batangas Representative Gerville Luistro. Isa ini sa una ka trial lawyer. Nagpahayag nga ang ginpresentar nila ang first batch sa mga private lawyers nga mag-assist sa ila during sang trial. Ang mga ngalan sa mga private prosecutors nga makabulig sa House Prosecution Panel, ang mga lawyer salin sa Picabar Law Office. Ang sa Picabar Law Office ni sanday Attorney Marfort Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib, Attorney Justin Ann Lamarca. Ang alin naman sa Katipunan and Castillo Law Office, amo sanday Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Binimirito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singguan, Attorney Lino Chris Kapunan, kag Attorney Bettina Zamora. Samtang sa Legal Law Office, amo si Attorney Amando Vergel Ligutan. First batch plang ini kay suno kay Batangas Second Representative, Batangas Second District Representative Gerville Luistro bilang House Committee on Justice Chairperson. Amo ang lead panel, may masunod pagid nga batch nga iga-anunsyo lang nila later ang komposisyon sang mga private prosecutors halin sa nanuituhay nga mga law firms sa Metro Manila.

0: Samtang sa update naton sa linog nga nagabot sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. As of this morning, ang report diri nga 55 na ang gi-report ka patay. Alin ini ang source sa Office of the Civil Defense. 55 ang patay, 31 ang missing, kag 1,120 ang pilason o kon injured. As of kwan ini kay na, as of 8 a.m. sa report sa Office of the Civil Defense, 55 na ang patay, 31 ang missing. Kag sumuman, 1,120 ang mga injured. Kabay pa nga hindi madugangan. Diri sa aton sa Iloilo, Iloilo City. Bao grabe ni. Why, muna ambal nila nga drugs is not alarming. Shabu is everywhere. Kapin sa 3,734,000 ang balor sang illegal drugs nga na-recover. Graduating student din siya. Kwan pa? Criminology student. Manog graduate na. Di kung criminology student ikaw, number one mo na nga nag-criminology ka pa, kung di ka mag-polis, di Blackie Five Paul, pwede man nga iban kang ubrahon mo, pero di mag-crime ka bala kung di ka mag-polis. Dario, graduating student isang criminology sa isa ka eskulahan diri sa Sudan, si Iloilo, dakop sa bypass operation. 3.7 million. Grabe siya bo, no? Balos-balos lang ang sudad jag probinsya sa Iloilo, ah. Oh, kay kapo nadakpan ini dito sa Barangay San Isidro. O kon sa Barangay sa Barangay Kwanisla sa may dira sa distrito sa Ngarobla, no? Pero pumuroyo ni sila sang kwan sang nanway tuhay nga mga lugar. Diri sa sudad sa Iloilo, kag ila sining source ang illegal drugs. Halin sa Manila, ginaripak nila kag ginadistribute. Kag sa record sa police, damo ka kadto. Sabi ng graduating student niyo, taga Barangay San Isidro Haro. Ang target sinin nila ining si alias Karen nga naabutan nga naga may nagabakal nga illegal drugs. Nga may minor di edad pa. Huay pa huay ang illegal drugs sa Iloilo City, ha, kapo na 3.7 million. Samtang sa Estancia Iloilo na-recover man ang 1.4 million pesos nga balor sang suspected sibo sa bypass operation. Dira sa Barangay Sunto, Estancia Iloilo. Ang ining anti-drug operation gin pangunahan ni Police Major Dadji Dilima sa Provincial Drug Enforcement Unit. Samtang sa Pasig City, ari pagin sa Pasig City man yo. Dakpan man. Arestado ang estudyante sa drug bypass operation sa Santo Tomas, Pasig City. Si alias Toto, 19 anyos, pumuroyo sa sitio San Isidro, Barangay Bitaugan, Pasig City. E sa transaksyon nila kagabi, ang subject, wala madayon kapon, pero kaina sang aga, kaina o kon ka subong aga, o kapon sang aga, natigayon ang transaksyon, kinadakpan ang subject. Na-recover ang worth, balor 102,000. Nga balor sang sabo. Bakit hindi bisan nila may sabo subong, but hindi alarming. Sabo is everywhere, but not alarming. Bisan minilyon ka pisos na, ang presyo o kon balor sang suspected sibo nga na-recover sang mga pulis naton sa nanoy tuhay nga anti-drug operation. samtang sa iban pa naton yung mga balita, ang update naton, i-check naton si K5 Karen Badilla, K5 Paul, parte ni bala sa nasapuan nga bangkay kapon dira sa may Pladway sa barangay Balabago sa distrito sang Haro. Di may suspect nga nadakpan pero ti todo panginwala. Ining duwa ka mga suspect kaya nadakpan. Ang nasapuan to kapon, may pilas. Toga sa pagalutang. Anong background sining biktima? Anong background sining mga suspect nga nadakpan sa aton mga kapulisan? Para si K5 Karen. Para sa mga detalye sa sining report to kay ti do ini mani basta ambal galin nila kon mga nasapuan patay kon indi gani illegal drugs ti mga damo nga mga criminal o kon krimen nga naangot sa ginatawag nga mga nasapuan nga ginpatay. Anong background sang biktima? Anong background sang suspect? I-check na ito na bing report ni Kaki 5 Karen Badilla sa follow-up report sang aton sining mga kapulisan. K5 Karen.
1: K5, dyan daan nga hiligot-anon ang ginalantaw nga motibo no, sa Iloilo City Police Office sa pagpatay ni sa lalaki nga nasapuan sa floodway nga sakop sa barangay Balabago kahapon o sa distrito sang Haro kahapon ini nga adlaw K5 dyan. Sa pagpakigangot naton kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga may ara sang witness nga nakakita sa magutod nga suspect nga amo ang naghimo sang krimen K5 dyan. Pero suno sa kay Colonel Parilla, nagapadayon ini ang hot pursuit operation sang kapulisan ta, especially sang Iloilo City Police Station 3 matapos ni nga nakapalagyo ang magutod. Pero kahapon sang hapon ang isa diri K5 dyan na aresto sang aton nga kapulisan, then ang isa naman at large sa gihapon K5 dyan, no? Kag-base dere sa investigation sang ICPS 3 K5 dyan, nga ti ang ining mag-utod ni suspect, kag ang victim K5 dyan, dugay na ninga daan nga nag-aaway-away, bangod ya sa duta K5 dyan, dira sa ilay ang puloyan sa may barangay Balabago. K5 dyan, no? Kung may baluan, suno sa city director nga tupaday lang ni ang balay sang victim kagsang mga suspect K5 dyan. Pero ang ining biktima nga si alias Kevin, ano ini siya, tumandok ini siya sang Negros Occidental K5 dyan.
0: Ang victim amon taga Negros Occidental.
1: Yes, tumandok sang Negros tapos ang temporary dire nga naga puyo sa may barangay Balabago K5 dyan.
0: So ano nga din ang duta nga ginaistaran nila da mo ang ginabaisan kag ginaawayan nila?
1: Yes, yes, K5 dyan. Dira man sa may Balabago, lapit ni sa floodway K5 dyan.
0: So ano sinong tagiyas niya?
1: Wala ni mahibaluan gid kung kay sino ini kung sino ni ang tag-iya sang duta suno sa kay Colonel Parilla K5 dyan, no, kay ti ang sa subong ongoing mani ang investigation sang aton gid nga kapulisan K5 dyan.
0: Lain sila kung hindi sila tag-iya sang duta, ginawayan pa nila, no?
1: Amo gani.
0: Kay daw sigurado ta nga daw ini na daila duta, ginawayan lang nila.
1: May term to si Colonel Parilla, no, mga rights
0: lang rights sabla, lang, oo. Kay mga kilala nga mga tao sa da ang tagiyada mo.
1: Amo gani.
0: Ti nga ang sila mismo nga inaway nga ginaawayan nila nga ini man nila
1: dito.
0: Pero anong background sining biktima? Ano din siyang katrabaho?
1: Ang kahapon ni K5 dyan sa pagpamangkot ta sa kay Colonel Parilla regarding ni sa suspect K5 sa victim nga si alias Kevin K5 dyan, ang ila ang sa base ni sa pagpangusisa sang aton niya nga kapulisan K5 dyan nga ti ang ining si alias Kevin ang do ano ni siya bla do naga trabaho siya nga construction do basta na damo siya sideline K5 dyan.
0: Construction worker.
1: Oo, damo siya mga sideline. Then ang suno naman niya sa kay Colonel Parilla ti ang ining mga suspecting amo na yung record nila sa ilang barangay ti amo na yung dumtanay nila ya sa duta K5 dyan.
0: Okay. So ang duha ka mga suspect dakop.
1: Ang isa kay Five John, pero hindi di matumod ni Colonel Parilla kung manghud ini o kon magulang.
0: Mm. Tingin may taga dira man nga ini taga barangay Balabaguman.
1: Yes, taga Balabaguman kay Five John.
0: May na recover nga pusil sa nadakpan nga suspect.
1: Wala kay Five John, no? Pero suno sa kay Colonel Parilla, may nabatian ni ang pila ka mga residente sang isa ka lupok dito ya sa area kay Five John.
0: Okay. So ano din ang pilas gid sang biktima o?
1: Ang pilas ni sang victim kay Five John naka ano ni ang sa iyang tiyan, then may multiple injuries siya sa nagkalain-lain nga parts sang iyang lawas kag bali ni ang iyang right arm.
0: Do ba sigin pulihan anay?
1: Yes.
0: Patyon?
1: Yes, dako ang posibilidad kay Five John.
0: Naging kastigo, abi gin pulihan kastigo.
1: Mm.
0: Do mo nang posibilidad pero na autopsy na kun wala.
1: Na pa-autopsy ini kay Five John, no, ang sang Iloilo City Forensic Unit kag tiamo ni na hibaluan nga nakasustain ini siya sang gunshot wound kag mga multiple injuries sa iyang parts ng iyang lawas. May ara kita dira sang statement ni Colonel Parilla, ang aton nga city director.
0: Okay, kay Five Paul.
2: So far, no, maganda yung result ng follow-up investigation at saka follow-up ng kaso ng taga Station 3. They were able to arrest one of the suspects, no. Meron pang isa na at large, patuloy pa rin yung hot pursuit nila na maaresto din tong isa.
3: Ano ang natabo, sir?
2: Accordingly, itong victim at saka yung suspect na dalawa ay may grudge na ito sila regarding doon sa pagpatayo ng bahay. Considering na ito dong taga yung victim is coming from other province, no? So ang lugar is parang rights lang yan diyan. So yun yung grudge nila.
3: Malapit sa Broadway.
2: Yes. Yung area diyan na may mga nakatira na rights lang yung ano nila diyan.
3: Especially yung victims, sir, na
2: pumitira
3: dyan sa area.
2: Yes, yun yung isa sa mga pinag-awayan din nila, yung grudge nila, na dahil doon sa pagpatayo ng bahay ng victim.
3: Oh, sir, ano man, may nabatian na lupok ang mga residente sa area?
2: Based doon sa ano natin, mga, may isa tayong witness na nakakita. No? So, but for the details na lang, saka na lang natin ibigay yung details, but we have the witness na nakakita doon sa incidente.
3: Na ang ining magputol ni suspect.
2: But for ano, again, no, for the details, no, saka na lang natin because we will file first the case. Mayroon lang tayong witness na nakakita doon.
0: Okay, K5 Karen.
1: Mm.
0: May witness gali sila ang nakakita.
1: Yes, may ara sa naka-witness. Okay. Amo nga natumod dayon
0: ang
1: ining magputol. Yes. Mag-utod.
0: Okay. By the way, kumusta na to si patrolman nga ano no ay ginmapunggan ang iyang balatyakon?
1: Kainito, no? O, wala gin.
0: Kainito na.
1: Ang iyang nga kainito, no? Lagin.
0: O, ay gin, ano, ginbutangan sang ice?
1: Wala gin.
0: Oo. At taga mobile po, mobile force gali ni siya.
1: Oo, taga ano ni 602nd Company under sa Regional Mobile Force Battalion, K5 dyan.
0: Oo, ti anong natabuaw?
1: Ang sunod dere sa ano na K5 dyan, no, sa information gid nga nakuha naton ang ining si patrolman K5 dyan, nag-check-in ni siya sa pension house.
0: Abi ko kay ina umayon lang kani may not actual photo ba.
1: Oo, abi mo ano, amo na gid na.
0: Amo gid na gid to. Oh, mambal po ko tani nga tingala ko man nga na
1: nag-init
0: gid kag nagbaskog si patrolman kay
1: nagtiskog.
0: Naka-extend guro ay. Okay, Five Karen.
1: Oh, pero ang sa information diri naton kay Five Jan, ang ining si patrolman 29 anyos ini siya, no, sa Tagalanao del Norte. Muslim ni siya.
0: Muslim.
1: Oo. Ang ano ni siya kay Five Jan, nag-check-in ni siya dito sa pension house sa may barangay Villa Anita City proper sang June 10 man. Kay may ara siya sang activity nga gadtuan sa Police Regional Office 6. Di ko may baluan ang sagwa dira sang Police Regional Office 6 kay Five Jan.
0: Five Karen, na maalang-alang kita sa time la. Hold your fire.
1: Oo.
0: Pwede hindi ka man maglakat, no?
1: Hindi man.
0: Oh, ti tapos guro sa aton nga kwang kada basi malang alang ta sa time tabla.
1: Sige.
0: No? Kwan na niya. Oh, dakop na subong si patrolman.
1: Yes, pero nakagwa na siya sa pinsuhan.
0: Na ano kaso ya, rape?
1: Attempted rape.
0: Attempted rape, nagkagwa na sa kanang piyansa.
1: Oh, nagpiyansa siya.
0: Okay, ano din sa soltero?
1: Oo, single siya.
0: Ah, single mangli. Pero ang kwanto, ano, front desk sang Pinson House?
1: Wala din rin natumod kung front desk siya K5 dyan. Pero siya ni ang nag-assist sa patrolman. Oo. Ah. Pero ang ining babae, may live-in partner ni, kag may ara sang baby nga tatlo palang kabulan.
0: Oh, okay. So, balikan ta ka karoon, ha? Eh, basi malang alang ta. K5 ka rin, standby sa aton mga tagpalamati, ha? Pagkatapos, gidamang sini.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass.

0: Huwebes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: I Care Gold.
6: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag-I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Sa una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
5: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with B.

0: weeks ko palang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumsa!
4: 11 Mbps.
5: Balik kita sa aton nga pagpagalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Atensyon gali sa aton sini mga kuturan, mga tagpalwati sa buong mga running enthusiast. O ginagdagit ka mo sa K5 News FM Iloilo na magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa Bululigan. O ining dalagan para sa mga Bululigan ang paghiwaton ini sa July 5, 2026 dira sa Sunset Boulevard. Ani magparehistro na ha, mayara sa tatlo ka mga kategori. Tatlo ka mga kategori niya. 10 kilometers, registration is 999. Ang 5 kilometer is 699. Ang 3 kilometer is 499. May duwa ka mga pamaagi sa pagparehistro. Una, ang personal nga magpadulong diri sa studio sa K5 News FM Iloilo. Nari diri namtang sa ikaapat nga panalgan sa Swan Rose Building. Commission Civil Street Haro, Iloilo City. O kung pwede man, makaparehistro online. I-check lang ang page sa K5 News FM Iloilo. Opdang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma. O kung sino man ang imo kilala nga magtambong sa fun run. Nagpasakop sa fun run for a cause. Sa K5 News FM Iloilo, nagaulat ang mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa para sa inyo tanan-tanan. July 5 na niya, Sunday. Malawas na kung may registration kita pero makadto man ina sa aton mga poorest of the poor nga Bululigan sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon yun dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Mataas blang imo hilanat nga may kaupod yung sakit sa ulo palano ka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka balang apulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan, initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka. Gani mang inom ikaw sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement kag inimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga maayo gid kag nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na dang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio ang gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ini. Ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K sa ka-fat soluble vitamins nga nagapugong sang sobrang bleeding o pagdugo kon nadenggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabuling man proseso sang platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dalang nga dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig, wala sang taklob sa aton mga puluyan kaya mag-inom kita sang D3 Bio. Kagparisa naton sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, available nationwide. D3 Bio kag Mighty C. Mabalik kita dugay-dugay sa dugay naton nga mga impormasyon sa mga berita. Dugang report ni Kaki 5 Karin Badilla pagkatapos gid lamang sang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga Kaki 5.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DDX 500!
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
8: Ay,
9: ang mga lang permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
8: na?
9: Dapat niya wala pa?
8: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
9: Saan o ka mainom DTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imong lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. Mm. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may-ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga atay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
9: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay,
9: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
8: Ay.
9: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
8: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
8: Mga kainit mo, no?
9: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
8: Ay,
9: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
12: YTC, The Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. YTC, araw-araw, mabibili sa mga butika. YTC, The Alkaline Vitamin C.
13: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
14: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatablan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
16: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
17: Icare. Si Shikay na Abdalon, Tagboros. Yes, so user po ako ng Icare mga 3 months na po. Before, nalalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos, pag inom ko ng Icare doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Icare Gold. At patakan ang mga mata ng Icare Drops. Mabibili sa mga butika.
19: DTX 500.
20: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
19: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
21: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
19: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
22: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
23: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
24: K5 News Philippines.
23: Sumasayo ang MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
23: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
23: Headline.
22: At sa ulo, naman nagbabagang balita. PRO 10 na nanatiling naka-full alert status sa ika-128 Independence Day celebration. DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na ma-enrollee sa pagbubukas ng panibagong school year. Dinatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na wala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Ilang alagang babo baboy sa Kapiza namataya dahil umano sa ASF. Mayor Shinatan nanguna sa isang survey sa pinagkakatiwala ang mayor sa Lambak ng Cagayan. Samantala, teacher in charge ng Danawan Elementary School sa Antique, pinabulaan ang pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Barangay Kagawad patay matapos na ma-aksidente ang sinasakyang SUV sa Aklan. Dalawa sugatan matapos bumangga ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboanguita, Negros Oriental. At 75 wanted persons na dakipa, sobra 794,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental.
0: YTC Network News.
24: YTC Network News.
22: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpina ng K5 News Zabat sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, PRO 10 na nanatiling naka-full alert status sa ika-128 Independence Day celebration. Kabo ang detalye ng balita niya. Atin sa atin ni K5, K. Buscaino.
1: Nananatiling naka-full alert status ang protest sa ika-128 Independence Day celebration. Ipinatupad ang komprehensibong security plans at operational deployments sa buong probinsya at mga lungsod ng Region 10, katuwang ang AFP at iba pang partner agencies. Halos 8,000 personnel ang idineploy sa Northern Mindanao, kabilang ang 7,462 police personnel, 122 mula sa ibang units at 496 force multipliers. Nakatutok ang security coverage sa mga pangunahing Independence Day activities gaya ng flag raising ceremonies, red laying rites, civic at military parades, cultural presentations at iba pang public gatherings. Tema ng pagdiriwa ngayong Hunyo 12, taong 2026, ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News.
24: YTC Network News.
22: Samantala, DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na enrollees sa pagbubukas ng panibagong school year. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ni K5 Carol Medino.
4: Nakapagtala ng mahigit 1.1 million na mga enrollees ang Department of Education Regional Field Office 8 sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Nalampasan nito ang mahigit 900,000 na mga estudyanteng nagpa-enroll sa parehong panahon noong nakaraang school year. Inaasahang madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw dahil sa pagpapatuloy ng enrollment. Ayon kay Jasmine Calzita, Information Officer ng DepEd Region 8, patuloy ang kanilang pagtanggap ng mga enrollees habang bukas pa ang kanilang sistema. Pero sa kabila nito, hinikayat ang mga magulang at ang mga estudyante na magpa-enroll ng mas maaga upang hindi maantala ang pagpasok sa paaralan. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
24: YTC Network News.
22: At tinatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na wala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
5: Mahigit 57,715 hektarya ng kagubatan sa Timog ng Palawan ang nasira mula 2001 hanggang 2023 sa loob ng Econ Core at buffer zones. Ayon yan sa pag-aaral ng Palawan Council for Sustainable Development staff, Holy Trinity University at Western Philippines University. Batay sa pag-aaral, ang kaingin o slash and burn agriculture ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng kagubatan. Tinatayang 44,698 hektarya o katumbas ng 77.4% ang kabuuang nawala na forest cover sa nasabing panahon dulot ng ganitong gawain. Ayon naman sa mga mananaliksik, sumasalamin ang mga datos na ito sa patuloy na pagbabago ng paggamit ng lupa habang lumalawak ang mga gawaing pangkabuhayan at tumataas ang pangangailangan ng mga komunidad. Dahil dito, naaapektuhan ang mahahalagang likas na yaman at ecosystem ng lalawigan. Inirekomenda naman sa pag-aaral ang paglikha ng alternatibong kabuhayan, pagsusulong ng sustainable pagsasaka at pagpapatupad ng inklusibong mga pulisiya sa paggamit ng lupa upang mabalanse ang pangangailangan sa kalikasan at pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
23: Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
22: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang alagang baboy sa Kapisa namatay dahil umano sa ASF. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
2: Ilang insidente na ng pagkamatay ng mga alagang baboy ang naitala sa ilang bayan sa lalawigan ng Kapis. Pinaniniwalaan na ito ay epekto pa rin ng African Swine Fever o ASF. May mga backyard hog raisers na ang minabuti na katay na ng mas maaga ang kanilang mga alaga dahil sa pangamba na matamaan din ang naturang sakit. Samantala, kinumpirma ng Provincial Veterinary Office na may natanggap na mga ito na impormasyon hinggil sa pagkamatay ng mga alagang baboy sa ilang bayan sa lalawigan. Nagpapatuloy sa ngayon ang pangangalap ng sampol at impormasyon upang makumpirma ang sanhin ng pagkamatay ng mga alagang baboy. Napag-alaman na mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nadideklarang ASF-free ang lalawigan ng Kapis. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
23: IDC Network News.
24: IDC Network News.
22: Samantala, Mayor Sheena Tan nanguna sa isang survey sa mga pinagkakatiwala ang mayor sa Lambak ng Cagayan. Balita hatid sa atin, K5 Donna Chavez.
6: Nanguna si San Diego City Mayor Attorney Alisa Sheena Tan D sa RPMD Foundation Incorporated Boses ng Bayan Governance Assessment bilang pinakatinatanggap at may pinakamataas na performance rating na City Mayor sa Lambak ng Cagayan. Ayon sa survey, nakapagtala si Tan ng 87.9% Index of Governance Score na binubuo ng 87.6% Trust Rating at 88.3% Performance Rating na pinakamataas sa lahat ng city mayor sa rehiyon. Isinagawa ang survey mula April 1 hanggang 8, 2026 na nilahukan ng 5,000 respondents mula sa Cagayan Valley na sumukat sa tiwala ng publiko at aktual na performance mga lokal na opisyal. Kasunod ni Tan, si Tuguegrao City Mayor Myla Tingke na may 85.4% IOG score habang pumangatlo si Nakawayan City Mayor JCT at Ilagan City Mayor J. Diaz na parehong nakakuha ng mahigit 83% ratings. Ayon sa RPMD, ang resulta ay indikasyon ng patuloy na pagbibigay halaga ng publiko sa maayos na pamamahala, serbisyong may resulta at epektibong liderato sa lokal na antas.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
23: Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
22: Gawin din teacher in charge ng Darawan Elementary School sa Antique, pinabulaan ang pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Tabon detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
8: Pinabulaan na ni Ma'am Mary Joyce Solano, teacher in charge ng Darawan Elementary School, ang kumakalat na balita online na pinaiinitan umano ang mga estudyante sa gym habang nagkaklase. Ayon sa kanya, ang nasabing larawan ay kuha bago ang flag raising ceremony kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027 noong Hunyo 8, 2026. Sa panayam ng K5 News FM kay Ma'am Solano, pinahayag nito na pansamantala silang nagsasagawa ng klase sa dalawang pribadong bahay at sa gym ng Barangay Danawan Tobias Fournier dahil delikado na ang kanilang orihinal na paaralan. Personal naman na bumisita sa nasabing paaralan si Mayor Ernesto Tahanlangit III upang magbigay ng 100,000 pesos na halaga ng materyales para sa konstruksyon ng temporaryo na mga classrooms na gagamitin habang matapos ang school year. Nabatid na hindi naligtas gamitin ang mga classrooms sa Danawan Elementary School dahil sa mga pag-crack bunsod ng malakas na lindol na naganap noong nakaraang taon 2025. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: At Barangay Kagawad, patay matapos na maaksidente ang sinasakyang SUV sa Aklana. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Leonard Veray.
9: Binawian ng buhay ang Barangay Kagawad ng Dayaw Roja City, Capice matapos na maaksidente ang sinasakyan nitong Mitsubishi Pajero sa Diversion Road na sakop ng Barangay Kalangkang Makato, Aklane. Kinilala ang biktima na si Rafael Del Rosario, 51 anyos, na aktibong Barangay Kagawad ng Barangay Dayaw Roja City. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato PNP, galing sa nasabing bayan ng biktima at pauwi na sana ng Capiz ng mangyaring aksidente. Sinasabing pagdating ng Diversion Road ay nag-overshoot ang sinasakyan nitong SUV at doon na inararo ang poste at ang 11 bollard sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng impake, tumilapo ng driver dahilan para magtamo ito ng sugat sa kanyang katawan. Agad namang dinala ang biktima sa pinakamalapit na hospital ng mga responding MD RRMO. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Sa inisyal na investigasyon ng motorinad, posibleng nakatulog o inatake ang biktima habang nagmamaneho ng sasakyan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa pamilya ng biktima para sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
23: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: Samantala, dalawa sugatan matapos bumangga ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboagitan, Negros Oriental. Balita hati, deka kay Pagton D. Glodove.
10: Dalawa ang sugatan matapos sumalpok ang isang easy ride sa likurang bahagi ng isang boom truck sa National Highway, Barangay Mayabon, Zamboagitan, Negros Oriental, kahapon ng hapon, Hunyo 11. Kinilala ang mga biktima na isang 34 anyos na driver at isang 65 anyos na senior citizen, kapwa residente ng bayan ng Shaton, Negros Oriental. Ayon sa investigasyon, patungong Shaton ang mga biktima nang hindi mapansin ng driver na hihinto at liliko pala sa kaliwa ang nasa harapang truck dahil sa isa pang sasakyang biglang nag-overtake. Dahil sa bilis ng pangyayari, dire-diretsyong sumalpok ang easy ride sa hulihan ng boom truck. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima na agad namang dinala sa mga responde sa Polymedic Hospital sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental para magamot. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng kapulisan hinggil sa aksidente.
11: At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: 75 wanted persons nadakipa. Mahigit 700,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental sa loob ng siyam na araw. Detalye ng balita, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
12: Ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ay nagpapatuloy sa kanilang malakas na kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na aktibidad na maraming matagumpay na operasyon ang isagawa mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 9, 2026. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, nagsagawa ng 21 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaaraso ng isang high-value individual at wanted street level individual. Nasamsam din ang 143.3 grams ng shabu na may tinatayang street value na 784,440 pesos. Sa operasyon laban sa mga wanted person, 75 na pugati ang naaresto kabilang ang 8 most wanted person sa regional level, 5 sa provincial level, 10 sa city o municipal level at 52 other wanted persons. Samantala, sa kampanya laban sa loose firearms, nagsagawa ng 20 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaraso ng 3 katao. 17 baril ang nakompiska kung saan 6 na armas ang voluntaryong sinuko. Sa kabuuan, 24 na baril ang na-recover. Balita mula sa K5 News FM 97.7. K5 News FM, Dumaguete. Kalis ka K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: At back at K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Nagpadala ng agarang tulong ang United Arab Emirates o UAE para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol at kamakailan sa Mindanao. Kabilang sa kanila may pinadalang pagkain, relief goods at suporta sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao. Line ng emergency humanitarian response na mabigyan ng agarang pagbangon ng mga residente sa lugar. Sinabi pa ng opisyal ng hakbang ay bahagi rin daw ng kanilang pagtulong sa mga bansang naapektuhan ng kalamidad tulad na lamang ng Pilipinas. Nauna na rin nagpadala ng mensahe ng pakikiramay si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa Pilipinas.
24: YTC Network News.
13: YTC Network News.
22: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Bacolod at Iloilo, Antabayanan ang pagbabalik kay K5 Rex Santos Candos, kay K5 Eric Tenerife at kay K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May puso!
5: 11 Mbps!
6: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki-foy! Bangoros! Last 12:18 na sa hapon! Ang oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500 Disuperior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik na sa ato niya pagpangalagad mga Kaki 5. Balikan nato ng report ni Kaki 5 Karen Badilla. Magkatanan sining patrolman wala tong agin reklamo. Himuslan niya kuntani ang staff sang isa ka pension house diri sa siyudad sang Iloilo.
2: K5 News FM. Kampyon report.
3: K5 Karen.
4: Oh, K5 dyan sa na-mention ta ka ina no sa first part sang program ang ining si alias Lee Vientinueve Anyos ka residente sang Purok 4 ng Kabaluay, Lanao del Norte ang napasakaan na kahapon sang hapon sang criminal case or ang attempted rape K5 dyan pero nakagwa ini siya sa presohan dira sa may Iloilo City Police Station 7 suno sa kay Iloilo City Police Director Colonel Wilbert Parilla K5 dyan no kay tiisa na mention dahil nakapiansa ini ang sospetsado kag based diri sa mga information nga nakuha naton K5 dyan nga sang June 10 alauna ni sang hapon K5 dyan sa nag-check-in dira ang ining sospetsado sa pension house sa may barangay Villa Anita sa city proper. Then pag sunod niya ni sa dito sa pension house ginasisteran ni siya sang victim nga si alias Inday K5 dyan no pasaka sa iyang room. Ang iyan nga room ang number 18 ini siya na locate sa third floor K5 dyan. Pag sunod dito sa kwarto ng lampaso pa ni ang babayi nang limpyo pa siya then ang sospetsado nagsulod pero nagwa pero pagkadugay-dugay nagbalik sulod K5 dyan kaginsiradhan niya ang pertahan kaginlock K5 dyan no? Tisang nag-explain ni ang babayi sa sospetsado K5 dyan tuhoy sa ilay ang room rate hinali niya lang ni based sa allegation hinali niya lang ginhakos ang babayi kagwersa nga ginpahigda sa katre K5 dyan ginanon niya pa ni K5 dyan ginalsa niya ni ang ibabaw nga panapton sa babayi kagtiyan mo to may wala mo na may natandugan siya nga private part no wow. Pero ang babae ni K5 dyan na ayo ni sa iya nga kung pwede mapadidi siya danay sa iya 3 kabulan nga lapsag kagbalikan niya lang ang laki. Pero lipod sa ihibalo ni sang sospetsado nga ang babae gali pagwa niya sa kwarto nagdali-dali gwa sa pension house na nugid sa iyang live-in partner kag nagdiretso na sa police station 7 kag nagreklamo K5 dyan. So pagbalik niya sa pension house upod niya na ni ang mga kapulisan K5 dyan. Tig pagpanuktok dito suno sa kapulisan ta nakitaan man nga chill lang ni si ang suspetsado kay pero
3: si nakibot siya eh. No?
4: No, pero nakibot siya nga pulis na niya.
3: Siguro ka preparar na to siya niya but sambagi ko ni Kron. Oo. Sambagi ko ni Kron.
4: Ipakondisyon
3: na siya. Oo, mas yung nagkakwanto siya, no? Ito yung mali, mabalik lang mo. Kampiyon din, mabalik din sa Kron.
4: Wala siya kabalo nga ang pagbalik. May pulis na gali nga upod. Kaya mo to nga na-aresto siya na yun K5 dyan sa nga ito niya nga kapulisan. Kagti kahapon nga adlaw siya na mention ta na file na ni ang kaso nga attempted murder K5 dyan. No? Kagdugang pa ni Colonel Parilla nga nakadepende naman ni sa mother unit sang sospetsado nga mo ang Regional Mobile Force Battalion ang pagpasaka naman sang kasong administratibo. Tingin pa mangkot si Colonel Parilla kung may posibilidad nga makakas ni sa serbisyo ang patrolman. Suno sa city director, dako gid ang posibilidad K5 dyan. Pero may due process pa man suno sa kay Colonel Parilla, K5 dyan, no? So mahibaluan na kung ano ang manging resulta sa dalagan sang kaso si ni K5 dyan. Kay T, ang polis sa Subong, limited pa man lang sa paghatag sang detalye, K5 dyan, ang otya sa natabo nga insidente. So mayroon kita dira sang pahayag ni Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director.
3: Oo.
5: Sa patrol money na ginaligar ng himulo, sir?
6: Kanina na-file na yung criminal case, no, for attempted rape. And subsequently, nag-ano na siya, nag-bail kasi bailable naman yung ano, yung attempted rape. And for the administrative case naman ng suspect natin na police, it will be the mother unit kung saan siya na-assign, which is the Regional Mobile Force Battalion. Siya yung in charge. Kasi automatic man yun, so in our SOP, in administrative cases for any member of the PNP na magkakaroon ng criminal case, automatic yung administrative case niya.
5: Sir, pila na yung bail niya, sir?
6: Well, hindi pa natin nakita no, kung magkano ang bail kasi nandun pa naman sila, nag-process pa sila. And then, but nag-bail accordingly, according sa ating investigator, is nag-bail na sila.
5: Regards po dito sa policeman na to, sir, based man sa investigation, ginako niya po ba or ginumpirma na din man ang alleged rape, sir?
6: Hindi niya inaako, no. But again, sa kanya naman yung depensa.
5: Sir, ano pa din ang mga information na nakuha niyo siya? Kay may ara, sir, kami sa P5 na ano, na information nga prior sa pag-check-in sa police sa pension house, nagachatanay na din sila madaan sa babayi.
6: Hindi na natin yan naitanong. But we are basing on the allegation of the victim and then also with the circumstances na nakikita natin doon sa CCTV.
5: Sa CCTV, sir, ano ang okay lang mabalaan kung anong nakita sa CCTV?
6: Actually, kung sa, ano, sa specifics, no, hindi lang natin ma-devolves, but may nakukuha tayo ng mga ano, footages doon sa CCTV na yun din ang ginagamit natin.
5: Okay. So, sa Subong, sir, ano pag ilang iba na tikang sa ICPO, sir, sa ininga case?
6: With the directive kanina no, ng ating regional director sa kanyang visit dito sa atin sa ICPO, pinaalahanan ng ating director ang lahat ng kapulisan na hindi natin tinotolerate whoever na magkasala among the members of the PNP.
5: Sir, i-clarify ko lang, may ako ang posibilidad na makakasi sa service ang police?
6: May posibilidad kasi yung the case ng administrative na ipa-file dito is ano, grave misconduct. So, kung grave misconduct, tantamount to ano yan, dismissal from the service.
5: Pila na siya ka years sa service, sir?
6: Baguhay lang ni siya kasi patrolman pa man ni ang ano, patrolman pa ni ang ano.
5: So, mag-abuna, sir, mga why pa lang 40 years? Or
6: sobra na rin, sobra na. Around na mga 2 to 3 years siguro.
5: Pero okay. Sir, what if po in different po yung kinalabasan ng investigation, sir, kasi man alleged po na rape na siya. What if din man po, sir, matuod ang informasyon na may mga pulbisa sila ng chatanay or magkita ay, I mean, what will happen sa inyong kaso, sir?
6: Depende na yun sa appreciation ng ano ng judge kasi nasa korte na yun. So nasa depende na yun sa appreciation kasi isa-submit lang naman natin doon kung ano yung mga nakikita natin sa investigation and if ever may pakita din ng suspect ng mayroon sila as his defense, so depende na yun ng judge kung ano yung appreciation niya doon.
5: Pero makadepende din po ba yun? Ma-affect lang po yung administrative case niya or ma-push?
6: No. For the information, no, separate po yung criminal at saka administrative. Kasi yung criminal, ang basihan natin doon sa conviction is beyond reasonable doubt. No, kahit pa sabihin natin na kahit counting ano lang pagduda, it can be a reason for dismissal. Kaya kailangan na beyond reasonable doubt. But for the administrative, iba ang requirements natin. No? So, iba ang requirements. It can be ma-dismiss ang kaso ng criminal but magpurso pa rin yung administrative.
3: Ipag Karen?
4: Five, John.
3: Walang-wala sa loob ko. Grabe, giluya na kwangid ang policeman na o. Ang si patrolman na na kwangid na in love gid sa...
4: Na bighani.
3: Oo. Nga daw, ano kuno, gin pahigdaya pa sa kama. Pero soltero ni siya K-5 Karen?
4: Yes, K-5 dyan. According sa mga kapulisan na nag-investigate, single ni siya.
3: Single?
4: Oo.
3: Pero ang babae, may live-in partner, kag may bata sila?
4: Yes.
3: Ay, mabalaan ko nung trabaho yada sa Pinson House. Tinga nga nakasulod yun siya sa kwarto sa pulisa.
4: Okay, naglimpyo ini siya K5 dyan based sa allegation sa mismo no sa ang victim nga naglimpyo siya danay ginlimpasuhan ni danay ang kwarto.
3: Oo,
4: sang suspetsado.
3: Ginlimpyuhan niya ang kwarto, ang room sang Pinson House nga ara man ang nag-check-in sa ila, ara man ang lalaki o kung si policeman sa sulod sa kwarto naga samtang nga nagapanglimpyo siya.
4: Una ang nagsulod ni ang babae, then si patrolman
3: nagsulod.
4: Hello. Oo, nagagawa sulod din siya K5 diyan.
3: Tapos
4: hasta pagka ulihi, pagwa niya bumalik siya liwat, kagin kandaduhan niya na ang pirtahan K5 diyan.
3: Sang room niya.
4: Oo. Dayon sang nag-explain na to ang bayi sang room rate dito yan na gulpi lang gin hakos kagin puwersa nga gin pahigda sa katri K5 diyan.
3: Grabe no. Oh, pero ang nakita niyo ang personnel ni sang Pinson House?
4: Matahom.
3: Sa scale of yung 1 to 10 mga dinda siya mga
4: 8.
3: Mga 8? Amo na nga daw medyo na in love gid si patrolman.
4: Oo. Pero ano pa ni K5 dyan? Nag-ongoing mani ang investigation sa kapulisan takay para fair man bala sa pulis, K5 dyan. No?
3: Kahit sa, mga... sa sulod sa kwarto mo, no?
4: Oo.
3: Ano sa kwarto? Sulod sa kwarto may CCTV nga?
4: Oh. Ay hindi, ang ginanaminto ni Colonel Parilla ng CCTV
3: ang
4: dito
3: sakwan,
4: na sa mga sagwa, sa sagwa. Pension house.
3: O sa sagwa, kag sa lobby, abi, no?
4: Oo.
3: Pero sa sulod kwarto, yung wala sa pension house.
4: Wala, negative.
3: Banta ko, guro, ang personal to nga babae, guro, na pari yun sa picture tadi, o? Amo na nga daw, medyo nakuhan gid siya, na-touch gid siya, guro.
4: Oo.
3: Grabe, no?
4: Oo.
3: Tingi
4: na verify pag i-deris ang aton nga kapulisan kay may mga huring-huring K5 dyan nga prior sa insidente na nag-chatanay na ni sila sang sospetsado. Huring-huring pa lang na K5 dyan, no? Subject for verification.
3: Si babae, kag si patrolman, nag-chat lang sila via Facebook. O sa Messenger
4: K5 dyan. Pero ano pa na ang gina-investigate pa na sa kapulisan ta kay tida mo may nagagawa ng mga nga sugilanon regarding sa amo na K5 dyan.
3: Okay, pero ano ang kaso nga ginpasaka siya kapon?
4: Homicide. Sorry.
3: Attempted rape.
4: Oo.
3: Nakapiansa siya.
4: Yes.
3: Nakagwa si patrolman. Pero ang si babae, interesado gid kag desidido gid nga magpasaka kaso.
4: Yes, amot daw nga na-file na kahapon nga adlaw K5 dyan.
3: Okay, so ba, si kung nag-chat-tay man sa chat-chat man sila da sa baya messenger, dipindi na nga ipakita ni patrolman pero ang live-in partner ni babae, araman.
4: Yes, K5 dyan. Namunay nag-upod sa iya, reklamo dito sa Police Station 7.
3: Okay. Salamat yun, K5 Karen.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.

0: Sabi mo rin natabo ka ng ligad niya adlaw, no? Pero kung nag-chat sila via Messenger man na or via Viber man na or via kundi lang na, namo subong, no? May WhatsApp, may Viber, may Messenger. Di pakita ni patrolman eh. Di ugaling makita lang naton ina sa korte. Kung magsaka na ang ininga kaso. Taga Mindanao ni si patrolman. Kag si babae, taga siyudad sang Iloilo. Nga nagatrabaho sa isa ka pension house. Amoni nga barangay ni lapit na da sa University of San Agustin. Ang mga balita ni K5 Karen Badilla. This news is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap. Mga balik kita dugay-dugay, mga ka K5, pagkatapos gilamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Para sa matinong nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
2: mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500
2: masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
2: masalika.
3: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka
7: mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
14: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: I Care Gold.
18: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men!
25: May maka!
26: At Lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
27: Sa mga taga-Quinto District,

0: 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: 11 Mbps.
7: Balik kita sa aton yung pagpangalagad, mga ka-K5, diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Sa liwata, ginaagda naton ang aton sining mga running enthusiast na magpasakop sa K5 News Magpasakop sa K5 News FM 5th year anniversary para sa dalagan, para sa mga bululigan. Naiwaton ini sa July 5, Sunday ining adlaw. Ati ara kita gani nga magparehistro kita. May tatlo ka mga kategori kung din ka mo magpasakop. May 10 kilometer. Ano nga signal naton kay Paypal? May 10 kilometer nga ang registration fee is 999. 5 kilometer may 699, kag ang 3 kilometer 499. Duha ka mga pamaagi nga makaparehistro ka mo. Number 1, dira magpadulong, magadto ka mo diri sa studio sang K5 News FM Iloilo, diri sa 4th floor sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, i-check lang sa page sang K5 News FM Iloilo. Obda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma, o kung sino man nga imo kilala nga magatambong sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Naghulat ang mga exciting nga mga pa-premyo kag-sorpresa para sa inyo tanan-tanan.

Ang ining aporsyon ginadulong man sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Para malikawan naton ang mga makamamatay nga mga balatian, mag-inom kita sa DTX 500 bangod yung DTX 500. May pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 kadlaw-adlaw. Malikawan mo ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabinigid ko nyara sa late stage. Duwa ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liok. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma. Pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan. Ini mag-iho nga dyan, tinali nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500, yag mighty C, kadadlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500.

0: Red batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom bitas ang DTX 500 jag mighty C at lawadlaw. Para sigurado nga healthy. Akon mga pikita, DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga nasatisfy ang imo kaugalingon nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix kid, basta kape ha. Kung gusto mo creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Creamy siya, kag may creamy siya kami skim milk, kag may creamer prebio coffee. Young man, there's no need to feel down, I said young man. Maligo kita, no? Bisan mabulubog na o kinanglan maligo gid kita parang fresh kita kag mayong aton sini pamatyagan ko makabaligo kita gamit kita sa klinika DTX sa beauty soap. Kaya mo ini nga bon na nagapapresko sang aton pamatyagan fresh na fresh ka. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining lawas ang klinika DTX sa beauty soap mga kakipa. DTX sa beauty soap ha, mga kakipay. Fresh na fresh. Para mamintay nato ng freshness. Klinika DTX sa beauty soap kag. Tapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton nga ilok. Sa klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh ha. Nagapahamot kag nagapaputi sa aton sining ilok. Goodbye Bayabas. Welcome mahamot nga ilok sa klinika Deo Fresh. Are you listening to me? I said young man. What do you wanna be? I said young man. Para malikawan nato ng sakit sa chan, bloated nga chan kag LBM. Bangot kay wa kita matunawan sang aton sining mga ginakaon. Mag-inom kita sa klinika Sporbiotics adlaw-adlaw. Kaya ang klinika Sporbiotics nagpa-active ini sa atong digestive system. Di kon active ang aton digestive system, isa kong natunaw niya sa maayo ang aton sining nga ginakaon. Kaya ang mga healthy nga parte sa ginakaon ta, ginadistribute sa nanay tuhay nga parte sa aton niya lawas. Kag ang mga higko, automatic, kag regular nga pagpamuhin. Klinika Sporbiotics. Kung why nagid si Manoy kay gareklamo ang friend ni K5 Paul Dihadang ni ano man siya nga dungan ng kami guwa sa kalibutan. Ako ya patayuya sa yahuya uya eh parang hindi sa maguya uya mag-extend food supplement ka. Ay kung may extend maka-extend ka isan sabitan mo sa isa kabaldi nga tubi, isan sabitan mo sa basa nga tuwalya. Why problema kay mabaskog? Ang ibang tumba na ikaw tindog yapon o naka-extend ikaw kay may ingrediente ini nga makakaglabuwas ka. Na nagatag sang extra nga energy, extra nga kapagsik, extra nga kapagon, extra nga kabakod, magtindog ang lawas. Circulate sa maayong aton sining kadugo bangon sa iya sining ingrediente nga makakaglabwas ka. Extend the food supplement. Mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Orderin sa Iloilo City sa Ilop Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Subong adlaw Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Kalinog, Iloilo. Era sa may Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo, kay kada Biyernes kag Martes. Ang libre nga consultation kag check-up sa Miyagaw. Ara sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up kada Webes. Ang samtang sa Sara, ara sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why na kita time? Diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Balikay naman kita sa Lunes, ha? Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo, sa Master Control, opo naton si Kaki 5 Paul Dihada, kagka K5 Lawrence Suliman, ang inyo Kaki 5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos!
7: Ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Nabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag- X4Biote. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika X4Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit. Ang kampiyon nga istasyon sa Sara, Iloilo.
19: 88.7
13: K5 News FM.
19: Wow, my puso.

0: K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
2: Halin pa siyang nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
2: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP Sang Sinjenta.
3: NK313 VIP
1: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinantan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
3: NK313 VIP Protektodo panalo. Itanom subong asisyon.
4: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas kinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. iCare Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Espres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Nakugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 Lives FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sena sa Ngapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
18: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
17: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamit.
19: Grabe.
0: kinakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
17: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? And syempre, ara sa maayo nga kahimtanga. Today is Friday, June 12, 2026. And nag-commemorar kita sa ika-128 nga tuig sang Philippine Independence Day.

hapon man sa aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa din naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang aton official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7. Kagang aton nga K5 Sara, kaga K5 Quinto Distrito. Para manginuna, kag-updated ka mo sa mga balita naton diri sa norte nga bahin sa aton nga probinsya. Maayang hapon gid sa mga kumari abroad ta. Ma'am Nana, siyang presya. Good afternoon. Maayang hapon man kay Ma'am Bings PSJ. Maayang hapon man dira sa kay Mami Azun Pineda kag sa ibang panaton nga mga kumari abroad. Ma'am Annalie Bahade, good afternoon.

Sa may mga gusto nila nga i-greet, pwedeng-pwede rin ka mo makapag-greet. I-text nyo lang sa 0962-478-8730. Saliwat, 0962-478-8730. Maayong hapon, Maninay. Nagpamatikid kami pirmi. Dari sa Trials B, Savannah. Maayong hapon, kid. Maninay, shoutout lang kay Colleen May Funa, kay Janice Fernandez, kay Richard Funa from 419.

hapon, Sir Francis Bacason. Shout out lang manina kay Pan John sa may barangay Aldigar Sara, kag kay Mama Bibing Gaversa. Sir Duncan Mero Esenico, maayong hapon. Shout out lang manina kay Emilia Duran, permigid nagapamati sa radyo. Maayong hapon man, dira sa kay Mamuy ni Freda Sarmiento, kag kay Ma'am Remia Panas. Sir Jesse James Garvillas, good afternoon. Ma-radio marathon ng kami maninay kay wala sang klase. Muna mamati kami sa drama.

lang maninay sa upod ko ah, kay Edeline Bedeyores Garvillas kag kay Junior Kujay. May nga po man kay sa mga taga PGBI Blue Scorpion 1 San Enrique Chapter, Sir Jolly Bert Domingo, good afternoon. RV Chris Caceres, maayong hapon. Dennis Castor Villanueva, maayong hapon man. Greet ko lang maninay ang family Gagula Villanueva kag Castor sa may Abangay Tapaz Capiz. Greetings from Dennis Villanueva watching from Embarcadero, Dumangas, Iloilo. Maayong hapon man sa Derikito family.

Danis Lurania, maayong hapon. Greet ko lang maninay, mga guwapahon, akag mga mabuot nga mga sales lady sa May Dafa Goods Pasi, especially sa akon asawa, kay Ping Ping, kag sa andaman nga cashier sa ibabaw. Super guwapa gid. Thank you so much. Maayong hapon maninay sa Family Gagula, Villanueva Castor sa May Abangay Tapaz Capiz. Greetings from Dennis Villanueva watching from Embarcadero, Dumangas.

Maninay, patamyaw lang sa Rainan Inisang Banate. Nagapamati ako di sa inyo, Maninay. Oy. Thank you so much, Sir Rainan. Maninay, maayo nga po. Patamyaw lang kay Nanay Celsa Fernandez ang mangurukuro ahoy. Permigid, nagapamati. Maninay, happy birthday gali kay Ate Jeanette Hilario sang Agusan del Sur from your brother Richard Funa. Happy birthday sa may mga birthday dira ha. Today is June 12, 2020.

Happy, happy birthday sa tanan hang may mga birthday dira. Sir Rafi, sana maayong hapon. Maninay, pag-greet lang kami diriya. Happy birthday gali kay Daniel S. Medio. Kagilabi na sa mga taga-Elaine Rose Store. Kahulat na sang drama. Sanday Rafi, sana. Jet Bolivar, Nene Elaine Princess, ilabi na gid kay Nening Roselyn. Okay. Maayang hapon gid sa mga taga Elaine Store. Hige, aton oras, ala una, 25 na sang hapon. Ara na, plastado na, Ma'am Rian Clamar, maayong hapon. Maayong hapon man sa mga taga-Yuching Sara Uno, permi man nagapamati sa aton. Shout out lang ko no, sa branch nila from Fritz Delphine.

0: hapon, Ma'am Winifreda Sarmiento. Sige, plastado ng mga kumareta. Ang aton istorya sa subong nga hapon, ginpadala ini ni Joe, kagang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Patricia, liw gani ko sang lighter. Aral lang da sa kilid sang lababo, nalipatan ko eh.
1: Ari-o. Excited, gid katamang palangga ko sa birthday.
0: Siyempre, no? Ikaw ang special nga bisita ko eh. Gani, dali na. Magbungko ka na. Magkaon na ta.
1: Ante, sige. Ayan ka. Wala mo pa gani. Masindihan ang kandila sa cake mo, oh.
0: Oo, gali, no? Sige, dali lang.
1: Aring lighter. Dali
0: lang kita.
1: Ara na. Oh, wish anay kag amo pag-blow.
0: Ah, oo.
1: Ay, babe, dali lang kita. Sabton ko lang tawag.
0: Ah, okay, babe.
1: Oh. Hello? What?
0: Oh.
1: Subong dayon? Ah, sige. Pakadto na ako. Bye-bye.
0: Babe? Ano to ko, no?
1: Babe, mapuri ko, Danny. Nagalain ko nung pamatsyag ni mama, eh. Babe, sorry, good babe.
0: Ay, babe. Wrong timing man naman. Birthday ko subong, eh.
1: Babe, mas importante si mama sa birthday mo. Ah, sige. Malakat na ako. Happy birthday, Liwat.
0: Oh.
1: I love you.
0: Babe! Babe! Pagali lang! Babe!

Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Amo si Niman. Kabudlay ko nag-isahan nun ka. May pamilya man pero wala man nag-intindihan ay. Kagang special ko nga bisita. Pintaliktan pa ako. Bagay sa pagkaon ngayon eh. Iabuy ni sa basuran. Ari pagitang kay ni.

0: Oh, kamusta ka diri, anak?
1: Okay lang, ma.
0: Ay, sorry, gid na ka. Wala gid ako maka-attend kang birthday mo kagabi.
1: Wala sang kaso, ma. Anad naman ko si Nay.
0: Ay, ano abi kay ang manghud mo eh? May event man kagabi sa school.
1: Okay lang gani, ma.
0: Ay, eto sige. Malakat na ako, ha? Kay si Tito mo, Eric, kagina pa na siya nasagi ka pinanawag sa akon.
1: Okay, ma. Okay. O, sige.
0: Ay, sige, ha. Malakat na ako.
1: Kabudlay kung nabilong ka sa broken family. Abayo pa. Baka doon na lang ko sa ilan ni Papa.

0: Sino bala? Uy, Joe? Ikaw?
1: Hindi mo bala ako pagpasudlon pa?
0: Ikaw kwan na, anak. Paliwag lang. Hindi lang anay subong, ha? Nag-inaway kami ni Tita Musenya eh.
1: Na naman? Alos kada bisita ko di. Amo nang rason mo, Permi.
0: Eh, gina-timing mo gidabi, Permi. Ay, oh, gali. Happy birthday.
1: Oh. Oh.
0: Eh, pasinsya ka, gidnak, ha? Kabalo ka naman nga gamay pang manghod mo, eh.
1: Palariyuhin ka mo ni Mama sang rason, Permi.
0: Hindi pag-imit lang ang ngalan niya sa atubang ko. Ogli, kumusta ka na?
1: Ari, amo man giapon. Nagaisahan nun. Uhaw sa pagpalangga niyo ni Mama.
0: Anak, ara ka na sa hustong edad. Pwede ka na magpangasawa para makatukod ka man sa kaugalikon mo kapamilya.
1: Palarihos lang kamutanan.
0: Oh,
1: sako, busy. Bisan sa importante kong adlaw, wala kamutanan eh. Abi mo pa, gusto nun ka nalang gani nga mapatay.
0: Oh, ma. Anak!

0: KK5 News FM. Sara Iloilo. Campeón sa balita. Campeón sa drama. Campeón sa musika. Campeón sa komentaryo. Campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
1: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amuno ako no ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gah, matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaariba. Mag-extend ka.
8: Extend supplement for men.

0: GTX 500. Pasami ka ba na nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimta. GTX 500. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mga butka.
4: D3.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka makabuti ka.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
6: K5 News FM.
5: Sara!

wala ako sangkana nga magsulod sa obra, Subong. Ano ba lang natapos sa akon, man? Nga nga daw kaluyas ang lawas ko, ha? Ah, siguro sa stress ko lang inya. May isa laki nga nagabalang-balang! Mabubukan ako! Ay, hindi! Hindi! Ah! Ah!

0: sir. Hindi na yung magulag, ha? Ari ka subong sa ospital.
1: Gusto. Nabungguan gali ako sa salakyan.
0: Ay, sir, maayo lang gani kay wala may na-fracture sa mga tulaan mo.
1: Gusto. Maayo lang gali kay nakalikaw ako.
0: Sir, may family ka?
1: Mayara, nurse. Wala sila makakanto diri.
0: Sorry, gid sir, ha? Pero, wala gid bala. Gin pang contact na sang hospital ang number nga ara sa cellphone mo. Pero, wala may nagasabat eh.
1: Ambo bala. Okay lang. Okay lang, nurse. Anad naman ako eh.

0: Babe, sorry, Gid. Bago lang gid ko ka bisita, di kay subong ko lang gid nabasahan ang text mo sa phone ko. Ay, babe, nabungkuan ka gali.
1: Hindi man siguro alata, di ba?
0: Kuan, daw sa hindi abi ako makapatinga. Amo sinang natabo sa imo eh.
1: Base kun nalipay ka pa, kun napatay na lang ako, amo bala, Tricia?
0: Jo? Anong sugilanon inang imo man?
1: Wala akong mabadyagan ng kabalaka mo. Tricia, kung hindi man lang ako importante para sa imo nga, nagkanto ka pa diri.
0: Suplado man sa imo, Jo man. Ikaw na ginabisita, ikaw pang akig. Sige ah. Paayo da.
1: Oh.
0: Gumpa ang modo ko sa imo. May importante pa naman ko nga kantuan eh. Ikaw pang ginuna ko. Tapos, ang paningihambal mo sa akon. Sige! Bahala ka da. Tira ka na gani.
1: Oh.

0: Nakagwa lang ako sa ospital. Wala gid magkadto ang mga ginikanan ko. Pati si Tricia. Wala naman nakapulupakita sa ako. Pahala ka mo sa kabuhi niyo. Tindugan ko na lang na nag-isa nun.
1: Joe? Joe, ikaw bala ina?
0: Karen? Ikaw? Anong ginabuhat mo dire?
1: Kwan, wala. Nagapahangin-hangin lang. Ikaw, anong ginabuhat mo di, ha?
0: Amo man. Kwan, kanami abisang sunset dire. Though, kanami bala yupod ang problema mo sa pagtunod sang adlaw?
1: Wow. Kadalom, ha? Nga, ano man na, ha? May problema ka? Anong problema mo?
0: Kwan, malawig na nga istorya, abi. Kag isa pa, bago lang ta nagkitahi, pauto sanay dayon.
1: Kung sa bagay, hogali. Sa diin ka subong kag anong ubra mo?

0: Thank you gid Karen, ha. One call away ka lang. Pag-chat ko sa imo. Ga balance kita ra kadayon.
1: Syempre no, lunch na gid na. Joke lang ay. Ani ka bala Joe?
0: Oh.
1: As far as I remember though, do ka introvert man sa imo nga tawo. Nga subong do ka pala istorya na sa imo haw?
0: Yes, matuod din ha. Siguro kinahanglan lang nga bag-uhon ko ang kaugalingon ko. Oo, gali. Nga daw, ako lang side ang ginaistoryahan ta permihaw. Ikaw, kamusta ka na? Taga din ang nobyo mo? Or basi may bana ka na? Sa din ka nag-oobra?
1: Hala, grabe. Kumpleto nga pamangkot ba?
0: Amo mo na giyapon na.
1: Ay, kung sa bagay. Kwan, matuod, Joe. Balo na ako eh.
0: Ano? Balo?
1: Mm-hmm.
0: Kahubin pa sa imo nga nabalo ah.
1: Yes, Joe. Tungod ang bana ko may cancer.
0: Oh.
1: Sang pagkatapos namon kasal, and then that was like mga 4 days lang siguro kag napatay siya.
0: Oh, ambo bala. Sorry gid.
1: No, it's okay Joe. Okay lang gid. Amo ginang life eh, no?
0: Oh.
1: Sakit man sa akong bato noon, pero way ko may mahimo. Kinanlan ko nga i-accept eh. Kisa gani daw, doon nahadlok na ako magsulod pa sa isa ka relasyon.
0: Oh.
1: Kaya basi ba na, amo manggihapon ng matabuhaw? Do kakululbaan. Anyways, ikaw, Joe. May asawa ka? May nobya ka? Or what?
0: Ambot. Daw hindi ko masabat ang pamangkot mo eh. Siguro wala na kami. Tungod madugay naman nga, wala na siya nagpakita sa akon. Karen, siguro kapalaran ang nagtulod sa aton nga magkitahe kita liwat.
1: Joe?
0: Ambot, wala akong makibalo kung ako ang para sa imo o kung ikaw ang para sa akon. Kung patabo, ina, mapasugot ka ba lang, magsulod liwat sa isa ka relasyon, Karen? Mapasugot ka ba lang?
1: Joe?
0: Ha?

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarayro-iro. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsahan. May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Yeah. Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang gitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo nang ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito.
6: Oh, paborito.
3: Labi na akong plakao ang katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
2: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinanansang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
1: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
2: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
0: NK313 VIP.
2: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinantan, gani, wala ka man

0: I Care Gold. Ang I Care Capsula nga maskin pa Pasko kag maskin pa namin. I Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio, sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Pasami ka bala na gaugtas. Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasi ka pagtingulan. Kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio, sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, duti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
8: Available now.
10: K5 is FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado.
13: Secret Memories.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:13 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio isa iniha kay antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik dira ang ubo, nahila, natatrangkaso na sipon, mag-inom kita sa Clinica D3 Bio, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. May ara inis ang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig gid sa aton para nga makalikaw kita sa mga balatian kag indi kita dasig tapikan sang mga viruses kag bacteria. Kag syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na, ang alkaline-based nga vitamin C. Amay kasi, nagabulig ini sa aton ha. Parang may arasang resistensya ang lawas ta. Kag nagapabakod man sa aton nga immunity. And syempre, hindi man kita magkalipa. Tumara kita sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. May ara inis ang Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita sa Klinika DTX 500. Inita na ang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy, nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa Sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch, dira sa RJM's building sa kilid sa Ceres Terminal. Dira na hamtang ang aton nga Klinika Sara Branch. Pwede man kamo mag-contact sa 0962-478-8730. O kung mag-message sa aton diri nga mag-comment sa aton nga Facebook Live sa K5 News FM o kung sa K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Oras na ton, alas 2:15 na sang hapon. Mayang hapon sa mga bag-o lang sulod dira sa aton nga Facebook Live. Kag syempre sa mga bag-o lang man tune in dira. Sa mga may advice, mga naka-relate ha sa istorya ni Joe, ba masubo-subogin man. Amo na ang isa sa mga problema gid basta gani halingkas sa broken family. Amo gid ang isa sa mga dako nga problema. Kung paano paano mo malampuwasan? Example, a broken family ka. Ginikanan mo ang nanay mo, may lain naman nga pamilya, ang imo nga amay may lain naman. Ikaw ya, makasiling ka paano na lang ako. Pero maayo lang kay nalampuwasan ini ni Joe kag nakasulapo siya sa nga tawo nga naka-relate man sa iya kag kumbaga amo nang missing piece sang iya nga kabuhi. Mayang hapon gid sa mga taga Dafagood sa Pasay City. Mayang hapon lang sa kay Ping Ping kag sa ilang cashier nagapamati gid. Ryan Clamar, mayang hapon man sa may Banate. Ma'am Winifreda Sarmiento, good afternoon. Sir Arman, maayong hapon gid. Ma'am Nene, maayong hapon. Ma'am Aisha, Kim Arizona Flora, maayong hapon. Ang mga taga Yucheng Sarados, maayong hapon. Bisan, pila pa da ang imo nga edad, pangitaon kag pangitaon mo gid ang paghigugma kag pag-atipan sang isa ka ginikanan a. Matsyagan mo na sa kaugalingon mo daw ikaw lang na isa sa kalibutan nga nagapangabuhi. At the end of the day, tindog ka na lang sang imo duwa ka mga tuhod kag magbakas para sa imo. Palangga a kon sino ang nagapalangga sa imo kag pabayi ang nagapabaya sa imo. Bo grabe. Thank you guys sa mga taga Yucheng Sarados. Nakatutok gid ra sila ho. Mang basyahan na gid ni sila magsulay basya mo. Mayang hapon man sa kay Sir Benny Hermano. Sige, again ha sa mga naka-relate dira sa istorya ni Joe, pwede ka mong katawag sa 0962-478-8730. Grabe no, masubo kay kung broken family ka, bisan ano pa na ka suporta financially sa imo, pero ginapangita mo ang ilang pag-aruga, ang atensyon, and amo na mga bagay nga hindi nila matao. Kahit masako man sila ya sa kanya-kanya na nila nga pangabuhi. Ikaw ya, nabilin ka dira, nag-aisahan nun, kakinahanglan mo magtindog sang kaugalingon mo. So, amo na ang masubo-subo, pero at least, dira mo na pamatud-an kung ano kakabakod, kagdiin kagidkuto. Sa kay Joe, napabatud-an niya gidina, sang tion nga na-aksidente siya, bisan ulat may nagpalapit sa iya, at least nagtinguha siya, nagbakas siya. Dira iya na pamatud-an kung ano siya ka, kumbaga, ano siya ka, kwan eh, ka-resilient na klase sang tao. Siguro, ang himuon na lang ni Joe kay iti, nagpamilya naman siya, nagkapamilya naman siya, Dira niya na lang ibuhos, ibubo ang tanan-tanan nga pagpalangga. Ang tanan-tanan nga kakulangan sang iya nga ginikanan para sa iya, dira niya na lang ipuno sa iya man nga mga kabataan sa uli. And mag-ampo lang kung ari ka sa kasubong sini nga sitwasyon. Nati feeling mo ikaw na lang gidya isa, mag-ampo ka lang kay at the end of the day, ma-realize mo gid nga hindi ka nag-iisaha noon, kundi may ara ka gid sang upod. Bisan pa feeling mo gin takluban kana da sang langit kag sang duta. Bisan pa feeling mo nga ikaw na lang ang nag-iisaha noon, pero may ara ka sa gihapon sang kaupod basta nag-aampo kag nagasalig ka lang sa aton nga mahal nga makaangkon. Ma'am Evangeline, Apusaga Arorong, maayong hapon. Maninay, tamyaw lang ako ah. Sa Dagudanan, kag Dagudanan Family. Clifford James, maayong hapon man. Maninay, patamyaw lang kami diri sa may barangay Manguro-Kuro, Ahoy. Ilabi na gid sa kay Princess Moreno, kag kay Pano, nakatutok gid. Ma'am Bings, good afternoon. Aton oras, alas dos, 20 na sang hapon. Pwede pa kahinga, gaw tawag ah. Sa mga may gusto dira nga ma-advise o kung mga nakarelate sa istorya ni Joe. Basta gani, hindi ka lang madulaan sang paglaom, no? Bisan pa feeling mo nga ginatalikdan ka na sang tanan-tanan, ginatalikdan ka sang mga tao nga palangga mo. Basta nagapadayon ka sa pag-ampo, nagapadayon ka sa pagsalig, hindi ka gid na iya mapabayan sang aton nga Ginoo. Kasubong na lang sa kay Joe nga istorya. Kahit bisan ano pa katalikod sa iya sang mga tao nga ginalauman niya, amunang mag-aunong sa iya, may nag-abot gid nga persona nga nakaintindi kag nagapalangga sa iya. Dira ta na pamatud-an kung ano katahom sang ginatawag nga paghigugma. Kahit sa mga least expected tabala nga mga tinion, abi mo wala ka na sang may masulapo pang tawo kahit amo na natabo sa imo, pero dira mo pagali makilala kung sino ang matutuod nga nagapalangga sa imo. So kabay pa sa kay Joe, ang iyang nga mga naagyan, ang iyang nga mga na-experyensya, ang pag kumbaga feeling niya gintalikdan siya kay ti ang iyang nga iloy, ang iyang nga amay, kumbaga may kanya-kanya na nga pangabuhi kag siya nagaisahanon na lang. Amo na ang nagpabakod sa iya kag amo nang iyang nga pagagamiton para nga mangin motibasyon niya sa iyang nga pamilya nga pagatukuron. So kay Joe, no, saludo kita sa imo nga kaisog, kag syempre sa kapag-on sang imo nga balatyagon, nga bisan or despite sang mga nagakatabo, nagpadayon ka kag nagtinguha ka nga makatindog sang imo nga kaugalingon. Thank you so much, Joe, sa pag-share ha sang imo nga istorya diri sa ato. Madamo gid ang mga naka-relate, madamo man ang mga na-inspire or mga na-motivate, mga ara sa amo na nga sitwasyon subo, mga natung-an, mga nagdako sa mga broken family nga naka-relate gid sa imo nga istorya. Laban-laban amo gid ang mga istorya man sa mga may broken family, inang nagakinahanglan ka sang tiempo, sang pagpalangga, sang atensyon sang imo nga ginikanan, pero hindi nila mahatag bangod gani may kanya-kanya na sila nga pangabuhi kag ikaw ya nabilin nga nagaisahanon, or ikaw gin paistar ka na lang to sa imo nga lola or sa imo nga mga katiyuan o kon katiyaan. So padayon lang sa pagpaninguha kag hindi lang madulaan sang paglaom, because at the end of the day may tawo gina iya nga magabaton kag magapalangga sa imo kag magapuno sang tanan nga feeling mo kulang sa imo nga kaugalingon. Hindi lang magtanom sang dumot sa imo nga ginikanan. Kahit at the end of the day, ginikanan mo ina sila. Nanay, kag tatay mo ina sila sa gihapon. Patawara lang sila. Kag palanggaa lang sila sa gihapon. Kahit sila kag sila ang tawo nga nagdulot sa imo sang kabuhi sa ining kalibutan. Amula na Joe ang mabilin ta sa imo, and thank you so much sa pag-share sang imo nga kasaysayan diri sa aton. Madamo man nga salamat sa mga nag-upod sa aton, sa mga nagalantaw dira via Facebook Live, kag sa mga nagatutok man via on air. Huwag na kita sang tiyempo, kit-anay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mani. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
17: Mmm, campeon!
16: 88.7 K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
17: Mmm, campeon!

music and entertainment. 88.7 K5 News.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: ATC ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
5: Huli na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gida ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi. Gida ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, kung ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
2: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
7: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Masalikan.
2: Epektibo.
7: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
7: Ang D3.
2: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
2: Yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
2: Ang D3.
7: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
7: Yung may D3.
2: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: K5.
15: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

0: through bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week. Nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanituran. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagmalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya pahin sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhan sang leksyon, yung ginatig, uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: suplada beh!

0: kaapoy mo nanti. Lolo, Darlino! Lo! Sadiin ka na, lo! Ay, wala man di sa... Dito, ayun, bi, oh. May kasagingan pag ito sa ubos ng bungyot, oh. Ay, naku. Madulog ko na pala.
1: Wala na siya. Siya nga ni Bo. Luson ko, ne? Luson ko. Wow! Kanabi. Kanabi, gitsi, ne?

0: May pulutson ka pagali nga alupiday. Dagyawan ta na para matapos tayo na. Kag makapahuway ka.
1: Ay, pahuway lang da ah. Ako na lang ni bahala, di. Kay ginahulat ko pa si tatay mo kag si Big Girl. Nanguha pa sila sang dahon sang saging.
0: Ay, dili. O, ano kayo na pa sila naglakat?
1: Nga, lapit-lapit na guro isa ka oras.
0: Ha? Ay, ti apason ko na lang sila eh. Ihapon na ni Dayo.
1: Ah, ati sige ah. Kay matigang na lang ko nga daan kag maluto sang sudan.

0: Sa din to sila ni Tatay kag ni Big Girl man. Ano nga? Hoy! Tay! Tay! Big Girl! Sa... Pa! Si Tatay na masugata ko ha. Oh! Tay! Nadugayan ka mo kuha sa daon sa saging tayaw?
1: Ha? Aba, eh, rabe, kay kataas ang saging. Hindi ko basta-basta nga malambot.
0: Titani, nagdala ka sang silingit nga may kutsilyo sa punta, tay?
1: Nalipatan ko gani.
0: Oh, tay?
1: Ano?
0: Ano nang sa kamot mo? Dugo na?
1: Napilas ako. Kita mo ning ang tuhod ko. Bawa. Ay, nalabo ko sa hindi ko hungod.
0: Si Big Girl yatay sa diin.
1: Big Girl? Nga sa akong mapakitaon si Big Girl, ha? Ha? Nga? Dira ka na gani. Mauna na ako.
0: Tay! Tay, hulat ako ba, tay? Tay! Sundon ko siya. Tay! Tay! Tay, na ano ka man? Nandun nagalikaw ka sa ako na, oh.
1: Ay? Ano ka? Ano ka nagalikaw? Ay, labuon, takakaroon nga, tunto ka.
0: Tay?
1: Arang dahon sa saging mo, ay!
0: Nga amo kagisina kung ginapamangkot tayo? Gapamangkot ba lang ko sa imo kung dasa diin si Big Girl? Anong malain dahaw?
1: Ang malain? Kaya gani sa akong mo pagitaon? Wala kami akaw, danay? Wala! Kira ka na lang gani.
0: Tay! Tay, sa din ka makanto, tay? Nagunuhano niya si tatay man. Doon naglain ang ulo ya gulpi ako. Mapauli na lang ko sa balaya. Base ko nakapauli naman to si Big Girl. Nagalibugid ang ulo ko kay tatay. Na ano to siya man? Na ano to siya kunuya? Ano nga ginpamangkot ko gilang siya kung sa diin si Big Girl? Mga kig siya ya?

epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Ulit sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Tay, sa DNC big girl. Nag-apa siya bala sa imo.
1: Naano ka buin, Yuya man? Nasa akong Yuya siya pagitaon? Kung nag-apa siya sa ako, untani, upol kami pa uli. Pagitaan niyo to siya!
2: Tay, kung ako sa imo, sugid ka na lang kung sa DNC big girl.
1: May cannibal! Naano ka ba ni Yuya man? Ano? Ako? On ko na lang, ako? Ha?
0: Rami. Dalika. Buligin na lang ko pangita, tayo big girl, ha? Basikol may tao nga naglambat sa iya, kaginilaktan siya. Mapabase si Tupi. Kay sugod sang nangin kita. Wala lang siya nagasapak sa aton. Hindi bala, ha? Basigin balusan niya ang bata ko. Sige na.
1: Grabe ka mo nga mga klase tao. Kabaka sa inyo magpabangon ba? Kung ginrape ka ginpatay iya si Miguel. Ako na yun ang suspect niyo. Si Tupi. O sino pa na? Pabangon lang ka mo nga pabangon. Umasi sino pa nang ang akin sa imo? Sa inyo?
0: Tay, dali, no?
2: Dali.

0: Mga ayo na lang kita sang bulid sa mga tanod. Pangitaon to si Big Girl.
1: Oh, oh, oh, oh.

0: Te, nakita nila ka gabi si Bigar?
1: Oh, wala, gid, pero iningaga ko, no. Mangligot naman sila luwat sa mga kasiutan. Kag sa tungasang kampo.
0: Wala, natuya.
2: Eh, damang daw, napiyo mo gid nga wala ng bata ni Armina to piyaw. May naibanan ka parte sa pagadula niya.
0: Ano siling mo? Turo nga ka niya, Basi mang ilang mus kini karon sa nag-asong ang kape, oh.
3: Ay!
2: Mama, kikikid, matupi. Gambal man lang ko.
3: Ay, palihog ay, lang, palihog ron. Lang. Hindi niyo pagbuisita dereng negosyo ko, ha? Halalin ka mo de kung mag-ilinaway man lang ka mo. Halalin ka mo de!

0: Tuhan ini bagabayo ka dalako.
1: Tay? Nga nagapanghimos ka sang bayo mo, tay? Sa din ka ba kadto?
2: Ay, nga ababangkot ka gin. Pagusto ko ya kung diin ko makadto. Malakat na ako.
1: Hindi ka maglakat, tay.
2: Ano? Hindi mo ako mapunggan, rabi. Malakat gin ko ya. Kay man, naggarutan ko diri sa balay.
1: Hindi ka na magbutig pa, tay. Ako ano lang may ginhimo kang malain sa manako. Ginano mo si Big Girl? Hatay?
0: Kwan?
2: Ano ba? Wala ko siyang ginhimo ka malain sa manak mo.
1: Tay, nakita ko sa inuba mo nga shorts kag brief. Nga may dugo. Sa ano mo ipatag ang dugo ng ato? Sa ano, tay?
0: Rabi, ikaw kakukan. Hindi bala silid ko. Napilas ang tuhod ko. Ara pa ho. Dan, diri naghalin ang dugo.
1: Tay, tuhod mong napilas? Paano nga nagkanto sa brief mong dugo, tay? Paano? Tay, sugirin lang ko kung sa din mo gintago si Big Girl. Sugid na lang, tay! Kay base ko hindi ako makapugon. Kag ako mismo ang makapatay sa ima.
0: Patawara ako, Rabi. Nalabuh ko siya. Kay nagbatok siya ako. Pero ba hindi ko yung hugod? Hindi ko hugod. Magpati ka. Hindi ko hugod.
1: Hindi matuhod na tayo. Hindi na matuhod tayo.
3: Rami? Ano ka? Nagahibik ka?
0: Armi na! Ako yun ko na! Kay malo ko kung saan si Big Girl!
4: Hindi ko hugot!
0: Hindi ko hindi ako

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
3: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman,
6: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Gintudlo ni Theodar Nino ang lugar kung saniin niya gintapok ang bangkay ni Big Girl. Apang lubos niya ginpanginwala nga wala niya ginhimuslan ang bata. Apang hindi siya makabutik, bangod sa nagwa sa examination sa medico-legal nga may laceration sa kinatawos ang bata. Sa subong, ara na hunong sa bilangguan si Chu Darlino. Tutup talang diriang amon pagsaysay, tugtup sa liwat, madamog ikasalamat si walang untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagturunan, nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, supladabi! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-ana ay maratista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Big Girl, Angeline Buenafe, Armina Ernadicina Amiga, Carl Melvin Flores Proteña, Rami Chester John Bironque, Tupe Erjan Liva, Nieba Linilia Miranda, Chu Darlino Elmer Obaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: With Physio.
2: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Matatas, mga butka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: My D3.
3: Matas, mga butka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis
1: mo! DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubok
1: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
1: garantisado.
5: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod. Kung kasabot ko, pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch. kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: X-10 Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
14: X-10 Food Superman for Man. X-10 Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X-10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX-500.
10: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
10: DTX-500.
14: Masaligan.
10: Epektibo.
14: DTX-500.
10: Mahigo ba na ang imo dugo?
14: DTX-500.
10: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
14: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
14: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX-500.
10: Masalikan.
14: DTX-500.
10: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio. Ang D3
14: nga may Physio.
10: Ang Physio
14: nga may D3.
10: D3 Bio.
14: E3 Bio
10: with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
14: Ang D3.
10: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
10: Yung may D3.
14: D3 Bio.

0: Suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: TTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:08. Ininga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustansyarap.
6: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Isok ka manindahin nga hapon, syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kagpapalamyaw sa aton sinima ka K5, diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan, sa ato si kapagwaragwag, sa mga nagatutok, naka-tune in subong sa ila si Tag sa Kama Radio. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa aton sining nga mga real stations sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sang Kalinog, banwa sa Mayagaw, sa may banwa sang Dumangas. Baya Short FM Dumangas. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kagkita man ang gabi-abi sa aton sinima ka K5 sa bilog sininga Western Visaya, sa bilog sininga Pungsod, Pilipina. Kag of course sa aton sininga mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahing sang kalibutan, naga-monitor via Facebook Live. I-like na kag i-share ng aton sininga pagpangalagad. Kag sa di man ka mga bahinda sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, kita nagalaom ngayon ang kamong samaayong nga kahimtangan. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Biyernes, pizza 12 sa bulan sang Hunyo. Ikaduwa ininga Biyernes, sa patanan kama Biyernes sa ikaanong nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman inyo lagad, anyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador, Enrico Surita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, mga halos sa tatlong adlaw nga wala kita makauyat sa programa ta. Kaya nag-take over kita sa kagahon nga programa na sa kaya K5 Ray Espea Umala. Pero balik kita sa ato sa nga pagpangalagad, pizza 12 subong. Now, TGIF, thanks God it's Friday. Kagasubong, wala sang opisina, wala sang klase tungod nga holiday.
1: El Castigador.
0: Subong, nagasaulog kita sang ikasyento 28 na tonya kahilwayan. Now, again sa dumuluong. Now, sa katsila nga tiyempo. Just imagine, halos 133 katuwig. Now, ngayara kita sa idalom, no, sang makagagahom nga mga Espanyol. Tob-tob nga naangko naton ang aton sining nga kahilwayan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mga 128 ang nakaligad nga tuig sang ginwagayway dito sa may Kawit, Cavite. Now, sang Hunyo 12, 1898. June 12, 1898. Now, ginwagayway dito ang ayahay sang Pungsod, Pilipinas sa pagpamuno that time ni General Emilio Aguinaldo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero after sa sining mapintas nga pagpamuno sang katsila sa ato sa Pungsod, Pilipinas, why pag inaton to maagom gid, no, totally ang gitawag sining nga kahilwayan. Ah, kay after sang nga gisakop kita sa mga Espanyol, mga katsila, sunod nagsakop man sa aton ang Hapon kag Amerikano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero ang ining pagsakop sang katsila sa aton, no, halos sa sunod sang 133 katuig. Diri nagapakita nga pila sa nika mga tradisyon, pila ka mga kultura, no, kag pila sa nika mga kwa na to ni, mga hambalanon na mayara na contribute ang Espanyol.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ko kaysa makabati ka sa daw katsila imo butasan. Na daw Espanyol ang imo sige batasan. Na kay ti just imagine halos 133 ka tuig. Ngayari kita sa pagginahom na sang Espanyol. way back mga kakay-5 sa tiyempo sa aton sining nga mga katigulang.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo nga pag-abot naton sa Hunyo 12 naa kada tuig kitagid ang nagasaulog sini. Naa kay titama ni kay importante naa sa aton sining kasaysayan sa history naa sa aton sining pungsod Pilipinas ang ining June 12 mga kakay-5 ining Independence Day. Amo na bali nila kuno kun hindi ka maggabalikid sa imo sa ginhalinan, hindi ka makalabot sa imo padulungan.
1: El Castigador.
0: Amo na nga kita gapasalamat sa aton sa ning mga katigulangan, sa mga nagsakripisyo sa ila sa nga kabuhi, against sa mga dumulo para maangko naton subong, ang ining kahilwayan, makalagaw kita, maka-enjoy kita. Initanan, ginahatag naton ang ato siya pagpasalamat sa aton sining nga mga katigulangan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero ang pamangkot, nahilway na gidman kita? Siguro tila inmangrong pagpamigos ang aton sa agayan subong, Isang una sa kamot sa dumuloong basi subong, sa kamot mismo sa aton sa nga maopisyal.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang amo ni subong ang nagkuan sa aton nagapamigos, nga pagatag sang mabudlay sa nga pagpangabuhi sa aton pungsod Pilipinas. Amo nga may mga kanta, nga nahimo, sa sining nasambit siya nga paghilway sa aton sa nga pungsod Pilipinas. Gapakita kita nga palangga naton ang aton siya pungsod Pilipinas. Pero subong nga tiyempo, dumakambal kita, Pilipinas, ang hirap mong mahalin.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tungod sa mga nagakantabo subong sa aton sa nga pungsod Pilipinas, nahilway matukod kita, sa mga makamot sa nga mga dumuluong nga nagsakop sa aton. Pero pamangkot, subong kita kahilway, nga yara sa pagpangmalakat, sang pila naton ka mga opisyal, ilabi na gid ining manadlahig sa controversial sang corruption.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayong apong gig kay Sir Gisriel Aguro, gagwanta pa, kay Ma'am Alma Alto Pavilion. Happy Independence Day kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, mga OFW na ton, mga gitawag nila mga modern na hero, mga OFW ta. Kay Sir Augusto Cinco sa may Concepcion, sa kay nanay ko no Eva Alasio. May dayad nga po na nakagsubong man, kay Ma'am Aisha Ahmad. Narin subong sa may pungsod Pilipinas, nagpauli na si Aisha, si Ma'am Aisha Ahmad di sa aton.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ano man lang bintal pang dosyo balita nga ato sing pag-aistoryahan sa saning Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dugay-dugay ka check naton koneksyon naton sa pag-asa. Ari kita sa tiyempo na sang tigululan. Pero na-notice naton mga K5, kung kaysa makabatsyag kita sang ulan, daw, kuhan ka nito, hindi kini ka basa sang duta ta, dumalaka-laka ang pagtupa sang ulan. We don't know lagi kung nangaton sa nga mamanguma, nakatalooma na sa ngilasin nga duta. Nakapang-arado na nangaton sa mamanguma da. Ilabi na gid ang mamanguma ta nga nagasalig sa pagtupa sang ulan. Rain feed, mga K5. Okay na kung may mga irigasyon, lapit sa mga suba na bastante ang tubig, kung kayo sa atin din nagkakuha sang tubig. Pero ining mga kaumhan na to na nagasalig lang din sa pagtupa sang ulan, nakasugod na kamo talauma sang duta nyo? Nakabungkal na kamo sang duta nyo? Nakasugod na kamo first cropping?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Diba na kung tanay sa aton sa nga koneksyon, sa aton sa nga pag-asa? Kaya may mga lugar gimang na nagtupa sa ulan, pero nilalantaw abisubong kung nga ang dutama kaninit ang inipagtupa sa ulan despite nga nakadeklarar na ang pag-asa Naari kita sa rainy season o kung tiyempo na sang tigululan. Pero sa gyapon, malaka-laka kita maka-experyensya sang pagtupa sang ulan.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag-subong gani, grabe pa ka pa ang sang tiyempo. Makabatsag gyapon kita sang mainit siya nga tiyempo. Sa saning season na, sang tigululan, mga ka-K5. Sa piyak lima, makaupo na ton, koneksyon na ton sa atong pag-asa, upod kay Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong hapon.
2: Hello sir, mayong hapon. Kasi sa atong man, mga pagpalakati sa P5 News FM. Latest nga weather update na ton sa Lofang Friday, April 2026. Based atong nga latest nga update, ang interlift na gapren nga puno ang epekto sa eastern section sa Southern Luzon, Visayas, at sa Mindanao. And so far daw, wala magkamagin ang monitor nga LTA o Bambino sa Sulod or sa Buwa sang part. Dari naman sa aton sa Western Visayas, pinayang Japon, aton na generally fair weather. Pero may mga chance sa Japon sa mga isolated ng mga pagulan pangilat ka panagobdala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin may natubtubaganagan sa direksyon na bagatnan na katundan, tubtub na bagatnan. Nga mo niya magadala sa mga naitubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 26 to 33 degrees Celsius. Adlaw magatumad 6-12 sa hapon. Magabot laki ni 527 buwas sa aga.
0: Engineer Baron.
2: Ang mga nangyayon sa update ako si John Baron. Maramagid nga. Salamat.
0: Engineer Baron. Hello sir. No, subong do amoning rason kung nga ang dumapa ang gapo na ato nga tiyempo tungod sa Easterlies ni Engineer Baron.
2: Yes sir. Easterlies ang nag-ano sa aton din. Nag-epekto din mo na nga daw batsyad na mainit dumapang.
0: Okay, ang aton sa nga heat index sa subong adlaw, pila nga maximum natong na record ra?
2: Yes sir, ang highest natong na record sa subong no is nakalabot kita 43 degrees Celsius.
0: So 43 degrees Celsius. Ano yung oras sa tabok ina sir?
2: Alas 2 isang oto sir.
0: Oh, so mo na nga sa naton do medyo magrugal umon ang tiyempo sa mga lugar. Pero mainit ang adapya sang hangin. Isa man sa mga reason sumong sir kiti ari na kita sa rainy season nakadikla ng pag-asa pero lumalaka-laka gyapon pagtupas ang ulan tungod ni sa El Nino sir.
2: Well actually ang ining ano sir no inang do nag-change ang aton nga hangin no supposedly dapat habagat kita naging mo easterlies is okay. Ano na siya mo nang ginatawag naton nga monsoon break. So actually si ano no si habagat nag-attract siya kadali lang, temporarily, pero mabalik mo lang siya, no? Ang amon ng reason, actually nga, naglaay na nga nga hangin, kag do, do manotice na ton, do medyo na gano'n naman, no? Nagpaang, pero ang abagat, mabalik mo na siya, sir. Normal na siya, abi sa ano, no? Kapin pa kung may low pressure system nga naglabay, and then, of course, ginano niya ito, no? Ginbutong niya, ginpasaka niya. Ang habagat, so actually, do, ano na siya, no? Do, wala na nag-epekto sa aton. So muna siya actually ang isa ka reason no, kung nga may ginatawag kita nga monsoon break. Pero temporary, malana siya sir, mabalik mana siya dayon. Ang daw parang ano siya,
0: pawayway lang?
2: Nagsaka to siya. If I remember, nagsaka itong habagat. Nagsunod to siya sa bagyo nga nag-recurve sa babaw.
0: Okay.
2: Tapos sa subong, ano na siya, no? Ang temporarily easterlies kita. But for the next coming days, mabalik mana ang aton nga habagat.
0: Okay, so normal man siya, no? Kung kaysa, amun may gitawag na monsoon na break, no? So, the following days, maka-experience siya magkita sa hangin na bagat. Nga, amun ay magadala sa mga pagtupa sa ulan, sir?
2: Yes, sir. Actually, normal na nga itong monsoon break, especially pag nag-transition kita from tag-init season to our rainy season. Actually, for the previous for previous years, nakatabo na siya actually, sir. Hindi na siya subong tuig, but sa previous years, nakatabo na siya. Ang normal na siya actually nga currents pag nag-transition kita sa aton nga season, especially kasi siyempre naglabay ang bagyo kang nagliligya itong adlaw. Kasi siyempre nag-change man ang habagat no, in terms of yung area nga kinaapektuhan. So, ang mutong reason kung nga daw si habagat kung sa ano pa, tao pa sa balay naglakat pero mabalik man sa dayon
0: ah. Okay palang pangpalipas ang sara. With this information John Baron, salamat kay kagliwat. Mayong hapon. God bless sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Sir, thank you and salamat mga pa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Salamat kid sa connection naton sa ato sa lokal pag-asa. Tingala ko man nga sa lingkor, hindi kita sa tiyempo sang tigululan na mainit ang dapya sa hangin. Ti nagka-experience kita no sang easterlies. Magabakitang easterlies amo ning mainit sa nga hangin na ang halini sa Pacific Ocean. Amoy ko nga ang apapaang gyapon ng aton sa nga nabatsyagan. Kay tungod nga piktado kita sang easterlies. Pero sa mga sunod, sino man na daw liwat nga maka-experience naman kita sang hangin habagat. Di galab. At pagkita 43 degrees Celsius ang heat index, no? Yari pakita ni sa kwan, dangerous sa level. Now, sang heat index ining 43 degrees Celsius mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Sir Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa na, sa may dikamay kalanaan. Sa may barangay Rizal Apos, available yun na ang Detox Coffee Mix. Mga pika mo, dapat nakapi nga healthy ha. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kasi na naman nagkakalaon na kagapamilya ni Tita Rina na mayad ay gingahapon. Pagbalik natin, dugaw information sa ating pagpangalagad. Kay Ma'am Maricel, Baroka Siple, kay Sarah GL, Ilunga Vlogs. No? Pa-shoutout sa pamilya Caballero sa may bayan sang Molo. Kag sa North Baluarte yan, no? Kay Hinexes Agnes na no? May adayagin nga hapon. Pagbalik na dugaw information sa ating pagpangalagad pagtapos sa pinaka-importanting mapaybalo palug standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My God!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
3: sa Star Connect,

0: diet and exercise, panalo ka. Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
14: Pamahal sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: So na.
15: Good day. Magid ako sa akong body odor.
16: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong.
16: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag
16: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabakas sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
4: Food Superman for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
20: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
4: DTX 500.
20: Masaligan.
4: Epektibo.
20: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
4: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
4: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
4: Kagakontrolar.
20: Sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
20: Masaligan.
4: Epektibo.
20: DTX 500.
4: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
20: Ang D3.
4: Yung may Physio.
20: Oh. Physio.
4: Yung may D3.
20: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio.
4: Ang D3.
20: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
20: Yung may D3.
4: D3 Bio.
20: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
23: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
24: nagapula kaga,
23: nagakaton,
24: mag-Eye Care Gold.
23: Ang kapsula
24: nga himo para sa mga mata.
23: May yara ini sang superior antioxidant
24: para sa mga mata.
23: Kaangay sang lutein,
24: vitamin A,
23: vitamin E,
24: vitamin C,
23: zinc,
24: kag bilberry berry extract.
23: Eye Care Gold.
24: Ang mas ginpambasko nga kapsula
23: para sa mga mata.
24: Eye Care Gold.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon,
24: magtumar sang Eye Care Gold.
23: Kag patuluan
24: ang mga mata sang Eye Care Drops.
23: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: I Care Gold.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!
27: Pabalik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
28: El Castigador!
27: Nagdulo sa atong nga oras, alas 4:37. Subong tiyempo, dapat pabaskugun tayo sa immune system. Bawal magmasakit, bawal mahospital. Mahal kabulong kag mahal ang hospitalization. Inong kita Power Trio, Klinika Detex 500 Superior Antioxidant. Ang Mighty C, Alkaline Base, Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa mga pharmacy o kung butika sa inyong lugar. At pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan mga klinika products sa Klinika de Altantibum Design Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
28: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
27: Kay Sir Romel Palmares, may dahiging hapon. Kay Sir James Clifford sa may Mangkukuro Ahoy, na dira sa balay ni Princess Moreno, nagamonitor gida si Tapol kag si Upog kag si Tibo. Kaya monitor da sa K5 News FM Sara kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon. Kumusta da ma'am ang sitwasyon subong sa Lebanon? Kay Ma'am Laura sa Magaysay, may dayagig nga hapon kag kay Ma'am Christine Agardose.
28: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
27: Mahimo nga magasaka naman ang presyo sang gatong sunod sa nga semana. Pero on the part sang diesel, dumayara sang report na nga mahimo nga mga nubo ini, pero ay pagit sang specific kung pila ang igasaka kag pila ang iganubo. No, sabahin sang diesel kag sabahin man sang gasolina. No, kay balaan naton na way pagyapon na mauntat ang ining konflikto, no, ang tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Nagligan may nadaw na binaslanay sila palupad naman sang missile, no, sa mga drone. Nga target sang Iran ang ila sa ning mga US military bases. Kag target man sang Estados Unidos ang pinakalugar dito sa may Iran.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Kay Ma'am Bing Space Jamie, dahil ginga hapon amo ning mga epekto naman sang padayon sini na nga ilinaway sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran nga samtang hindi ni ma-establishar no? Nga mangin maayong ito sa reaksyon nga mauntat ang ila sa ning nga pagpalupad sa nga missile na no? Ti sa Gyapon hindi ni establish ang aton sa ning sitwasyon sa aton sa ning gatong doon sa may pungsod Pilipina.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Amo ning sa Gyapon na mahal ang ining nasambit sa ning mga gatong naton tungod sa padayon sini na nga konflikto gabi ng tayanay na lang. Na, kay kung kaysa pahambalon ta si US President Donald Trump na daw okay na pero lipod siya na may galinopad ng missile kag drone si on the part sang Iran na nga hindi man magpasupil. Amo na nga ang kung kaysa may bayluanay na sang mga pag-atake sa missile kag drone attack.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Alas 4:40 sa atong siling pagpangalagad. Mga ka-K5, naglabot na sa 55 ka mga tawo ang naglamatay sa sing mabaskog sining linog nga nag-igo dito sa may area sa Mindanao, ilabigid sa may Sok Sargent.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Base sa report sang NDRRMC, naglabot na sa 55 kamatawo ang nagkalamatay na no? Matapos ining 7.8 magnitude nga linog nga nag-igo sa ila. Ang mabudlay subong kami mga lugar sa Gyapon nga hindi malabot gagamit Gyapon sang mga helicopter para malabot ining pila ka mga lugar kay may mga dalanon sa Gyapon nga mabudlay na no? Nga masulod mga kifay. Although nga may mga dalanon man nga sang una hindi pa maagyan amat-amat na subong no? Nga maagyan mga kakipay no? Ang clearing operation kag ang rescue operation maburubudlay no? Tungod sa Gyapon may mga gakatabo nga aftershock iambal natin yung aftershock sa hindi siling iba natin mahinay no? Ibang galabod ni tag 5.0 magnitude pasaka pa mayarak ani sa nga mga 6 pa no? Nga aftershock anabat sa gan dito sa nasambit nga lugar.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: So mabudlay dugangan pagid sa sing mga aftershocks ang nagapabudlay pagid sa aton sining nga mga responder ining mga pagtupa sang ulan.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Just imagine based diri sa na-record nga aftershock ang range sa magnitude yara sa 1.2 tubdob 6.4 magnitude. Just imagine aftershock sana 6.4 na ano na kabaskog mga K5 siguro kada tayog sang duta siguro na ang panalikop ka na sang kahadlok.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: We all know nga tanan nga mga ahensya sa gobyerno ta na ara subong nakatuon kung paano liwat makabangon ang ining mga lugar nga apektado dito. Ilabi na gid ang sa sentro na sa sinasambit sa linog dira sa may Sarangani.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Di ang pilapad rin ka mga tawo ang padayon pakaron nga missing mga ka-K5 no? Di sa saning natabo nga linog nga pila naka-adlaw ning nakaligad no? Mga sila nga ito na mga arap pa sa 30 missing no? Wipe and balbulan kung sa diin may imok ang iban sila no? Tinabunan sang duta tungod sa katabo sa nga landslide kagang iban sila base sa sila nagkaluguba sa mga building nga natabunan sa mga debris.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Just imagine ang na-record sang Feebox nga aftershocks as of 9 a.m. Ha, kaina sa nga adlaw. Yara, nasa 3,860.

0: numero 44 sa atong suni nga pagpangalagad sa piyak nga bahin ang lawas ni Rene Baterbonya, ang ining player sa Ateneo de Manila University. Nakabot na dito sa may area sang Davao City. No, inabigin dito sa iya sa ning former nga bulutuan ang Ateneo de Davao University. No, dito na subong may yara na no, sang week. No, okay, pati gayon sa nasambit sa nga bulutuan kay nakabot dito kayo na mga alas 2:43 sang kagahon sa Davao International Airport ang lawas ni Rene Baterbonya. Amoning masakit kag daw hindi naton mabaton. Ilabi na gid kun mga himata, no? Kag ginikanan ka ni Rene Baterbonya. Nagaling ka sa inyo nga lugar, dala ang paglaom. No? Dala ang masanag sa ning palabuton, no? Nga ang ining pagpadulong mo diri sa may Metro Manila, no? Amo ang makahatag sa pamaagi para mabuligan mong imo sa pamilya nga maahon, no? Makakwanip saan paano makauruswag ang inyo sa pagpangabuhi. No? Kaya tiyalin sa pigado sa ni, no? Nga pamilya ining si Rene Baterbonya. No? Dala ang paglaom nga makabulig sa imo sa pamilya. Kag sa mga nakakilala sa kay Rene Baterbonya, mga classmate, mga abyan niya, no? Isa ni ka makita na ito maayong nga i-emplo, no? Di sino man nag-expector, no? Nga sa iya siya pagpauli sa ilang lugar, no? Imbes nga maayo na nadala sini, mga nadangtan sini, pitik sintas, pagpauli mo, yara ka sa sulod sang lungon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Naka-relate man yung mga OFW ta? Di ba lang mga OFW ta nagapasimpalad sa luwasang pungsod nga dala ang paglaom nga pag-obra dito sa luwasang pungsod makabulig, no? Sa ila si pamilya dari sa pungsod Pilipinas. Pero ang balaton hindi tanan nga mga OFW nangin maayo ang ila sa ni nga naabdan sa luwasang pungsod.
1: El Castigador.
0: No? Amo ning pagalin nila dala ang paglaom, no? Nga mabuligan ang ila sa pamilya. Pero ang mga OFW naton, no, nga way maging swerte sa luwasang pungsod, pagpauli nila, kaangay ni Rene Baterbonya nga yara na sulod sa lungon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Mayo nga punggid sa non Lisa Animal Bite Center sa may Mandurriao branch. Pero may gunung pamati ah. Sakay Michael from Lisa Animal Bite Center. Thank you again sa pagmonitor din sa K5 News FM Iloilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Lain-lain man ang aton sa nga pananawan. Pero kadamo abi sa mga question, no? Nga dapat masabat diri. Nga nagakinahanglan sang sabat ining mga palawakutanon. Amal gani ang bala ton, do we need nga matabo pa ini before nga mag-akto kita kumayara gidman sa mga violation o kon may mga salabton diri, no? Una-una ang management, no? Sa Ateneo de Manila University.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Natagal ini sang emphasize ang ininatabo sa duwa while kita nagatutok sa kay Rene Baterbonya kay on the part sa kay Divine Adili, no? Nga taga Nigeria. Masakit man sa ila sa nga pamilya, no? Mismo gani ang iya sa nga may, ang iya sa nga iloy. Nagambal man na si Divine Adili, no? Ang ila sa nga bata, may himo ang mamalang paglaom para bisan paano, no? Makatultibawa sila sa ila sa nga pagpangabuhi.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero pitik sintas pariho sila sa kapalaran, no? Ni Rene Baterbonya. No, nga gindimala sila mga kakifay. Pero kung lang tawon naton abi, no, ang ining mga former players sa nasambit sa bulutuan, madamo na, no, sang mga hindi amo nga eksperyensya. No, just imagine na ginatawag na nga bootcamp, no, kag hell week, no, para sa ilaya ang isa kasimana, the time para sila impyerno.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News.

0: FM.
1: Di ko magambag itang Hell Week o kon impyerno. Di ka muna na magkwan, magbanabana kung nung katabo dira, maakipay. Pero despite sa sanil tabo, no, ang isang una damo, gariklamo nga para sa ila Hell Week, ang inig na patigayon nga training camp. Pero that time mo ay nimatagan sang importansya. Amo ni kung kaysa kinahanglan pa nga may mag-usik sang kabuhi before kita nga mag-akto, no? Before kita nga mag makarealisar, no? Ti sakit sa pamilya kung kamo ang masampulan sini, no, on the part sa Kairini Baterbonya kag kay Divine Adili
0: El Castigado.
1: No, nga ti dire siguro maka-adjust kag mahimo sila, no, sang iba si pamaagi pag abot ta sa training camp. Na sa sining mga players sa nasambit sini nga universidad.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Madamo sa ahensya sang gobyerno nagsulod na sining nasambit sini nga kaso sa pag-imbestigar dira including na ganing Department of Labor and Employment. Ang gina-check dira kay ti ang coach si Tab Baldwin. Na kun bala may mga nagakigo nga mga dokumento kag papeles diri sa paypungsod da Pilipinas kagalakip man diri mang K5 nga ginaimbestigaran kun ano ginamatutuod sini nga hitabo ti masakit sa isa sa ni ka Iloy na nga para sa iyang pagdulong sa bata sa airport amo na to gali no ang makabig katapusan nga pagkakus sa iya bata.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Asta si Ma'am Cheryl pating brand niya maka-relate. So dalon eh, no, after sabay Ateneo di Davao University, gindala ang bangkay ni Rene Baterbonya magapadulong ini sa Agusan del Sur. Kahit ito mandok in sa Agusan del Sur ining si Rene Baterbonya. No, ti kumag on the part sang mga ginikanan himata balaan tagid no kon ano ka kasakit no ang ining natabo no sa ila sa ninga duwa mga kakipa di siguro diri ang badaton makatuon kita sang leksyon kag ang pamilya no matag man ang hustisya gakwan eh gaulan man ang bulig sa pamilya damo-damo sa managbisita sa ya ni Rene Baterbonya madamo ang nag-alabutan no nga bulig ilaba-laba siya kabulig ya financial man mo. No? Pero, hambang nga ton, no? Ang kabuhi, wala sang iban nga baylo.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Okay pa na nga, nagubaan kasang balay, nagubaan kasang mga propriedad, madula ang propriedad, no? Mabalik pa na, no? Kung kay isa sa imo. Pero once ang kabuhi, madula, at hindi pa nato na mabalik, mga kakipay.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Siling ni Ma'am Christine Gardosi sa military training may hell night no, hindi hell week di hell night po silingon isa lang ka gabi
0: El Castigado.
1: Just imagine kung isagig ka simana ang makasurvive ka na sina unauyangan no, ang ining mga kwan pamatanon no, ining mga kabataan mga kakipayb nga madamo pa kuntani nga usang handom na sa ila sa ninga pagpangabuhi.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pero ti hindi na mabalik ang tanan-tanan. Amo na nga live your life to the fullest kuno ha. No, kay kitaya why kita kabalo kun sa no kita ang kwaon sa katun sa makaako. No, ining mga nabiktima sang linog. No, sino man nag-expectar? No, nga iban sila ginpundar sa pilasin katuig, no? Just in a split second, narumpag, naguba ng imo sa ning palangabuyan. Pero ang bagay naton, mga propriedad, palangabuyan, madula, no? Masakit man. Pero, why sang mas masakit kung kabuhi mismo sang imo palangga ang madula.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Why isang kabaylo ang kabuhi mo? Why isang presyo? No? Why isang balaton nga taganta ka isang milyon? Mapatay ka mo? No? Why siguro isang mag-amusin na? No?
0: El Castigado!
1: Nga kanon mo, ang emosyon nga kaugalingon nga ibaylo sa anuman nga akwarta. Ang balaton ang kabuhi, wala sang baylo nga kwarta. Pagbalik natin, dugang pag insato siga pagpangalaga, dugang pag mabalita, pagkatapos sa pinag-importante, mga 5 below, paliog, standby.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: Ang TTX 500
3: ang may powerful compounds
2: ganagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: TTX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo.
2: TTX 500
4: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sa brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang madamage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Lain gid man kung kana, tigulang kana,
4: oh,
5: tapos hubin pa imong pamatinan,
4: uh-huh.
5: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
4: Uh-huh.
5: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
4: Oh,
5: no?
4: Ang
5: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
0: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
0: DTX 500.
8: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
4: ay, oh, Mighty C. The more kagabisyo, the more
5: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
4: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
4: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3. Mabakas,
15: mga butika.
14: D3 Bio.
16: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 gamay VCO.
14: Ang VCO
15: gamay D3.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo ba na ang imo dugo?
15: DTX 500.
14: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masalika DTX 500.
17: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
19: Paulit-ulit na lang ang ulam.
20: Momshie!
19: Angelique!
20: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miki-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporbiotics,
7: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporbiotics,
7: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
2: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
7: Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Galao magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
10: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
17: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo na dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: I Care Gold.
20: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kag gakontrolar
17: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Asalrikan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
18: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
18: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
23: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
26: El Castigador!
25: Nagdulo sa ato nga oras, alas 5, Jess! Kapag ang pinakamu dapat healthy ang kapi ha, Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
26: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
25: Sa kay Ma'am Susan Siscar, wala katumbaso na ang kwan, ang kantidad, ang kabuhi sa isa katawo. Kag wala katumbas, nga kwarta ang kasakit na nabatsyagan sa isa kuno ka Iloy. Namagay, namakita na ito na luyag sang Iloy kuno gid ang natabo. No, kag wa gid sa kay balo, no? Ang Iloy nga amo ni gali ang training. Kay sila kun balaan ko lang, di ko pagpasugtan mo. No, kay usually ang Iloy ya kumahamulag sa iya nga bata. No, naga remind gig kag ginahambal nga halong kagi. Hindi mo pagpabayaan ang emotion ni nga kaugalingan.
26: El Castigador.
25: No, kung balaan mo lang sa Iloy, nga mo ni kabugat, kagdelikado. No, sa ilang singa training, mambagrong Iloy, to, bisan diri ka lang, no, mating uha kita, bisan pigado lang ta. No, diri ka lang, no, buligay kita. No, basta makaupod ka lang.
26: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
25: Alas 5:11 sa ato sa nga pagpangalagad. Akay na may mga programa ang ato sa city government angot sa pagsilibar naton sa ika-128 nga katuig nga kilwayan sa ato sa pungsod. Pero why gulit si Mayor Subong dito sa Singapore? That's why ng acting Mayor Subong si Vice Mayor Alav Labarunda. Pero ang ginatag nga mga invitation la ang program na dua may ngalan ni Mayor Isa Treñas, may ngalan man ni Vice Mayor Lovlove Barunda. Ano ay niya ma-anticipate nga sa sining pag-celebrar sa ika-128 nga kilwain sa pungsod Pilipinas ta dito sa Singapore si Mayor Isa Treñas kagang ning free car Sunday na sa may bayin sang Sunset Boulevard. Kaya subong daw ginulan isa yung mga reaksyon. No, negatibo nga reaksyon. Angot sa ning ginaduso nga ordinansa nga kada Domingo wala sang salakyan sa ibahin sang Sunset Boulevard. Yan pa mang coach sina kung maglagaw ka na, kinangalan mo gid maglakad. Ang problema din mo i-parking ang imo sing salakyan.
0: El Castigador.
25: Amoy ko nga ang adamo diyang tawo sa may Sunset Boulevard kay accessible sa mga salakyan mo. Wala mo kitang Pinoy basta may lalakton, tamaran. Dito ko niya accessible. Damo nagalagaw kay pagpanaog mo ara ng kantuan mo. Di ba lang, na? Kung may mga kantuan ka o mahambal, may lalakton pa. Pareho ko kaysa may kantuan ka o pamangkot mo. Ano na, sulod na sang salakyan? Kay kita ya tamaran na taton maglakat. Dahil no, labagin subo nga tiyempo nga instant ang tanan. So ano ning matabo, no? Kay ti first reading pa lang nakapasar. Ang second reading, ti diri di ang pagdebatiay, no? Pag question diri. Kung anong plano nila, mga ka-K5. Balontang reporter, K5, Jenny Kaudyun.
26: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
1: Sa K5, Enrico, naho na to, no, ang una ni mo nga gin mention, nga ad-hoc yung program ang gin print in line sa celebration.
25: Ano, sino na nag-print ang opisina sa nga PIO?
1: Ang yes sa kay Favendrico kag ang City Mayor's Office man of course no ang nagahimo ina sang invitation actually ang kay Favendrico sorry was uncorrected ang City Tourism na kay Favric no ang nagprepare sang program for the Independence Day kay ina kay Favric dito sa may Iloilo City Hall ana tabo sa na kay Favendrico actually since nga nakita naton nga ang printing is isa sa copy nga mayor or isa Trenyas. Ang ikaduha ka K5 Enrico is ang kay Acting Mayor sa karon Vice Mayor Love Baronda. Actually ang explanation din ka K5 Rick kumbaga late na ka K5 Enrico na abisuhan bala nga ang attend sa program is si Vice Mayor Love Baronda ka K5 Rick. That's why nga rush hingagaw. Lang ginhingagaw lang nga maprintahan sa program ka K5 Enrico because right now si Mayor Isatranias ang unofficial travel dito sa may Pungson, Singapore ka K5 Enrico para sa City Summit ka K5 Rick. That's why nga pa under sa DILG Local Government Code nga once ang alcalde ang mag-official travel sang sobra sa tatlo ka adlaw, no. Automatically ang makuha sa posisyon o kung matake over as a mayor is in her the absence is the Vice Mayor kay Favric. That's why nga si Vice Mayor Love Baronda. Actually, according to Vice Mayor Love Baronda, nga last week nagmuno naman actually si Mayor sa iya nga ma-out of the country siya. And pero kahapon lang gito kay Favrico na balaan sang BC Alcalde nga siya gali ang mapu ko na sa may mga kumbaga papeles na nga nag-aalabot sa opisina nga needs ang iyang pirma as well as man may mga bisita ang siyudad sa Iloilo nga nag-courtesy call ka kinhanglan at tindiran sang mataas ng opisyal ka kay Fabrica.
25: Oh, so amo na nga why man kabalo ang City Tourism nga si Vice Mayor Love Baronda mo mag-attend sa programa para sa ato sing Independence Day diri sa Maya City Government?
1: Probably ka K5 Enrico, that's why nga ginhingabot lang ang printing sang ininga and program ka ina ka K5 Rick.
25: Sige, tiyan ning free car Sunday sa Maya Sunset Boulevard. Now kay pag-post diri, now damo ang mga negatibo nga komento, no? Angot sa pag-abot sa Domingo, why sang salakyan da sa Maya Sunset Boulevard? No, una ang purpose ng Sunset Boulevard siyempre, isama na sa mga lalakturan ka K5 ba dyan mo. No? Dumakabig nato na sa madalan daw C1 bla. Nga kunbugat ang dalagan sang trapiko diri sa may area sang Molo, sa may Mandurriao.
1: Do alternative route.
25: Isa na ka alagyan ang Sunset Boulevard kiti makadirekta ka na lapos dito sa area sang Uton o kung maglapos ka man diri sa may bayan sang Arevalo or area dito pakadto sa may bahin sang Pavia, amo ni nang access road nila, no? Pero based sa ordinansa ni Councilor Miguel Trenyas na kumag free ang tanan mga salakyan dira nga hindi wise ang presensya, no? Basi kon na damo ning ma-reklamo kay 5 Gen.
1: Actually, First reading pa man ka K5 Enrico ang ining ordinance na ginpasar ni Councilor Miguel Trenas. Ti ang with sa first reading nagapatigayon pa man ka K5 Rex sang committee hearings kag mga consultations in implementation sining ordinance sa ka K5 Enrico. Actually ang ano dira ka K5 Enrico, ang car free Sunday hindi man siya whole day ka K5 Enrico. Half day lang siya tapos half lane lang man ang pasiraduhan ka K5 Enrico. Agod hatagan man sang space ang aton nga mga nagalagaw dira. Usually ang Sunset Boulevard is very ano get very appealing gid sa aton nga mga athletes nagadalagan, nagajogging kag nagawalking-walking ka K5 Enrico. That's why nga amo na nakita ni
25: so half lane lang gid.
1: Half lane lang, half lane ka K5 Enrico.
25: Pero kung mag half lane, pwede magyan sa pihak, no? Pero hindi ka pwede ga parking da.
1: Amo lang.
25: Oo, maagyan lang pero hindi pwede ka parking.
1: Yes.
25: No, kay tindi na kung matawag na car free Sunday kung may salakyan na naga-parking. Ang problema na kung magkadto ka, kay ako ya isa sa mga rason nga damo na tawo Sunset Boulevard kay pwede ka dala salakyan mo. No? Accessible kay pag-plastar mo dira ara kras lugar. Hindi mo na kadang na maglakat. May na propose kun din pwede ka parking.
1: Amon pa na ka K5 Enrico, since nga first reading pa lang, wala pa man gid ni ka K5 Enrico sang technical kumbaga technical, wala pa ang naisorehan ang technicality sa K5 Enrico. Kay kung sa first reading, title pa man lang na ka K5 Enrico ang gid so mo. So amon nag-again liwaton naton may mga committee hearings pa nga ginapatigayon. So dira pa may technical conference pa ni ang mga concerned agencies like for example, dira ang sa traffic, ang police kag kung paano padala ka K5 Enrico. Actually nag-post man si Councilor Miguel Trenas addressing issues kaya nakalabot man siya ang mga feedback like that kay Enrico ang parking paano ang mga business establishments sa kay Enrico nearby kag syempre halin daan kay Enrico sa may stoplight dira kay Enrico sa Mega World layo palakton mo pasulod sa Sunset Boulevard mo.
25: Yo, kung problema why, kung di ka maparking layo pang imulaktan no? Or dito ka man alin sa Mega World no? Nga nakasuksok ka na sang shorts naka pang running attire ka na ka K5 Jen, no? Amo lang din na ang concern regarding sa sining pagpasira dira, no? Pero half lane lang gid, no? Ano mo silingon? Ang isa da ka lane mo unila kwan, i-double lane na duha ka salakyan maagi ang pasulod kag pagwa.
1: Again, the K5 Enrico, hindi pa naton gid truly ma-visualize kung paano ang implementation sang Car Free Sunday since again first reading pala siyang ka K5 Enrico, wala
25: so,
1: pa
25: sa next session.
1: Committee hearing pa siya ka K5 Enrico ang paano ang pagplastar sini paano ang pagimplementar paano ang parking kag iban pa nga mga concern gigin palabot sa kay proponent Councilor Miguel Trenas.
25: So kay ti pagwa sa ning report do ka damo sa mga negatibong komento kun matabo dira kay ti una mabal naton alagyan do shortcutan no access road dira nga area kag usually dama nagakadto da K5 Gen na kita naton na damo sa masalakyan nga naga parking dira no awi don to lang kon na pila ka porsyento ang may salakyan gigakadto dira o kon na ang waay sang salakyan nga nagakadto dira ka K5 Gen no kay ang bagi naton ang esplanade limitado da ang masalakyan mo no nga nagakadto hindi kaya pwede da ka parking sa esplanade
1: yes.
25: Pero makita naton umpisa nga rang Sunset Boulevard naglakalaka tawo sa esplanade K5 Gen mo no kay nga kay pagkadto mo da sa lugar no makasulod ang salakyan kung gusto niyo maglingaw-lingaw arak ni sa salakyan lapit lang wa kada kanang lang paka nga malakat sa K5 Gen mo.
1: Amogit ti K5 Enrico ti kung i-compare naton ta K5 Enrico ang distance abi ka K5 Rick sang esplanade sa highway gamay lang lakton mo.
25: Oh.
1: Unlike mo ya ka K5 Enrico sa Sunset Boulevard nga tayo pa ya kung dira ka K5 Enrico may surudlon pa ka K5 Rick.
25: Kagway kag diya parkingan.
1: Wala kag diya parkingan.
25: Kon dumili ana pag parking dira. Wag na parking. Ano ay ma-parking ka to sa area sa stoplight at sa Mega World? Hindi ba na grupo ide? Base kung bawalan, makamuda sa management sa Mega World unless dito sa ilang parking area nga tama kalayo to kay 5 Gen.
1: Amo gina kay 5 Gen.
25: So kun ikaw majaging ka halin dito, shorts ka na dani jogging gol pa do sa Sunset Boulevard.
1: At least dira pala naka-start ka na, naka-warm up ka na.
25: Ang problema na kun magbalik ka.
1: Ang balik ka naman ako.
25: Balabala mo ko kay sangon pa kadto kaway pa nakapoy. Pero magbalik ka naman mambal pa kalayo maklakton ta.
1: Amo gid kay 5 Enrico. Te again no, since nga first reading pa man lang siya ka kay 5 Enrico, may mga ano pa ipatigayon pa ini ka kay 5 Rex sa committee hearing kag since nga nabati naman ni Councilor Miguel Trañas ang mostly concerned sa mga pumuluyo dira, will for sure ilobby gid ni ka kay 5 Enrico sa committee hearing kaysa pagkabalo nato hindi ang iban ka kay 5 Rex nga syudad nag-implement naman sa car-free Sunday ka kay 5 Rex mo.
25: Pero lain ito yung sitwasyon. Lain ang senaryo dito sa din ako BGC, sa Taguig.
1: BGC, Makati, kag sa Ayala.
25: Ayala, gapatuma na. No? Pero lain mo ito yung ang view abi ka kay 5 Gen mo. Kailangan ito Sunset Boulevard mo. Now, usually, gakanto ka para maglingaw-lingaw, magalantaw sa niya gapatunod. No? Nga adlaw, kahit sunset nga daan, pero ang problema dira, ang lalakton kay 5 Gen mo. Amo na ang dakot ang concern, mabal nga, ito kalayo, ito kalakton, dito magkanto to. Amo na ako nakita, anda, kung nga ang kagdamudamo isang tao da, kagdamudamo nagaparking dira, tungod, no? Nga, hindi ka na maglakat on this spot, pag panaog mo sa lakyan, ara na kay 5 Gen.
1: Amo gid kay 5 Enrico, tati, we'll see, ano, kung paano ini mag-develop ang ordinansa nga ginadaso ni Councilor Miguel Trañas sa K5 Rica.
25: Sige. Salamat kay K5 Gen.
1: Sige, ini nga balita ang doon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini sa K5 Janica Uyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
26: El Castigador.
25: Salamat kay K5 Jenny Kauyunan. Kay hindi na basta-basta lang kay dapat damo kay considered no sa nasambit siya nga pag dumili sa pagka-parking dira pagdala sa salakyan sa baybayin sang Sunset Boulevard. Actually ti may parking man damo no ti kon mag half lane ano na ito way nila sa isa ka lane na duwa malabay sa salakyan pagadto kag pasulod dira hindi ang daw maginutok dira mga ka-K5 no kag ano nga rason nga ang pasaladuhan kita ang dalan? Da, ano dira na ma-enjoy sa tunga sang dalan? Hindi ito magpahigad na ka K5 Gen. Di ba may alagyan dira tapos mayari dira sa kilid nga dira pwede ka dalagan, pwede ka kalakad. Di ko pasaladuhan ta na astang dalan dira ta nga i-occupy. Dito kalapad mo na sa nasambit ng dalan.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Kay Mama Ritalia Michelina, may dayod ging hapon. Kaga mga ka-K5, ginagdagi ng tanan, maraming entusyasta. Na? Pabalas kita. Magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th Year Anniversary Fun Run. Dalagan para sa mga bululiga. Nga pag-iwato ni sa Hunyo 5, ha, i-markahin niyo kalendaryo. Hunyo 5 sa Sunset Boulevard. Gani magparistro na mayara sang tatlo ka mga kategorya. 10 kilometer registration fee, 999 pesos. 5 kilometer, 699 pesos. Kag 3 kilometers, 499 pesos. May duha ka pa maagi nga magparehistro. Una ang personal pagpadulong sa K5 News FM Iloilo Station na amtang sa 4th floor sa Swan Rose Building, Commission Civil Street, distrito sa Ngaro. Kung pwede man sa online registration, i-check lang no ang K5 News FM Iloilo nga page namo. Of dang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-gugma, kung sino man nga imo kilala, nga magtambong sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Magluha sila damo pag nagaulat may exciting nga premyo kag sorpresa sa inyo. Mga moy, kita maligo manibin gamit kita detect sa beauty soap kag para mo tamog ta gamit klinika Deo Fresh kag extend food supplement for men sa mga kalaki na. Sa ngalan lamang sa Bilusio Persa sa K5 News FM Iloilo sa amo siya President kag CEO Doc Ramil Ud. Sa amo siya nga Assistant Vice President ka K5 Re Espea Umalay, sa amo siya Station Manager ka K5 Warren French. Ako naman yung lagad nyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pans kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sure.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa KPM News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30. Ining oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
1: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan, welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Biyernes subong adlaw, Hunyo 12 tig 2026.
3: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7. Sa tag sa kamangya FM dial, makitan ka mabataman kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
3: Kagako naman si ka K5, Jenny Kauyunan.
1: Sa headlights, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa man nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Headlines. Sa balita lokal, true independence means energy security. Suno kay Energy Undersecretary Bacordo sa iya speech sa 128th Independence Day sa syudad sang Iloilo. Headlines.
3: Patrol man na ginalagar nagtuyo manghimulo sa staff sang isa ka pension house sa city proper, may posibilidad nga kakson sa serbisyo.
1: Sa balita nasyonal, pag-iluusa kapag amlig sa kailwayan, mensahe ni President Bongbong Marcos subong nga Independence Day.
3: Sa balitang international, tatlo ka Indian seaman na patay matapos ang airstrike sang militar sang Estados Unidos sa Gulf of Oman.
1: Sa balita sa patag sang inampang, Mexico nakuha labing unang kadalagan batok sa South Africa sa score nga 2-0 sa World Cup.
3: Sa balitang entertainment, beauty queen nga si Celeste Cortez ginbaylo sang fiance nga si Jonathan Sterling sa isa ka beauty queen man nga si Bianca Manalo.
1: Alas 5:32 na batayan ang ato sa mga headlines kag karon sa mga detalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal nga inyo mabatayan na dulong sa inyo sang Klinika Detex 500, the superior antioxidant. Hindi lamang kahilwayan sa politika ang kahulugan sang independensya o kon kahilwayan. Ini ang ipakayag ni Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo sa iya pamulong pulong sa 128 nga selebrasyon sang Independence Day sa syudad sang Iloilo kung sa din siyang dinapit nga bisita. Suno kay Bacordo nga matuod nga kahilwayan nagkakulugan sang economic security, food security kag energy stability. Ginatagan pagtamo ni Bacordong amo ni ini karon ang pinakadako nga pagpangangkat sa aton ni mga Pinoy kon sa din makabig nga indi pakita lubos nga hilway bangod 70% sa aton enerhiya ginasalig sa importasyon. Dugang panyangan na dugangan pang problema sa enerhiya bangod sa krisis sa Middle East kon sa din nagresulta sa mataas nga presyo sang katong sa pungsod Pilipinas.
3: Nagupod man ang personnel sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company sa pagsaulog sang ika-128 nga anibersaryo sang Independence Day sa mga Biyernes, Hunyo 12. Ginpatod sang 2nd IPMFC nga bilang tiglawas sang kalinong kagkatauhayan, ila padayunon ang ginsumpaan nga bantayan kag proteksyonan ang komunidad, pagliyon kag kahilwayan, demokrasya kapag hiliusa sang pungsod. Nibaloan nga ang tema sa karon sang tuig nga selebrasyon sang Independence Day, amo ang kalayaan kinabukasan.
1: Sa piyak nga bahin, magapatigayon sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise ang armadong kusog sang pungsod sa Banua sa Miyagaw kag San Joaquin sa probinsya sang Iloilo sa Union Exercise Tubtub Hunyo 17. Tinutuyo sang exercise among nga ma-assess ang kahandaan kapag binuligay sa nagkalain nga ahensya sang gobyerno sa patag sa pagdepensa sa seguridad sa probinsya sang Iloilo. Naibloan lakip sa mga mag-upod sa exercise mo ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Office of the Civil Defense, lokal ng Panguluhan sa San Joaquin, miyagaw kag banwa sang gimbal.
3: Sa dugang pa nga balitang lokal, may posibilidad nga makakasa serbisyo ang patrolman na ginareklamo matapos ginalegara. Nagtuyo nga manghimulo sa staff sang pension house sa Barangay Villa Anita City proper sa tung Hunyo 10 sang hapon. Sino kaya police officer, IPPO director or ICPO director Colonel Wilbert Parilla nga administratibo nga kaso nga ifasa suspetsado amo ang grave misconduct nga makadismiss isa ka pulis sa serbisyo. Nibaloan nga nagfasa sa criminal case nga attempted rape sa ang suspetsado kahapon adlaw Hunyo 11. Nakadepende naman sa mother unit sang patrolman sang nga Regional Mobile Force Battalion 6 ang pagpasaka sang kasong administratibo batok sa sospeka. Samtang nakagawa naman sa presuhan ang patrolman matapos nga nakapiansa.
1: Alas 5.35, duga pa dito nga balita lokal. Masubo sa bahin sa graduating criminology student matapos nadakpan sa drug buyback operation sa Zone 1, Barangay Takasaro, sang Hunyo 11, 2026. Suno kay Police Captain na Glenn Suliman, ang officer in charge sang RPDEO 6, kung nangin na matutom lang kuntani ang estudyante siya pagtuon. Kada kagraduar, may posibilidad gid ini kuntani maging isa ka police officer. Hindi manami ang nadangtan subong sa estudyante, bangod mayar na siya sang malaing record kung mapaskan sang kaso. Ging kilalang estudyante nga si alias Kyle, 24 anyos, residente sa Barangay San Isidro Haro. Suno kay Kyle, manugbalik na siya kuntani sa second semester sang klase. Aminado siya sa tungo nagagamit sang iligang aduga, apan naguntat na siya. Manumduman sa monitoring sang pulis ang upod niya nga si alias Fritz, 17 anyos, na abdan nga nagbakal sang iligang aduga sa main target nga si alias Karen, 48 anyos, kag nakumpiskar sa operasyon ang 3.7 million na suspected shabu.
3: Sa ulihi nga balitang lokal, arestado ang isa ka kinakabig high value individual o kun HVI. Kagkaupod sini sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEU sa Barangay Zone 2, Estanso, Iloilo, pasado alas 3.20 sang hapon, Hunyo 11. Ginkilala ang arestado nga si alias Joker, 52 anyos, sa parado kag residente sang Inventor Street, Zone 1 Estanso, siyang ginakabig nga newly identified high value individual sang PDEU kag si alias Gina, 31 anyos, sa club entertainer kag residente sang Banago, Bacolod City. Sandig sa impormasyon nga nabaklan ang suspetsado sang isa ka sa chase ang suspected shabu sa balor nga 6,000 pesos kag nakuha sa ila dugang nga apat katahan ka sa chase nga napatihan illegal nga droga. Nagdangat naman sa 210 gramos ang suspected shabu nga nakompiskar nga may standard drug price nga 1,428,000 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station ang mga suspeka kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Alas 5.38, nabatihan madetali sa balita lokal. Kagkaroon sa ito natin madetali sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatihan na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, ilong kamusang Mighty C. Ginhaylo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino nga tagan sa kabilinggan. Kagamligan ang kilwayan sang pungsod nga ginpakigbato sang aton mga baganiha. Saya minsay para sa 128 nga Independence Day, ginpayag ni Presidente Marcos nga ang kilwayan nagasalamin sa kinamatarong sang mga Pilipino nga magdesisyon para sa kaugalingon nga buwas damlang. Suno sa Presidente Madamo nga mga panghangkat, ang nalampuasan sang pungsod kalakip ang gera kag krisis apan nagpabiling mabakod ang pumuluyong Pilipinhon. Responsibilidad man suno sa iya sa karon nga henerasyon nga amligan ang kailwayan sa tubang sa mga pagpanghangkat, kasubong sa masala nga impormasyon, salang ang paggamit sang teknolohiya kag pagpugtak-pugtak sang susyudad. Gipamilit sang presidente nga ang pagatubang sa sining mga pagpanghangkat ang magatagna sang palabuton sang pungsod.
3: Sa kaangot nga balita, ginkilala ni President Ferdinand Marcos Jr. ang liderato ni Senador Sherwin Gatchaliana sa ika-28 nga selebrasyon sa Philippine Independence. Sa speech sa pagpantamyo sa mga bisita, gintawag ni Presidente Marcos Jr. si Gatchaliana bilang Senate President pro tempore. Personal nga nagtambong si Gatchalian sa kahiwatan sa Quirino Grandstand sa Manila subong aaga. Sa session sang Senado sang Hunyo 13 o Hunyo 13, may 12 ka senador nga present nga gidakipana. Sang 11 ka anay minority senators nga Senator Francis Escudero gideklarar nga quorum basa sa Supreme Court decision sa Avelino versus Cuanco case sang 1949. Tanan nga posisyon sang Senado lakip nang Senate President ang gideklarar nga bakante sa lasambit nga session kag ginpili si Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag gideklarar nga senador bilang acting Senate President. Kainis sang gagin pangunahan ni President Marcos ang flag raising ceremony kag raffling sa monumento ni Rizal sa Luneta Park.
1: Alas 5:40 nabatian ang detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo ato detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
1: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detox sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi singa panit, kagbatok sa mga skin diseases, magamit kita sang Detox Beauty Soap sa atong pagpanghamoy, panibin, kagpagpaligo. Patay ang tatlo ka Indian seaman nga una nang aging report missing matapos magnunsya sang airstrike ang militar sa Estados Unidos sa Gulf of Oman. Gin-target sa pag-atake sang Miyerkules ang MT Setalabello, isa ka oil tanker na nagadala sang hayahay sang Palau. Sunod sa militar sa Estados Unidos, ginatake ang barko bangod wala ini nagsunod sa mga direktiba sang American Forces kag bangod man sa suspetsa nga nagdala ini sang krudo halin sa Iran. May kabugusan ni 24 ka Indian crew members ang sakay sang oil tanker sa matabo ang insidente. Sa mga numero 28 ang hilwaing na rescue samtang tatlo ang nakumpirmar nga napatay. Bangod sa insidente, opisyal na nagtawag ang gobyerno sang India sa deputy head sang misyon sang Estados Unidos sa New Delhi agun mapasaka sang formal nga protesta. Hindi na ikaduwa nga barko nga may mga Indian crew nga ginatake sang puwersa sang Estados Unidos sa sunod lamang sang isa ka semana.
3: Samtang nagdaliwa na si Princess Bajra Kitiaba sang Thailand matapos makoma ini sang masobra tatlo ka tuiga. Ginanunsyo sang royal family ang pagdaliwan sang 47 anyos nga Thai princess. Sang Disyembre 2022 ang hinari nga matumba samtang nag-exercise kaupod ang iaido. Sa ginhimo nga pag-check sang doktor na kaangkon ini sang mycoplasma infection sa iya nga tagipusoon. Siya ang kamagulangan sa pito kamag-utod nga anak ni King Vajiralongkorn kag ginabunag siya sang Disyembre 7, 1978 kun sa diin nagtuon ini sang abuga siyang may duha ka postgraduate degree gikan sa Cornell University sa US.
1: Alas 5:42 sa batian mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo ato mga detalye sa balita sa patagsang sports.
2: Balitang sports.
1: Ang balita sa patagsang sports sinadulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh para protektado kita against sa ato siya baho bayabas, baho balas. Gamit kita sang Klinika Deo Fresh sa aton mga kili-kili. Nakuha sang Mexico ang unang kadalagaan sa 2026 FIFA World Cup. Giluto sini ang host ka country nga South Africa sa score nga 2-0 sa ampang ginhiwat sa Estadio Azteca. Una nakagol si Julian Quiñones sa sulod lamang 10 ka minutos. Samtang ikaduha nga goal ang napasulod ni Raul Jimenez. Nabulayan naman ang grupo sang South Africa matapos natagan sang red card subong nga torneo si Sfivilo Sithole. Bangod sini nangin pulo ka player na lamang nabilin sa Bafana team sang South African. Alas 5:43 sa batian mga detalye sa balita sa patagsang sports. Kakaroon sa lahat mga detalye sa balita sa patagsang entertainment.
3: Kag para sa aton showbiz balita, ginaaligar nga bulagay na sa Miss Universe 2022 si Leslie Cortez kag fiancé sini nga si Jonathan Sterling. Base sa isa ka lehitimo nga source, ginbaylo si Celeste nga nagabusong sa karon sa isa naman ka beauty queen nga si Bianca Manalo. Kung madumduman sang Abril, ginanunsyo ni Cortez si kag Sterling ang ila palabdon nga baby boy. Kag si Manalo naman ang bago lang gidlamang nga halin sa isa ka long-term relationship kay Senator Win Gatchalian o kung Senator Sherwin Gatchalian.
1: Mayong apon gid kay Sir Arby Chris Caceres sa may banwa sang tubungan kay Ma'am Susan Siscarda sa may Lebanon. Kagamayon to mga K5 ang kapugusan niya pagbalitang ni Dulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast.
3: Mga ka-K5,

0: Sure.
1: E3Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Para sa matinong na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinong sa
8: mo atay.
9: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
10: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
11: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
11: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sipladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalrigan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation na nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
2: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre!
11: Wow!

0: pasunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaw magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
8: Supplement for men!
9: Durtes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
8: para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
9: Ang PCO
8: yung may D3.
9: Matatags mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
9: Ang PCO
8: yung may D3.
9: Matatags mga butika.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966 234 2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Bye, Pumso!

0: the spirit of Independence Day, my appeal is for all those who witnessed the Ateneo tragedy and who participated in this incident, free yourselves from the chains of silence.
1: Pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari, hindi lang kay Rene, no? Doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya.
2: Habang tumatagal, mas lumalakas ang panawagan para sa hustisya. Wala pa rin kasing malinaw na sagot hinggil sa pagkalunod ng dalawang student-athlete sa Aurora.
3: Dismayado na rin sa tugon ng Ateneo si VP Sara. Kulang na kulang daw ang pag-reach out sa pamilya ng mga biktima.
4: Tuloy-tuloy naman ang bangayan sa politika. Pero kahit may bagong banat ang bise sa Pangulo, wala naman daw siyang balak agawin ang posisyon nito. Magandang gabi, ako po si Erica Christensen.
3: Ako si May Rodriguez. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: At ako si Willard Cheng. Maligayang araw ng kalayaan. Simulan na natin ang Agenda. Rene Paterbonia, nakaburol na sa Ateneo de Davao University. Tila gag order ng Ateneo kay Coach Tab Baldwin Pinuntirya. Exclusive resort kung saan nalunod ang dalawang Atenista, opisyal ng ipinasara. Tension sa Kilos protesta, mga rallyista at pulis, bakit nagkagirian sa Maynila? Magkasama sa entablado, PBBM kinilala si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. VP Sara, wala raw planong pabagsakin si PBBM. Mga anyay kahihiyan ng Pangulo, dapat daw makita hanggang sa dulo. Defense Secretary Gibo Teodoro, pumalag sa sanctions ng China. Kalihim, dinepensahan din ng iba't ibang ahensya. Taylor Swift, inducted na sa Songwriters Hall of Fame. At Billionaire News Channel, pinarangalan sa California.

0: Nakaburol na sa Ateneo de Davao University ang labi ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonia. Sa loob ng ilang araw, bibigyan ng pagkakataon ang publiko na magbigay pugay sa namayapang basketbolista. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante live mula sa Ateneo de Davao University. Edith, kumusta ang sitwasyon dyan?
1: Willard, mula bata hanggang matanda, patuloy na nagsidatingan para makita lang ang kanilang idolo na si Rene Clark Baterbonia. Patuloy din ang pagsagawa ng isang press conference with Coach Jess Evangelio at Manager Pio Mr. Eusebio kasama sa panawagan na sana magkita na sila si Coach Tab o magpakita na si Coach Tab sa pamilya para magkaroon ng peace ang pamilya at masagot na ang katanungan. Ayun kaya Coach Jess na ihatid na sa Lunes ang labi ni Rene Baterbonia sa kanyang hometown at ito ay ilibing sa Hunyo 24. Maga pa lang simula nang magsidatingan ang mga nakiramay dito sa may gate ng Ateneo Senior High Matina. Narito na kasi sa Ateneo de Davao ang labi ng yumaong student-athlete na si Rene Baterbonia. Bantay sarado dito ang pulisya at grupo ng SWAT team para tiyakin ang kaayusan. Una nang nagpalabas ng advisory ang pamunuan ng universidad na inaanyayahan ang komunidad na makiisa sa pagpupugay at paggunita kay Baterbonia. Ginanap ang public viewing sa Christ Dying Chapel, Ado Senior High, Bangkal, campus mula ngayong araw. May nakatakdang huli mas at theology speeches bilang pag-alala sa yumaong basketbolista. Layunin ng mga aktibidad na magbigay ng pagkakataon sa Ateneo community na magsama-sama sa pagbabahagi ng alaala, lakas at pag-asa habang ginugunita ang buhay ni Rene. Nakausap natin ang ilan sa mga tagahanga ni Baterbonia tulad ni Giovanni Manumpay na taga Samal Island. Anya, gusto niyang makita sa huling pagkakataon ang kanyang idolo.
2: Hindi ko po siya kaano-ano po, pero fans ko po siya. Kasi ang galing-galing niya sa basketball player, maging MVP pa siya sa 2025, yung Dabra Apo. Doon nakita ko sa Samal na idolize ko na siya. Sana po bigyan po ng hustisya po si Idol Rini po. Namatay siya sa walang kamungmuang po.
1: Pumunta rin dito si Kane Isaac, isang senior high sa Kalinan, Davao City.
3: Gusto ko makita si Rene kasi siya yung hinangaan ko sa pagbabasketball. Gabi ang suportan niya sa kanyang pamilya. Diyan ako mabilib sa kanya. Sana maabot yung hustisya.
1: Pareho ang panawagan nila na sana makamtan ng kanilang idolo o idol Rene ang hustisya at mapanagot ang may sala. Tatagal hanggang Linggo, Hunyo 14, ang labi ni Rene dito sa Ateneo Senior High Chapel. Yan po ang kaganatan mula po dito sa Ateneo Senior High School, Bangkal, Davao City. Ito po si Edith Isidro ng Abante.
0: Edith, gaya ng nabanggit mo ay nagpa-presscon si Coach Jess Evangelio na dating coach ni Rene Baterbonia. Ano pa ang sinabi niya? May nabanggit ba siya tungkol sa investigasyon?
1: Sinagot naman niya, Willard, no, na sana yung mga magkaroon din ng hustisya kasabay din sa panawagan yung mga kamag-anak at pamilya ni Rene Baterbonia.
0: Maraming salamat sa iyo, Edith Isidro, live mula sa Ateneo de Davao University.
4: Nagsalita na ang ama ng pumanaw na Ateneo basketball player na si Divine Adili. Sa isang Facebook post, hustisya ang hinihingi ng kanyang ama na si Elias o Elias Adili. Aniya, nagbigay karangalan sa Nigeria ang kanyang anak matapos magwagi sa isang international tournament na ginanap sa Pilipinas noong 2024 at sa kampanya ng Ateneo na makuha ang ikatlong pwesto sa UAAP basketball season. Matindi ang pagluluksa ng kanyang pamilya sa biglaang pagpanaw ng atleta. Opisyal lang ipinasara ng mga otoridad ang resort sa Aurora kung saan nalunod ang dalawang Ateneo student-athlete. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
5: Nakapaskil na ang isang work stoppage order sa resort kung saan nagsagawa ng team building ang Ateneo Blue Eagles basketball players na nauwi sa pagkasawin ni Rene Batarbonia at Divine Adeli. June 10 ang unang beses na nagtungo ang Billionaire News Channel sa resort. Nakausap pa natin ang security guard nito matapos ang ocular inspection ng mga otoridad. Voluntaryo nagsarado raw ang resort matapos ang insidente. Pero nang lumabas ang findings ng Dipakulaw MDRRMO, Municipal Tourism, Barangay Lipit, Business Permit Licensing Office at Coast Guard na nagsasabing maraming kakulangan ng resort pagdating sa medic, signages at professionally trained lifeguards, ipinag-utos na ang pagpapasara ng resort. Eksklusibo nating nakausap ang caretaker ng resort na tumanggap ng nasabing stoppage order gabi ng June 11.
6: Nakasobre po? Ano po yung laman po nun, sir?
7: Open po.
6: Anong stoppage na po yan? Tas, mga ano oras po kaya, sir?
5: Nakapost na rin sa Facebook page ng Dipakulaw LGU ang naturang pagsiserve ng stoppage order. Batay raw sa pagsusuri, lumabag ang resort sa ilang ordinansa ng bayan pagdating sa seguridad ng tabing dagat, lalo na para sa tourist destinations.
6: Bale, pagkabigay po nun effective temporary closure. Sinabi po ba hanggang kailan?
5: Nakausap din natin si Roel Biag, isa pang caretaker ng katabing resort ng Hermanos Leisure Farm. Pinaliwanag niyan delikado ang alon ng dagat.
8: Papansin nyo lang po siya na banayad po yung alon niya, pero yung agos niya sa ilalim ng tubig is malakas.
6: Ang sabi kasi parang naglalakad lang naman daw sa mababaw na part. Actually, ang sabi bewang lang.
8: Opo, ganun po talaga yan.
6: Tapos parang bigla na lang may part yata na bigla.
8: Malalim po yung part na yun.
5: Sabi ni Roel Biag, lumilipat din daw ang rip current, kaya kahit yung mga nasa mababaw ay maaaring matangay rin sa ilalim. Sa report mula sa investigasyon ng composite team, nakasaad na marami ng insidente ng pagkalunod sa lugar. Mayroon na rin daw trained rescuer na nasawi ilang taon nang nakararaan. Mapapansin ding nakataas ang ilang pulang bandila, ilang metro malapit sa resort. Ibig sabihin daw nito, bawal lumangoy o mangisda sa eryang iyon. Ayon kay Dipakulaw Mayor Danilo Tolentino, hindi naman daw makaapekto sa turismo ng lugar ang nangyaring insidente. Paalala na lang niya sa mga turista, palagyang magbasa ng mga signage at makipag-coordinate sa LGU kapag may gaganaping water activity. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilonor News Channel.
0: Kulang na kulang. Ganyan inilarawan ni VP Sara ang tugon ng Ateneo de Manila University sa pagkalunod ng dalawang student-athlete nito. Ayon sa bise, nagkulang ang paaralan sa pagpaliwanag at pag-abot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima. Suportado rin ni Duterte ang panawagan para sa hustisya at sinabing posibleng mapanagot sa batas ang institusyon.
9: Pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari, hindi lang kay Rene, no? Doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school.
4: Binatikos online si Ateneo President Roberto Yap matapos umanong patahimikin si Coach Tab Baldwin kasunod ng trahedya. Naukat din ang kanya umanong mga pagkukulang sa pamamahala sa universidad. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
10: Sa isang pahayag na inilabas noong Webes na may pangalan ni Ateneo President Roberto Yap, nilinaw ng pamunuan ng Ateneo na hiniling nila kay Coach Tab Baldwin na umiwas muna sa pagbibigay ng public statements habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo student-athletes. Kasunod nito ang muling paglitaw ng negatibong reaksyon sa Reddit hinggil kay Father Bobby. Ayon sa ilang Reddit users, nagdulot umano ng malaking hati sa pagitan ng administrasyon at komunidad ang kanyang pamumuno. May mga nagsabi rin na tila nagiging mas corporate ang direksyon ng Ateneo sa ilalim ng kanyang pamumuno, kung saan mas binibigyang diin umano ang mga proyekto at development kaysa sa tradisyonal na mga pagpapahalagang akademiko. May mga po na rin sa kanyang umano'y kakulangan ng malasakit sa mga empleyado, partikular sa isyo ng mababang sahod at mataas na job turnover. May ilang netizens din na ikinumpara siya sa mga naunang leader ng universidad na si Father Ben, na inilarawan bilang isang true leader sa kabila ng pagiging mahigpit. Samantala, si Father Jet ay inilarawan ng iba bilang mas personable. Pero kalaunay sinabing tila nagbago ang pananaw ng iba sa kanyang estilo ng pamumuno. Ilang users ang nagbanggit na mga kontrobersiya mula pa sa kanyang panunungkulan sa ibang institusyon, kabilang ang umano'y pagbebenta ng mga lupain sa Xavier University at pagbabago sa mga dating agricultural at lunti ang lugar. Binanggit din ang ilang polisiya at pahayag na umano'y nagdulot ng diskusyon sa inclusivity at student engagement sa loob ng campus. Sinusubukan naming kunan ang reaksyon sina Father Bobby at Father Jet, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
4: Kung walang itinatago, bakit ayaw hayaang magsalita? Yan ang tanong ni sports commentator Kinito Henson sa Ateneo de Manila University matapos umanong pigilan si Coach Tab Baldwin at teammates ng dalawang nasawing players sa pagkokomento. Sa midday report ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Henson na kung mananatili silang tikom, titindi lang ang espekulasyon kung ano talaga ang totoong nangyari.
7: Sinasabi ng Ateneo, they want to be transparent. They put the team manager Epo Kimpo at saka si Coach Tab on leave because they want to be independent of whatever it is that they're doing in their fact-finding. Pero I think it's inconsequential. Yung pagkaka-leave nila, so what? I think they have to be involved. Do not hide, Coach Tab. Do not hide the players because maybe you're hiding something that you don't want the public to find out.
4: Ipinunto rin ng kilalang sports broadcast journalist ang kawalan umano ng pondo para sa kaligtasan ng mga atleta. Bagamat nais sa batas na daw kasi ang Samboy Lim Law, hindi naman malinaw kung talagang nasusunod ito.
7: But I can recall that then Congressman Yeng Giao authored and a bill was passed called the Samboy Lim Law requiring all high school students to get immersed in a CPR training program. And I think that was also lacking in this case because wala silang nagawa. Well, maybe they fished out the bodies already. They were lifeless. So, but I don't know if there any CPR method was performed.
4: Dagdag pa ni Henson na tila hugas kamay ang UAAP sa nangyaring trahedya at ipinapasa sa Ateneo ang desisyon sa posibleng sanction sa mga nasangkot. Bagamat naiintindihan aniya na gumugulong ang investigasyon, dapat lang na pumilos ang asosasyon bilang pakikiramay.
7: Now, two lives were lost and UAAP is twiddling its toes and saying, Ateneo na lang, hindi na kami. Dapat naman siguro magkaroon ng some kind of a preventive suspension or maybe an interim suspension to say that dito muna kayo while the investigation is going on. Something concrete like that. Right now, I feel that they're washing their hands.
0: Naglabas na rin ng pahayag ang Philippine Jesuits sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo. Personal daw nilang kilala si Divine Adili at Rene Baterbonia at tiniyak ang pag-aabot ng dasal at suporta sa naulilang pamilya. Umaasa naman ang organisasyon na mabibigyang linaw ng universidad ang nangyaring trahedya. Hindi rin daw masisisi kung galit ang publiko dahil may mas mainam na paraan kung paano sana tinugunan ang insidente. Pinangunahan ni PBBM ang pagdiriwang ng 128th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas. Bukod sa mensahe ng pagkakaisa, agaw pansin ang kanyang pagpapakilala kay Senador Win Gatchalian. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
11: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian,
12: the Dean of the Diplomatic Corps.
10: Humiyaw ang mga tao nang banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore sa gitna ito ng leadership gridlock sa Senado. Magkatabi pa sina Marcos at Gatchalian sa Independence Day program sa Quirino Grandstand. Nagsimula ang selebrasyon sa flag raising at wreath laying ceremony sa harap ng monumento ni Jose Rizal. Matapos nito, nagtungo na sa grandstand para sa formal na programa. Libo-libong tao ang nakilahok sa paggunita. Panauhin naman ang mga opisyal ng gobyerno, members ng diplomatic corps, ang armed forces, mga estudyante, civic organizations at private sector representatives. Sa speech ng Pangulo, binigyang diin niya ang pagkakaisa, pagiging makabayan at national responsibility. Muling pinaaalalahanan ang mga Pilipino na ang kalayaang tinatamasa ng bansa ngayon ay bunga ng sakripisyo at pagpapakasakit ng mga pambansang bayani at dapat lang napahalagahan hanggang sa susunod na henerasyon.
11: Na ang tunay ng mga pinuno ay iyong nagsisakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama.
10: Tampok din sa selebrasyon ang Grand Parade ng AFP at ipinakita ang mga makabago nilang kagamitan. Lalong pinatingkad ang selebrasyon ng mga theme float at ilang performances na nagpamalas ng mayamang Filipino cultural heritage. Napatayo pa ang Pangulo matapos ng powerful rendition ng kantang Ako ay Pilipino. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
4: Silent martial law kung tawagin ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang nangyayari sa gobyerno. Kasabay ng Araw ng Kalayaan, nagkilos protesta sila sa labas ng Senado. Narito ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante.
13: Nagtipo ng tinatayang 100 Duterte supporters sa harap ng Senado sa kahabaan ng JW Jocno Street sa Pasay City para sa kilos protesta ngayong Independence Day. Panawagan ng grupo ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal at itigil na ang umano'y silent martial law.
14: Tapusin na itong sistema na pagpigil sa katotohanan. Ito, Araw ng Kalayaan, kaya nandito kami ngayon dahil modern suppression, ibang klaseng silent martial law, ang tinatawag nila.
13: Tampok sa pagkilos ang kabaong at apat na maleta na may watawat ng Pilipinas. Nakapaskil sa kabaong ang mga katagang ang tao, ang bayan, lumalaban. May tarpaulin ding nakabalandra ang mga salitang democracy is dead. Nag-noise barrage at nag-motorcade din ang grupo ng mga rider na sumusuporta sa pamilya Duterte. Ayon sa Southern Police District, nakahanda sila sakaling dumami pa ang bilang ng mga magpoprotesta sa harap ng Senado. Kabilang dito ang pagde-deploy ng mahigit 700 polis bukod pa sa Allied Forces. Hindi pa rin anya nila tukoy kung hanggang kailan sila mananatili para magbantay sa paligid ng Senado.
15: Nakadepende po yun sa magiging assessment ng ground commander and andito lamang po ang mga kapulisan upang bantayan po ang ating kaligtasan ng mga mamay.
13: Nagsimulang mag-deploy ng mga tauhan ng PNP para sa perimeter security noong May 13 kasabay ng naganap na shooting incident sa Senado. Para sa Agenda, John Riz Calata, Abante.
4: Nabalot ng tensyon ang pagdiriwa ng Independence Day sa Calao Avenue matapos magtangka ang mga rallyista na sugurin ang U.S. Embassy. Yan ang Agenda Report ni Chill Emprido.
10: Nagkatulakan. Nagkagirian. At bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga rallyista sa isinagawang protest rally sa Calao Avenue sa Maynila ngayong Independence Day. Pinilit kasing tanggalin ng grupo ang metal barrier na kauna-unahang iniharang sa eastbound at westbound lane ng kalsada para sugurin ang tanggapan ng US Embassy. Giit ng grupo, ang ginawang pagharang sa kalsada ay patunay lamang na hindi malaya ang Pilipino para ihayag ang kanilang mga ipinaglalaban at saloobin sa pamahalaan.
16: Kundi na namin ang patuloy na pagkampi ng ating kapulisan sa Estados Unidos. Sila pa ang naghahalang sa kapwa Pilipino. Nang gusto lang naman natin ay panlam, no? Na ang kagustuhan, ang hinaing at ang vision ng mga Pilipino na magkaroon talaga tayo ng tunay na kalayaan. Sapagkat 128 years na wala pa rin tayong tunay na kalayaan.
10: Ayon naman kay MPD Deputy District Director for Operations Police Colonel Gran Aldrin, generally peaceful ang naging assessment ng Manila Police District sa kabila ng Girian.
17: Viral po natin, no, ino-observe ang maximum tolerance. Nagulat lang po kami kaninang umaga pagdating nila, sabay-sabay pong dumating, bigla na lang po nilang hinatak yung ating pong inilagay na barricade. Pero sa kabutihang palad naman po, naagapan naman po ng ating mga kapulisan at wala naman po nasaktan. Naging mapayapa naman po sa kabuuan, wala naman pong napaulat na nasaktan or malaking gagulo. Naging mapayapa po sa kabuuan.
10: Umabot sa 500 ang nakiisa sa protest rally. Samantala, hindi naman muna inalis ang metal barricade hanggang alas 5 ng hapon para na rin sa safety ng publiko. Para sa Agenda, Chilem Prido, Abante.
0: Idinaan sa kilos protesta ng mga pro-Marcos group ang pagbabantay sa West Philippine Sea ngayong Independence Day. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
18: Isang prop na sumisimbolo sa napaulat na panibagong Chinese structure sa Baho de Masinloc ang pinaliyab ng ilang pro-Marcos groups sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati ngayong araw. Kabilang ito sa kanilang mga kinondena sa ikinasang Independence Day protest laban sa anilay patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ikinakabahala ng grupo ang posibilidad na mahalin tulad ito sa Mischief Reef, isa sa 7 artificial islands ng China na nasa loob ng ating exclusive economic zone.
19: Atin po ang lahat ng pasok sa ating exclusive economic zone sa Pilipinas po yan, sa mga Pilipino po yan.
18: Una nang sinabi ng Philippine authorities na posibleng dineploy ng China ang istruktura for scientific research. Hindi naman ito direktang sinagot ng China, pero anila, dahil kanila ang lugar, ginigiit nilang lehitimo ang kanilang mga operasyon doon, partikular na ang ginagawang pananaliksik. Pero ayon kay Filipinos Do Not Yield Movement convener Giselle Albano, isa sa mga grupong nagprotesta,
20: hindi na mo naniniwala kayo sa kabataan. Ay, dapat maniwala sa ganun. Kasi sa susunod ng bisita, sa susunod ng magita, doon sa lugar na yun, meron na silang artificial island ng kasakabot na mag-militarize na. Ayaw na po nating maulit-ulit yun.
18: May panawagan ang kanilang grupo sa China.
20: Kung ano po yung ginagawa niyong mga sa Pilipinas, itigil niyo na po ito dahil po nagtutulot na po kayo ng malaking takot pangamba sa susunod pang henerasyon.
18: Idinaan pa ng mga grupo sa ilang pagtatanghal ang kanilang mga panawagan. Nakakalat naman ang mga kawanin ng Makati PNP at Makati Traffic Bureau para tiyakin ang kapayapaan at tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan sa kahabaan ng Buendia. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
4: History could repeat itself. Nagbabala si former Associate Justice Antonio Carpio na posibleng tuluyan ng sakupin ng China ang Scarborough Shoal gamit ang mismong script nito noon. Narito ang agenda report ni George Cahiles.
21: Agree si Justice Scarpio sa suspecha ni maritime expert Ray Powell na sasakupin ng China ang Scarborough Shoal gaya ng ginawa nito sa Mischief Reef. Kailan lang ay namataan ang isang floating structure ng China sa loob ng Scarborough Shoal.
22: Because what happened in Mischief Reef was China just put up this fisherman shelter and the Chinese said, oh, it's only for our fishermen in case of a storm, they have some place to shelter. Mischief Reef now is an air and naval base with a 3-kilometer runway. So they just fooled the world.
21: Dagdag pa ni Carpio, posibleng hindi man-made island ang gagawin ng China sa Scarborough, kundi isang floating dock.
22: And remember, China built a huge floating dock. And they just completed it a few months ago, and everybody was saying China would bring that to Scarborough Shoal and anchor it there instead of building an artificial island.
21: Dati nang sinubukan ng China na i-develop ang shoal, pero umalma noon si dating US President Barack Obama. Hindi na sigurado si Carpio kung ano ang reaksyon ng Amerika ngayon.
22: Well, during the time of President Obama, China sent dredgers to Scarborough Shoal. Mm-hmm. Those dredgers were monitored by satellites, and Obama told President Xi there will be severe consequences if you proceed to dredge Scarborough Shoal, and the dredgers turned back.
21: Panawagan ni Akbayan Party President Rafaela David sa gobyerno, bumuo ng malinaw na strategiya para harangin ang panghihimasok ng China sa ating teritoryo. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.
0: Ipinagmamalaki ng Defense Department ang pagsampal ng sanctions ng China kay Secretary Gibo Teodoro. Di raw kasi ito punishment, kundi patunay ng kanyang serbisyo. Narito ang Agenda Report ni Joash Malimban.
1: Pumalag si Defense Secretary Gibo Teodoro sa anunsyo ng Chinese Foreign Ministry na bawal na siya at ang kanyang asawa at mga anak na tumapak sa mainland China, Macau at Hong Kong. Dahil umano yan sa anilay irresponsible remarks ni Teodoro patungkol sa China na tila sumasabotahe raw sa relasyon ng bansa sa Pilipinas. Bagaman karapatan daw ng China ang pag-i-impose ng sanctions, sinabi ni Teodoro na ganito raw ang ginagawa ng Chinese government sa mga nagsasabi ng katotohanan laban sa kanilang anyay, panlilinlang. Dagdag pa ni Teodoro, mas malala pa raw ang sinasapit ng Chinese citizens na nasa ilalim ng kontrol ng Chinese Communist Party. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang sanctions na ipinataw ng China kay Teodoro bago ito formal na inanunsyo kahapon. Sa programang At the Forefront ng BNC, sinabi naman ng isa sa pinakamaigting na West Philippine Sea Crusaders, former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, na dapat ay magkaroon ng isang reciprocal response ang Philippine government sa ginawa ng China.
22: We have to retaliate. In the same manner, the Philippines should ban also the counterpart of Gibo Teodoro, the Defense Secretary or Defense Minister of China. It has to be tit for tat. Otherwise,
1: sa isang pahayag, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na bagaman prerogative act ng China ang pagsasampa ng sanctions kay Teodoro, itinuturing daw ito ng bansa bilang isang unfriendly act. Mas pinapagulo rin daw nito ang bilateral relations ng Pilipinas at China. Nagpahayag din ng suporta kay Teodoro si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sa isang Facebook post, sinabi nito na hindi punishment ang sanction ng China sa kalihim, kundi isang patunay ng kanyang serbisyo sa bansa. Ipinapakita rin daw nito na epektibo si Teodoro laban sa pambubuli at mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Para naman sa AFP, isang malinaw na attempt at political intimidation ang mga sanksyon na ipinataw. Layon lang din daw nito na patahimikin ang mga naglalahad ng pang-aabuso ng China sa ating exclusive economic zone. Paninindigan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, no amount of foreign pressure, legal maneuvering o pag-target sa mga pinuno ng bansa ang makapagpapahina sa ating militar. Tiniyak naman ng kalihim na patuloy niyang gagampana ng kanyang tungkulin na paigtingin ang pagsusulong ng soberanya ng Pilipinas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Kasong cyber libel, badge of honor daw para kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. At death toll sa lindol sa Mindanao, nadagdagan pa. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check muna tayo ngayong Friday holiday. Sa EDSA Guadalupe, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Tinanggihan ni VP Sara ang panawagan ng ilang retired military officers na pangunahan ng isang people power laban sa administrasyon. Git ng bise, nakataya ang saligang batas, kaya di niya gagamitin ang extra constitutional means para makuha ang kapangyarihan. Pero nag-iwan ito ng matalim na banat.
1: At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM.
2: Hindi raw mapapatahimik si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson matapos siyang arestuhin sa kasong cyber libel. Sa halip na matinag, tinawag pa niya itong isang badge of honor sa gitna ng kanyang patuloy na pagtuligsa at pagtatalakay sa umuugong na flood control scandal. Pinabulaanan din niya na siya ang inaresto o siya ay inaresto sa kanyang bahay sa Quezon City. Aniya, voluntaryo raw siyang pumunta sa police station at nagpiyansa sa halagang 60,000 pesos. Sa kasalukuyan, wala pang kumpirmadong impormasyon ukol sa detalye ng kaso at komplainan.

0: apat na araw matapos ang lindol sa Mindanao. Bakas pa rin sa mga residente ang lawak ng epekto nito. Isa sa mga pinaka napinsala ang bayan ng Jose Abad Santos. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live mula sa Davao Occidental. Jill, kamusta ang sitwasyon dyan?
1: May matapos ang malakas na yugyog ng magnitude 7.8 na lindol, isa sa pinaka napinsala o pinakamalaking napinsala ang hinaharap ngayon ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental.
2: My town is really devastated by this very strong quake. Sinasabi ng mga nakakatanda dito na this is really the worst earthquake that they felt in their lifetime.
3: Sa gitna ng malawak na pinsala, hindi lang mga bahay ang nasira sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pati na rin ang kabuhayan ng mga residente na umaasa sa dagat bilang pangunahing hanap buhay. Isa na rito si Andrew Bacolod, residente ng Barangay Magulibas sa Jose Abad Santos, na sa loob ng 26 na taon ay tinawag na tahanan ang bahay na ngayon ay wasak na.
4: Mo na problema na mo karon ma'am kay wala gyud mi kwarta karon panahon na. Ngita pa mig area pud nga among mahangyuan og kapuy-an. Lisod po kay ang panahon karon kay napako estudyante tulo ka bug mag tulo sila mag college na pud tanan.
3: Sa malalayong bahagi ng Jose Abad Santos, patuloy ang assessment at paghahatid ng tulong matapos maranasan ang malawak na pinsala ng lindol. Mula sa 16 na barangay na nauna nang naitalang isolated, bumaba na ito sa 8 barangay, kung saan 5 ay nasa coastal area at 3 naman nasa upland areas. Ayon kay Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce, patuloy ang pagkilos ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon din sa kanilang alkalde, idinaan na sa 2 paraan ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad sa pamamagitan ng airlift at sa dagat upang makarating ang mga supplies at kinakailangang ayuda sa mga lugar na hirap pa rin marating dahil sa mga pinsala.
2: Yung mga upland barangays naman po natin na San Isidro, Quiapo, Molmol na hindi kayang marating by land ay ginamitan na natin ng mga helicopters with the help also of the national government para maihatid yung paunang tulong sa ating mga kababayan. In this one instance, bigla kong naisip na may dagat naman tayo. Why don't we utilize ang dagat? So naghanap agad ng mga bangka kasi nung nagkaroon tayo ng kalsada dito, ma'am, nakalimutan na yung dagat na pwedeng mag-transportation sa dagat.
3: Nagbigay din ng mensahe ang alkalde para sa mga residente ng Jose Abad Santos na patuloy na humaharap sa epekto ng malakas na lindol.
2: Huwag mag-alala dahil merong gobyerno na tutulong sa inyo. At gaya ng pangako ko sa inyo kahapon, walang magugutom na dyan sa inyo. Mangungutang at mangungutang ako ng bigas dyan sa barangay ninyo dahil hindi pa nakakapasok ang ating mga sasakyan. Habang hindi pa nakakapasok, I have instructed our punong barangays na mangutang dyan sa inyong barangay at pakainin ang mga kababayan natin. Aside sa food naman po natin, gusto nating i-assure ating mga kababayan that the national government will be helping us in our rebuilding and rehabilitating, no? The structures, the buildings, and even the lives of Joseños.
3: Sa ngayon, nananatiling mabigat ang sakit at pagsubok na iniwan ng trahedyang dulot ng lindol. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga residente upang muling makabangon ang Jose Abad Santos.
1: Mula sa mga pamilyang nagluluksa at nawalan ng tahanan, nananatili ang hangarin na muling makapagsimula at makabangon ang buong komunidad matapos ang trahedyang idinulot ng malakas na lindol. May?
0: Jill, ilan na ang kabuuang bilang ng mga nasawi at apektado dito sa lindol?
1: May ayon sa ulat ni ASEC Rafi Alejandro of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ang total casualties na ay umabot na sa 47 ang death tolls from yesterday na 31. Ngayon naman din ay 38 na ang mga nawawala or ang naitalang missing. And most of the regions, may nananggaling yung mga missing and yung death toll ay mula sa Region 11 at sa Guyana, Sarangani. At yung 11 naman na naidagdag, may, sa missing ay mula sa Sarangani. May?
0: Marami. Maraming salamat, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa Davao Occidental.
5: Mula sa pagpapalawak ng access sa medical services, target naman ng gobyerno at ng private sector na masigurong di mauubusan ng pondo ang Universal Healthcare Law. Narito ang agenda report ni Avia Zunich.
6: As universal healthcare continues to expand access to medical services for millions of Filipinos, health leaders and policy experts are now focusing on how to ensure its long-term sustainability. Nagtipon sa Healthway Cancer Care Hospital ang mga kinatawan mula sa PhilHealth, Philippine Institute for Development Studies at Private Sector Advisory Council upang talakayin ang mga susunod na hakbang para mapanatiling matatag ang universal healthcare sa bansa. Ayon sa mga eksperto, malaki na ang naitulong ng UHC law sa pagpapalawak ng healthcare access at pagpapalakas ng financial protection para sa mga Pilipino. Ngunit binigyan din nila na kailangan ng sustainable financing, prudent fiscal management at patuloy na pagpapalakas ng healthcare system upang mapanatili ang mga naging tagumpay nito. PhilHealth President Dr. Edwin Mercado said the country has already undergone an irreversible shift under the UHC law with expanded benefits and broader coverage. Anya, ang susunod na hamon ay ang mas matalinong paggastos upang masigurong ang bawat pisong ini-invest sa kalusugan ay nagbibigay ng mas malaking halaga para sa mga Pilipino.
7: Three priorities. Number one, channel more public funds through PhilHealth. Expand the contribution base through economic growth and formalization of labor, and lastly is to strengthen PhilHealth purchasing power to negotiate better prices, reduce balance billing, ensuring predictable copays, and improving quality.
6: Binigyan din ni Dr. Valerie Gilbert Yulep ng PIDS ang kahalagahan ng evidence-based policies at sound fiscal planning upang matiyak ang pangmatagalang pagpapatupad ng UHC. Samantala, sinabi ni PSAC Health Sector Lead Paolo Bermeo na mahalaga ang tuloy-tuloy na kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan, healthcare providers at pribadong sektor upang makabuo ng mas matatag at resilient na healthcare system. Nagkaisa ang mga resource speakers na ang pagpapalakas ng kalusugan ng mga Pilipino ay hindi lamang isang social imperative kundi isa ring mahalagang pamumuhunan para sa pag-unlad ng ekonomiya at mas matatag na komunidad. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
8: Pinagsa ng daan-daang job seekers ang kalayaan job fair ng SM Supermalls at ilang partner government agencies. Local man o trabaho abroad, maraming options para sa mga naghahanap ng trabaho. Narito ang Agenda Report ni Che Sulit.
9: Ngayong araw ng kalayaan, new opportunities await job seekers. Nagsagawa ng job fair ang SM Supermalls, Department of Labor and Employment, at ang local government units para mabigyang oportunidad ang mga Pilipino na makahanap ng trabaho. At para sa pagdiriwang ngayong taon, idinaos ang kalayaan job fair sa 20 SM malls nationwide. Sa SM Mega Mall, 38 local companies at 8 overseas recruitment agencies ang lumahok sa job fair ayon sa DOLE. Maraming sektor din ang saklaw nito, tulad ng manufacturing at manpower services. May clerical roles din na ino-offer, maging opportunities sa field ng information technology. Ayon sa DOLE, daan-daang individual ang nagtungo sa event ngayong araw. Bawat isa, umaasang makabingwit ng trabaho. Dumulo rin ang ilang opisyal ng Mandaluyong City LGU para pasalamatan ang mga organizer na sumusuporta sa mga programa para sa employment sa lungsod. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, aabot pa rin sa 2.41 million Filipinos ang walang trabaho.
10: So if you'll see our applicants, mas marami po ang mga Gen Z, and we are accepting even you are a graduate of senior high school.
9: Ilan sa mga aplikanteng nakausap ng Billionaire News Channel ay nagpahayag ng interes ng mga ibang bansa.
11: Mas gusto ko po kasi yung ma-develop pa yung career ko and through serving.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Isa pang traffic check kayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.

0: nasa 200 mambabatas raw ang target mapabagsak ng tinaguriang Maleta Boys kaugnay ng flood control scandal kasunod ng pagharap ng kanilang unang testigo sa ombudsman. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Mayroon anyang ebidensya ang kapo ng 18 Maleta Boys na makapagdidiin sa nasa 200 mambabatas. Ayon nito kay Attorney Levy Baligod, ang legal counsel ng mga nagpakilalang dating bagman ni former House of Appropriations Chair Zaldico.
2: Tinatawagan siyang ombudsman ng witness, tinatanong, hinihingad ng mga detalye, then ginagawan siya ng affidavit, then ipapareview nila sa abogado, katulad ko. Then pagka okay naman, wala namang hindi tama na mga tanong, pipirmahan na at yun na yung affidavit niya.
1: Una nang humarap sa Office of the Ombudsman kahapon ang isa sa 18 Maleta Boys na si Johnny Buduan para magbigay ng salaysay at sagutin ang mga katanungan ng anti-graft body. Isa-isa nang iimbitahan ng Office of the Ombudsman ang Maleta Boys bilang bahagi ng kanilang fact-finding investigation kaugnay sa flood control scandal. Sa naturang proseso na rin anya, mabubuo ang individual affidavits ng 18 Maleta Boys, paliwanag ni Baligod.
2: Nagbibigay lang kami ng karagdagang impormasyon para mas malinaw. No? Katulad doon, nung isang mambabatas, sabi niya kasama siya sa pagde-deliver, so saan nanggaling yung pera? So sinabi, iba-iba kasi yung pinanggalingan ng pera.
1: Nagsalita rin si Buduan nang humarap ito sa media matapos ang naging questioning kasama ang panel of investigators ng ombudsman. Dito niya isiniwalat na isang beses anya siyang nakapaghatid ng higit sa 20 maleta sa bahay ng isang kongresista hindi niya na pinangalanan. Anya, may nakadikit raw na post-its or sticky notes sa iilang mga maletang na ihatid niya kung saan may nakasulat na 40 million at 50 million pesos.
3: Hindi ko malalaman kung ilang maleta basta 20 patas yung nag-deliver na rin.
4: So, isang delivery lang?
3: Yes, ma'am. Kailan nangyari ito sa Ewood? Sa noong oras, November 21, 2023.
1: Nanindigan naman si Baligod na hindi na muna sila makapagbibigay ng iba pang detalye dahil confidential in nature ang fact-finding investigation ng ombudsman. Ayon kay Baligod, nakatakda muling humarap si Buduan sa mga investigador ng anti-graft body sa susunod na linggo habang inaasahan na rin anya ang pagharap ng ilan pang miyembro ng 18 Maleta Boys ngayong June 15, 16 at 17. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Bukod sa Davao, itinuturing din umanong balwarte ng mga Duterte ang probinsya ng Zamboanga del Sur. Pero bakit nga ba tila bumaligtad na ang suporta ng Pamilya Yu o ang kinikilalang most powerful political clan ng probinsya? Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
5: Malaki ang boto na nakuha ni Vice President Sara Duterte sa Zamboanga del Sur noong 2022 elections. Umikit 365,000 o 63% ng casted votes ang napunta kay VP Sara. Patunay na solid ang naging suporta ng probinsya sa Vice Presidente. Pero matapos magkalamat ng political relationship ng mga Duterte kay President Bongbong Marcos, tila bumaligtad na ang mga dating political ally ni VP Sara sa Zamboanga del Sur. Ang dating kongresista at ngayon gobernador ng probinsya na si Divina Yu ay pumirma pabor sa unang impeachment case laban sa Vice Presidente. Ang kanyang dalawang mga anak na sina First District Representative Joseph Kim Yu at Second District Representative Jaisel Victoria Yu. Sinuportahan din ang pangalawang impeachment case lamang kay VP Sara. Sa isang panayam, sinabi ni Governor Yu na ang impeachment case ay isang proper legal venue para masagot ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya.
6: Ang impeachment nandyan, ayan eh. So, siguro, pag-usapan nila sa Senate para ma-vindicate din si VP kung totoo ba yung mga accusations sa kanya or hindi.
5: Iginiit din ni Governor Yu na hindi sunod-sunuran sa kanya ang kanyang dalawang anak at sariling desisyon nila umano ang suportahan ng impeachment case laban kay VP Sara. At nang tanungin kung susuportahan niya muli ang Vice Presidente sa 2028 national elections, tila nagpa-play safe sa sagot ang gobernador.
6: Ang ano naman, support for Duterte, ano pa naman eh, for us ha, dito sa local government, sa 2028 pa. So sila, as function nila sa Congress, decision din nila yon.
5: Si Pagadian City Mayor Samico ang posibleng makakatunggali ni Governor Yu sa 2028 gubernatorial race. Kilalang solid supporter din ng mga Duterte si Mayor Co. Pero pagdating sa issue ng impeachment case, tila magkaiba ang pananaw ni Mayor Co kumpara kay Governor Yu.
4: on the impeachment, sana, sana wag na lang yan ay concentrate sa ngayon kasi marami din tayong problema.
5: Karamihan man sa mga Mindanaoan District Representatives ang sumuporta sa impeachment case laban kay VP Sara, pero tila nananatili pa rin ang simpatya ng mga taga-Mindanao sa pamilya Duterte. Isang patunay dito ang resulta ng recent surveys. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga del Sur.
7: Tinuligsa ni Running Police Father Robert Reyes ang ilang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng kanyang pananampalataya at pamumuno sa Senado sa paglulunsad ng bagong ecumenical faith group na Kingdom Keepers. Giniit ni Reyes na di dapat gamiting pangkatwiran sa mga posisyong pampolitika ang Biblia. Sa programang memo ng BNC, kinwestiyon ni Father Robert ang ilang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang pananampalataya habang pinaglalaban ang kanyang posisyon bilang Senate President. Ayon kay Reyes, mapanganib ang paggamit ng Kristyanismo bilang bahagi ng political agenda o pagsulong ng pansariling interes. Anya, ang paggamit sa Biblia ay hindi otomatikong patunay ng katotohanan o katwiran.
8: Na-infect na ang bansa natin doon sa tinatawag ni CJ Sereno na performative Christianity. No, performative Christianity, you use Christianity to justify behavior, to justify performance, and you say something, you do something, and then you add scriptures as if your performance is acceptable, is legitimate. Pero that's a wrong use of scriptures. Christianity is not performance.
7: Para kay Reyes, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa mga simbolo o pahayag, kundi sa pagiging tapat sa mga aral ng Diyos at sa pagpapakumbaba sa harap ng taong bayan.
8: Kaya nga, sabi sa statement namin, it is a presumptuous blasphemy to say that God does not doubt me. We don't presume the opposite, that we are not sinners, that we are worthy 100%. I'm sorry, Alan Peter, I cannot see how you can presume to be sinless and how you can presume to be worthy before God. Before your people see your many sins and your unworthiness to be where you are right now.
7: Samantala, naniniwala rin si Reyes na hindi lamang politika, kundi pati salapi ang nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa ilang religious groups. Kinwestiyon din ito ang moralidad ng ibang mga religious leaders na nagiging dependent sa mga pabor o benepisyo mula sa mga politiko. Father Robert, nabanggit po ninyo na may mga pastor na nagagamit. Yung grupo ho ba ninyo ay may efforts to reach out to these pastors para hindi po sila magamit sa politika?
8: It also applies to the Catholic Church, to the Protestant churches. Politics has divided us. But you know, ito rin natuklasan ko rin. Behind the politics of division is the politics of money. Kasi there is money involved eh. Yung mga pastor, mga pare, mga obispo ay pwedeng bigyan ng politicians ng pera. At pag nabigyan po ng pera, we become blind to the sins of our benefactor. This is really a word that my Protestant evangelical friends would always use. It is an abomination, di ba? Na yung mismong mga church leaders, moral, spiritual leaders, become corrupted by politicians.
7: Iginiit ni Reyes na dapat manatiling malaya ang mga simbahan at mga faith leaders sa impluwensya ng politika at salapi.
9: Give the pageantry platform to people who truly deserve it. Ito ang giit ni Miss Universe 2018 Catriona Gray amid the backlash over comments made by PhilAm pageant title holders Brandon Espiritu at Jether Palomo. Brandon earlier said the country would not have a chance on the national stage without them halfies, but he has since apologized. On Instagram, Catriona says, ang daming iba't ibang klaseng Pinoy who are making an incredible impact in their industries and positively contributing to our nation. Sila raw ang mas deserving ng platform kesa sa iba dyan. Ang pagmamahal daw sa bayan ay more than just lip service, but is reflected in their consistent actions, character, and values. Brad Pitt and a German Shepherd team up for a new film. Inilabas na ng Paramount Pictures ang trailer para sa survival thriller na Heart of the Beast. Bida rito si Brad bilang isang Special Forces officer who gets stranded in Alaska after a harrowing plane crash. Together with his combat dog, Odin, they are forced into a brutal fight for survival. Kasama rin sa cast si Academy Award winner J.K. Simmons. This is Brad's first film since last year's racing drama, F1. Iri-release ang Heart of the Beast on September 25. And here's another new film for those in the mood for a wild ride. And it features a star-studded cast of Drag Race luminaries. Ang detalye sa agenda report ni Manny, the movie guy.
10: 3, 2, 1, go!
11: It's funny, it's fast, and it's fabulous.
12: Stop! That train.
11: Itong off-the-rails camp perfection is a full-throttle comedy disaster film. Imagine nyo ang Cassandra crossing and Airplane having a baby, with Drag Race royalty saving the world from the impending Stormaganza in style.
13: The script is really, really funny.
11: I spent some time with director Adam Shankman and the incredible cast at Miniwala Kayo. They are just as fantastic off-screen.
13: It made me laugh really fast.
11: Sabi ng director ng Hairspray and Rock of Ages, ay gumawa raw siya ng isang very familiar, comfortable kind of movie with a very outrageous, uncomfortable undertone that no one notices.
13: That is, in and of itself, makes it very, very special.
14: Hey, Barb, check it in.
11: At the heart of the film are two best friends, Drag Race legends Ginger Minj and Jujubee, playing train hostesses Tess and Didi. Nung tinanong ko sa kanila how much of their real friendship made it into those characters, well, they couldn't quite agree.
13: Jujubee and I mean, we go way back. We work together a lot. We're very good friends. And I think that this relationship on screen translates almost how it is in real life.
15: Yeah, I feel like we kind of flipped roles. I played the little innocent demure.
16: And I'm just a little girl.
17: Tess? I didn't recognize you with all the crow's feet and sun damage.
11: The ensemble also includes Brooklyn Heights, Simone and Marsha. The Glamazonian Express goddesses. At silang tatlo ay parehong sinabi na getting to work together as a family was the best part ng buong experience. Brooklyn, who hosts Canada Drag Race, said it best.
18: As a Rue girl, it's lonely a lot of the times because you don't get to work with your sisters or as a group a lot unless you're doing a tour. So to get to come together with your friends and your sisters and work as a team is an amazing time, a dream come true. Aww.
17: Kidding!
11: And then there's Mother herself. RuPaul plays President Judy Gagwell. Para kay Simone, sharing the screen with a woman who crowned her ay isang full circle moment.
18: For me, that was very surreal because I've loved RuPaul since I was a kid. Mm-hmm.
11: Stop That Train ay isang super funny comedy extravaganza we all need right now. Full of non-stop laughs and fun cameos. Go with your friends, go with your sisters, and as the queens themselves put it,
18: the drag queens are here to save the world again.
17: Again.
11: Para sa Billionario News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
18: We're so fabulous.
9: BTS maglalabas na ng bagong music video. At Billionario News Channel inawardan sa California. Susunod na yan sa agenda.

0: Behind every brave story and every bold headline are fearless individuals going beyond the call of duty, reminding us that freedom is continuously defended. This Independence Day, we honor our modern-day heroes, whose courage keeps the Filipino spirit alive and free. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Commonwealth Avenue.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison!
3: May pansumandaling nakamonsoon break o walang habagat na nakakaapekto sa alinmang panig po ng ating bansa. Gayunpaman, maraming lugar pa rin na magkakaroon ng mga localized na ulan at thunderstorms ngayong weekend. Habang posibleng bumalik ang mahinang habagat sa Northern Luzon, sa araw po yan ng Linggo. Ayon naman sa PAGASA, maliit pa rin po ang chance ng magkabagyo or LPA sa loob ng PAR sa susunod na 7 araw. Sa weather forecast ng ahensya ngayong Sabado, sa Luzon, umaga pa lamang may chance na ng mahinang ulan sa may Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, Quezon, dito rin po sa may Calamian Islands sa Northern Palawan. Habang sa Sabado ng hapon at gabi, may tsansa pa ng saglit na ulan at thunderstorms sa halos buong Luzon. Pagsapit ng Linggo, magiging maaraw naman ang panahon sa Calacan Luzon, maliban na lamang sa may Batanes, Zambales at Bataan dahil po yan sa habagat. Habang simula alaunang ng hapon, maraming lugar muli sa malaking bahagi ng Norte, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya at halos buong Central Luzon ang magkakaroon ng biglaang buhos ng ulan at mga pagkidlat pagkulog. Kaya ka-weather, kung meron kayong mga labahin, mainam na gawin na lamang ito sa umaga. At kung lalabas sa hapon, siguruhin pa rin ang pagbaon ng payong. Speaking of payong, sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang ng Sabado may chance na po ng mga light rains. Dito po sa may Surigao Provinces, ganyan din sa may Davao Oriental at sa paligid ng Moro Gulf sa may Zamboanga del Sur at Maguindanao Provinces. Habang sa hapon at gabi, posible pa ang light to moderate rains and thunderstorms, lalo na sa may Western Visayas, Negros Provinces, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Pagsapit ng Linggo, may tsansa pa rin ng mga light rains sa umaga at tanghali sa Antique, Iloilo at dito pa rin sa may Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. At kinahapunan, may mga isolated thunderstorms din po sa halos buong Visayas at dito rin po sa may Mindanao may mga heavy rains po possible dito sa may central portion na posibleng magtagal hanggang 2 oras. Kaya sa mga magbabakasyon natin ka-weather this weekend, bukod sa payong na pagbabaunin po natin, mag-ingat din po sa biglaang pagbaha sa mababang lugar at yung malapit sa ilog, posible rin po yung pag-apaw nito. Ka-weather, mainit na usapin sa ngayon ang pagkalunod ng 2 Ateneo student-athletes bunsod ng rip current. Pero ano nga ba ang rip current at paano ito may iwasan? Ayon sa paunang investigasyon ng Philippine Coast Guard, rip current ang pangunahing sanhi ng pagkalunod ng 2 estudyante sa Aurora noong Lunes, June 8. Ang rip current ay ang makitid na agos ng tubig mula sa shoreline, nakikita nyo na sa gitna. Ito po ay patungo sa mas malalim na parte ng karagatan. Posible mangyari ang rip current sa mga pier at surfing beaches nang walang pinipiling oras at may bilis na posibleng umabot sa 2.5 metro kada segundo. Kung matrap sa isang rip current, huwag pong labanan ng agos upang hindi mapagod at malunod. Sa halip ay kusang magpalutang-lutang palayo sa lupa at saka lumangoy sa labas ng rip current pabalik ng Pampang. At ang pinakamainam na tip, sumigaw o itaas ang kamay upang makuha ang atensyon ng lifeguard at masagip mula sa nakamamatay na agos. At yan muna napapanahong balita ngayong araw ng kalayaan. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Talaga namang the gift that keeps on giving ang BTS. The global superstars will release a music video for their song Merry Go Round. This will premiere exclusively on Spotify sa June 19, coinciding with their annual debut anniversary celebration na Festa. Ayon sa Spotify, the music video will serve as a visual representation of life's endlessly recurring cycles. Merry Go Round is part of the group's latest album, Arirang. Shakira and Burna Boy lining up the FIFA World Cup. Pinerform nila ang World Cup anthem na Die Die during the opening ceremony held at Mexico City Stadium. Nagperform din sa palakasang show sina J Balvin, Belinda, Tyla, and many more. On July 19, kasama rin si Shakira sa headliners ng first ever World Cup final halftime show along with BTS and Madonna. Gaganapin ito sa MetLife Stadium in New Jersey. Off to a great start ang North America Caravan ng Billionaire News Channel. Bukod sa dinagsa ng fans, inawardan din tayo ng local government officials sa San Francisco Bay Area. Narito ang agenda report ng ating colleague na si Corina Sanchez Rojas.
5: Maituturing na tagumpay ang first leg ng Billionaire News Channel North America Caravan. Nag-umapaw ang suporta mula sa elected local government officials ng San Francisco Bay Area, California at ng Filipino-American community. Sa San Mateo County, ipinasa ang isang resolusyon para ideklara ang June 11 bilang BNC Day.
6: On behalf of the County of San Mateo, we want to dedicate this day as BNC Day in the County of San Mateo. And this is just a small token of our appreciation to, I believe, the best community. Mabuhay! Congratulations.
5: Nagpaunlak din sa event si Consul General Admel Talisaya ng San Francisco. Nakiisa rin sa adhikain ng BNC na mailahad ang kwento ng mga Pinoy sa North America. Ang Pinoy Inspiration at first Filipina elected mayor ng Daly City at ngayon councilwoman na si Jocelyn Manalo.
7: The city of Daly City proudly commends Billionaire News Channel for its continued excellence and leadership in media, journalism, and community engagement. Through your dedication to delivering impactful news coverage and amplifying Filipino voices and stories, you have built a trusted platform that informs, inspires, and connects communities worldwide. Congratulations to Billionaire News Channel, and also to BNC North America Bureau. And that is what we're celebrating today. Thank you so much.
5: Kinilala rin ng Daly City ang BNC North America para sa mga kontribusyon nito sa mga istoryang matapang at totoo. Sa kabila ng mabilis na pagkalat ng fake news, nananatili tayo sa pagkukwento ng mga makabuluhan at malalalim na istorya para sa accountability in search for the truth. At dahil dyan, pinagkalooban din tayo ng Certificate of Recognition ni Union City Mayor Gary Singh. Kasing init ng summer weather sa San Francisco Bay Area ang pagtanggap sa akin ng mga kababayan natin dito. Bitin ang oras sa kwentuhan at kumustahan sa kanila na pinasarap pa ng salo-salo na handog ng Island Pacific sa Union City. Tampok dito ang mga paboritong Pinoy fiesta handa na pansit malabon, lumpiang Shanghai at sagot gulaman. Excited na rin ang San Francisco sa paglulunsad ng BNC News Bureau at Agenda North America para sa mga kwento nila mula dito. Hanggang sa kailangan na naming tapusin ang araw para tumulak sa next leg ng ating BNC caravan bukas sa Las Vegas, Nevada. Mula sa San Francisco, California, Corina Sanchez Rojas, Billionaire News Channel.
8: What a way to celebrate Independence Day. Congratulations yes. sa Billionaire News Channel and syempre sa North America Bureau natin doon.
2: Maraming salamat yan, po. Oh.
8: And tutulak na sa Las Vegas si Corina at doon siya magse-celebrate ng Independence Day kasama ang Filipino community doon. Abangan niyo po.
2: Yes. And of course, well, hindi lang Independence Day ang sineselebrate natin today. Mm. Siyempre, belated happy birthday sa ating kay Miss Pinky. Kay
9: yes.
2: Pinky Webb.
9: Pinky.
8: Happy birthday, Pinky.
9: Wishing you good health, di ba? At makapagpahinga ka.
2: Yes, exactly.
8: Araw ng kalayaan, birthday ng Pilipinas. Mm. Anong birthday wish niyo para sa bansa?
2: Okay, siguro I'll start, no? Ang birthday wish ko sa mahal kong Pilipinas, siguro
10: I wish for empowerment rather than relying on resilience just to survive. Alam mo naman tayo mga Pinoy, di ba? Yeah, we're very resilient. Yeah. Especially with everything that's happening in our country now. But I wish for empowerment, you know, to be backed up by stronger support systems, for a more proactive leadership. But, syempre, just genuine opportunities for the Filipinos to thrive. Kasi deserve naman talaga natin.
4: Oh. Yeah, ako ang wish ko for our leaders to get it together. I mean, this is just has been so messy, this whole thing. And, you know, you travel around and you look at our peers, other countries around the region, Singapore, Thailand, even Vietnam, and you go to these places and you wish, you're like, sana ganito kami sa Philippines, sana ganito tayo. And I wish that hindi na lang maging wish yun in the future, na magkatotoo na, you know, the simple joys of, like, you know, the corruption and the airport being nice, like all those little things, na sana we can get it together.
9: Wish nating lahat yan. Freedom from corruption.
11: Yes.
9: At also, bumoto sana tayo ng tama, mga honest at genuine public servants, di ba, sa susunod na eleksyon, para magkaroon din ng equal opportunities sa mga manggagawa, especially yung mga nakikipagsapalaran araw-araw.
4: Yes.
8: Well, dahil lahat na ay nasabi ninyo, ang wish ko na lang ay matupad lahat ng mga sinabi ninyo. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Happy weekend.
9: Independence Day! At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Mai Rodriguez.
10: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
4: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
8: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
15: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
15: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
16: Ako po na inyong lingkod ay muling nagbabalik at bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, na laging sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin ang Diyos sa inyong pagkauhaw at pagkagutom ng salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na ang Diyos ay nasisiyahan sa inyong pagbibigay ng halaga sa Kanyang mga salita sa inyong buhay. Sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God." Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko kayo na muling samahan ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Amang banal sa langit, ikaw na lumalang sa langit at lupa at sa lahat ng nasa kanila, ikaw na pinagmumulan ng lahat na mabuting kaloob, kami po ay lubos na nagagalak sa isa na namang pagkakataon na binigay ninyo sa amin upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Gabayan po ninyo kami ng inyong banal na espiritu at pagkalooban kami ng makalangit na talino upang sa aming pag-aaral ay dumating kami sa tamang pagkakilala ng katotohanan. Itong aming papuri at pasasalamat at daing ay aming ipinapaabot sa inyong banal na luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa makabuluhang pananampalataya. Ang huling bahagi na ating tinalakay sa nakalipas ay tungkol sa mga katotohanan na nauukol kay Kristo na dapat nating sampalatayanan upang tayo ay maligtas. Subalit, naubusan tayo ng oras na hindi natin natapos. Bitin kumbaga ang ating ginawang pag-aaral sa nakalipas. Kaya ngayon ay ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga katotohanan ukol kay Kristo. Ating napag-alaman batay sa Acts chapter 16 verse 30 and 31 at Romans 10 verse 9 to 13 na ang unang hakbang na dapat nating gawin upang maligtas ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. At upang magkaroon tayo ng lubos na pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya, kinakailangan na malaman natin ang lahat ng mga katotohanan na nauukol sa Kanya, kung sino siya at kung ano ang Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Ito ang leksyon na matututunan natin sa karanasan ni Apostol Pablo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, "Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan." Tulad ni Pablo, dapat makilala natin kung sino si Jesus at paniwalaan natin ang lahat na katotohanan tungkol sa Kanya batay sa pagpapakilala ng Biblia kung sino siya. Ito ang sinimulan natin na tinalakay sa nakalipas. Subalit lima lamang sa mga katotohanan tungkol kay Jesus ang ating tinalakay. Balik-aralan po muna natin ang mga ito sa maikling panahon bago natin ituloy na talakayin ang mga iba. Kailangang sampalatayanan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Bakit po? Dahil sa John 3:16 and 18 ay ipinakikilala siya bilang bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, "Sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Bakit tinawag si Jesus na anak ng Diyos samantalang sinabi sa Philippians 2 verse 6 na siya ay tunay na Diyos at kapantay ng Diyos Ama sa pagka-Diyos? Ayon sa Luke chapter 1 verse 35, si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang ikalawang dahilan, ayon sa Romans chapter 1 verse 1 to 4, ay si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Number 2, kinakailangang sampalatayan natin na si Jesus ang Kristo. Bakit po? Dahil sa Matthew chapter 16 verse 13 to 18 at John chapter 4 verse 25, 26 at 39 to 42 ay ipinakilala si Jesus hindi lamang anak ng buhay na Diyos, kundi siya ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Importante din po ito na sampalatayanan natin dahil pinatutunayan ng 1 John chapter 2 verse 22 na sino man ang tumanggi na si Jesus ang Kristo ay Antikristo. At hindi lamang si Kristo ang kanyang tinatanggihan, kundi ang Ama din. Number 3, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Bakit po? Dahil si Jesus ay ipinikilala ng Biblia sa Colossians 1 verse 15 and 16 at John chapter 1 verse 1 to 3 and 14 na sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay at mula sa kanya ang buhay. Kung siya ang lumalang sa lahat ng bagay, bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang? Ang sagot ng Biblia sa Colossians chapter 1 verse 16 ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang at hindi isang nilalang. Number 4, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus bilang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil sa Hebrews chapter 1 verse 8 to 12, ay ipinakilala ng Diyos Ama na si Jesus ay Panginoon at Diyos at siya ang lumikha ng sangkalupaan at sangkalangitan. Ang patutuo na ito ng Ama tungkol kay Jesus ayon sa 1 John 5 verse 9 and 10 ay matibay na patutuo at ang sinuman na ayaw maniwala sa patutuo ng Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. Dagdag pa rito, ayon sa Exodus 3 verse 1 to 15 at chapter 6 verse 2 and 3, si Jesus ay nagpakita at nagpakilala kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang pangalan niya ay Jehovah o Yahweh. Alam natin na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moses ay si Jesus at hindi ang Diyos Ama tulad ng inaakala ng iba. Dahil sabi sa John chapter 1 verse 18 na walang taong nakakakita kailanman sa Diyos Ama. Sa Revelation chapter 1 verse 8 to 18 ay nagpakilala o nagpakita rin si Jesus kay Apostol Juan sa pamamagitan ng pangitain at pinakilala niya ang kanyang sarili sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan ng talatang 17 at 18 na si Jesus nga yung nagpakilala sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat dahil nagpaliwanag siya ng ganito. Ako ang una, ibig sabihin ay Alpha, at ang huli, ibig sabihin ay Omega, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Nakatitiyak tayo na si Jesus ang nagpakilala kay Juan na Alpha at Omega at makapangyarihan sa lahat dahil sinasabi niya kay Juan na siya ay namatay at nabuhay uli. Hindi po pwedeng ang Diyos Ama ito dahil hindi siya kailanman namatay at nabuhay muli. Number 5, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao at ang tanging tagapagligtas. Bakit po? Dahil ito ang pagpapakilala ng Biblia tungkol kay Jesus sa John chapter 14 verse 6 na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama na hindi dadaan sa Kanya. Sabi ng 1 Timothy 2 verse 5, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao at ito ay si Kristo Jesus na ibinigay ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Bakit si Jesus lamang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao? Dahil ibinigay niya ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Hindi pwedeng magiging tagapamagitan ang ibang tao kasama ni Jesus tulad ni Maria, ni Jose at iba pa diyan na tinatawag na santo at santa dahil hindi nila ibinigay ang kanilang sarili na pantubos sa lahat katulad ng ginawa ni Jesus. Dahil dito ay sinasabi sa Acts chapter 4 verse 10 to 12 na dapat sampalatayanan si Jesus na siya ang tanging tagapagligtas natin dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Huwag po tayong malinlang na magtiwala sa iba pang tagapamagitan. Mula dito ay ating dagdagan pa ang ating pagkakilala kay Jesus upang sa bandang huli, ang bawat isa sa atin ay makapagsasabi rin tulad ng sinasabi ni Pablo na gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Kaya dagdagan pa po natin ang ating kaalaman tungkol kay Jesus. Ika-anim, kinakailangan na sampalatayan natin na si Jesus na anak ng Diyos ang naparito sa laman o sa ibang salita ay nagkatawang tao. Importante po ito dahil isa ito sa pagkakilanlan sa tunay na sumasampalataya. Ang hindi nagpapahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Basahin po natin ang 1 John chapter 4 verse 1 to 3 na nagsasabi, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw sa mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Ano po ang sabi ni Apostol Juan sa talata na ating binasa? Ang sino mang nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang sino mang hindi ipinahahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Dapat maging malinaw ito sa atin dahil may nagsasabi na ang Diyos Ama daw yung pumarito sa lupa at nagkatawang tao sa halip na ang anak. Subalit ayon sa John chapter 1 verse 1 and 2 at 14, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Dito ay may dalawang Diyos na ipinakikilala na magkasama mula pa sa pasimula. Ang una ay yung tinatawag sa pangalan na salita at ang ikalawa ay yung kasama niya na Diyos. Ang Diyos na tinutukoy dito na kasama ng salita ay ang Diyos Ama. At ang salita na kasama ng Diyos Ama ay ang kanyang anak na si Jesus. Ang tanong, sino sa dalawa ang nagkatawang tao? Basahin natin ang sagot sa verse 14. At nagkatawang tao ang salita at tumahang kasama natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi po ang Diyos Ama ang nagkatawang tao, kundi ang salita sa makatuwid ay si Jesus na anak ng Diyos. Number 7, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Kristo na Diyos ay nahayag sa makasalanang laman. Basahin po natin ang 1 Timothy 3 verse 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sa wikang Ingles ay sinasabi, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory." Ang Diyos na sinasabi rito na nahayag sa laman ay si Panginoong Hesukristo. Ang tanong, anong uri ng laman nahayag si Jesus? Siya ba ay nahayag sa makasalanang laman na tulad ng laman natin matapos magkasala ang tao? O sa hindi makasalanang laman tulad ng laman ni Adan bago siya nagkasala? Basahin natin ang sagot sa Romans chapter 8 verse 3 and 4. Sapagkat ang hindi magawa ng kuutusan, yamang ito ay pinahihina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ayon dito sa nabasa, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang sariling anak sa anyo o likas ng makasalanang laman na tinawag sa wikang Ingles na sinful flesh and not sinless flesh. Bakit kailangan na sa makasalanang laman na taglay natin mahayag si Jesus? Basahin natin ang sagot sa Hebrews chapter 2 verse 16 to 18. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhasa'y nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklulo sa mga tinutukso. Ayon sa ating nabasa, may tatlo na dahilan kung bakit kailangan

ding gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan natin. Bakit po? Dahil ayon sa ating pinag-aralan sa nakalipas, batay sa patakaran ng pagtubos sa Leviticus chapter 25 verse 47 to 49, ang may legal na karapatan na magtubos sa atin na naibenta sa pagkakaalipin ay ang kapatid, amain o kamag-anak. Basahin po natin, kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili, ay maaari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makakatubos sa kanya, o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Yan po ang dahilan. Ikatlo, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Si Jesus na ating pinakapunong saserdote ang tumatayong kinatawan natin sa Diyos. Siya ang tumayo bilang tagapagtanggol natin sa harap ng Ama upang maghandog ng ating mga panalangin at makiusap sa Ama na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan dahil sa merito o bisa ng kanyang dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 1, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harapan ng Diyos. Si Jesus na siyang matuwid. Bakit tayo ipagtatanggol ni Jesus kahit magkasala pa tayo? At anong karapatan mayroon si Jesus upang makiusap sa Ama na patawarin tayo? Ang sagot ay nasa ikalawang versikulo na nagsasabi, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung hindi inihandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao, hindi siya maging mabisang tagapagtanggol natin, at kahit magmamakaawa pa siya sa Ama upang tayo ay patawarin, ay hindi tayo pwedeng patawarin ng Ama. Bakit? Dahil may batas na nakasulat sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kung hindi dumanak ang dugo ni Jesus, wala tayong kapatawaran. Importante na ating sampalatayan na si Jesus ay nahayag sa makasalanang laman dahil ito ang legal na paraan upang siya ay maging kapatid natin sa laman at magkaroon siya ng karapatan na tumayo bilang manunubos natin at ihandog ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito rin ang ginawang paraan upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ano ang kinalaman ng kanyang pagkahayag sa makasalanang laman sa kanyang pagiging maawain at tapat na saserdote? Basahin natin ang sagot sa Hebrews 4 verse 14 to 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga bagay, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Number 8, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ay namatay para sa atin. Bakit? Dahil ito ang totoong ginawa ni Kristo bilang patunay ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ayon sa Romans 5 verse 8 and 9, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya.
Ikasyam, kailangang sampalatayanan natin

0: na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay nabayaran at napatawad ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2 na si Kristo ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sabi naman ng Ephesians 1 verse 7 and 8 na kay Jesus ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin. Ito ang kasampo. Kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay binili tayo ng Diyos upang maging kanyang pag-aari. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 2:6 na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinagtibay ni Pedro ang katotohanan na ito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 nang sabihin niya, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahal na dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis." Kaya sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan at pag-iisip na siyang pagmamay-ari ng Diyos." Number 11, kinakailangan na sampalatayanan natin na sinunod ni Jesus nang sakdal ang kautusan upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Naging sakdal ba ang kanyang pagsunod? Basahin natin ang Hebrews 5 verse 8 and 9. "Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat." Number 12, kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng sakdal na pagsunod ni Jesus sa kautusan ay inaari tayong ganap at karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan ayon sa Biblia. Sabi sa Romans 5 verse 17 and 18, "Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumutupad ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ang mga tao ang pag-aaring ganap at buhay." Number 13, kinakailangan na sampalatayanan natin na dahil tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus, tayo ay binigyan na ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ito ay nasa kamay na ni Jesus. Ito ang sabi sa 1 John 5 verse 11 and 12. "At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay." Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ibinigay ko sa inyo ang mga bagay na dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo upang kayo ay maligtas. Nasa inyo na po ang pagpapasya ngayon. Hindi po ako pwedeng magpasya para sa inyo. Subalit, ipinamamanhik ko sa inyo na sumampalataya po kayo kay Panginoong Jesus upang kayo at ang inyong sambahayan ay maliligtas. Tulungan nawa kayo ng Diyos. Tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin na dapat namin sampalatayanan upang maligtas. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. Where?

nakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din mga kapatid ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan, kundi related ito sa katuwiran, kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification.

0: Justification. At ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible, ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan, at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala, o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas, pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganun po ang concept, o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan, at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan, at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1,000,000 diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1,000,000 na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro? O wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1,000,000 na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil ayon sa John 3:16 ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito, sa kanya ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis. Na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap. Meaning, gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit, tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo mag-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aaring mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1, at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito, naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay, ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. It is finished, o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga, sabi sa Romans 6 verse 23, na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras. Kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo, mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: O kung kaya-kaya na?
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan!

0: 98.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan? Kamustahan with Pedro.
1: Good morning, good morning, good morning everybody. Maayong aga gid sa aton nga tanan, sa inyo drama mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton, maayong aga gid sa inyo tanan. It's already June 13, 2026. Kamusta kamo dira? Buhi pa, kaya pa, or kaya-kaya na? Anyway, we would really like to thank syempre Doc Ramel Uy for having us, the CEO of K5 News FM. Doc, salamat, salamat gid. So wala po now area managers ang K5 News FM SB member K5 Ray Umalay. Salamat, salamat kid. May God bless you more. Damo pa nga mga tawang maserbisyohan nimo. Siyempre K5 Ted Francia, Tito Ted, thank you for paving the way for us to be here at K5 News FM. Kag-ari, grabe. Hamakon mo na nga 29 na nga bansi, naalaot pa. Ari, kung wala pa to si Sir Paul, kung ara to si Sir Paul, ay nako. 4-0 na to tani. Anyway, ang aton nga pinalangga diri nga tech, ang wala po na, Sir Paul Deada, K5. Ay, kamo hala ka to, tan butang ta. It's 3 minutes past the hour of 8. God has been doing great things in our lives and there's so many reasons for us to celebrate. Biskan ano pa ang inaagyan naton, hindi kita magpatinag sa panulay. Kaya ang Diyos naton matuto, maayo, kag may aragit siyang obrahon sa aton. We will be watching this video. This song is called Tay Salamat. And this is a little bit of an appreciation para sa aton yung mga tatays out there. May God bless you. Kag kis ano, wala gyud may appreciate sa aton yung mga tatay. Subong palakpakan naton sila. Mga daddy, mga lolo, mga tito. For those of you who have never failed to just really... serve sa inyong family, sa ating mga tatay. God bless gid sa inyo tanan. So before we continue with our talks for today, we'll watch this video. Listen to this video. For those of you who are listening,